0: 내 말을 말하는 듣고 남의 듣는 거라고 조가만 말하는 듣는 거라고 조가만 말하는 듣는 거라고 조가만 아이 나자 가서 눈을 꺼버리면 꺼라 나자 Tava cara pula gasa la ga popular le nero ne ai da ngono da cara fa baka atleta ne masiku ele su fapsa sona da ne du weekend da tinwa ne ne ka bisha su gram tamik sona chisara fam ele ka gala su run fenu sera kuminan raja ne minan raja mo ashi the breeze of the night himen ga tsama ga red vela mishono ni khwala min min tok na dika wa ni tsako tsako tsala go bona mere kola man ma te bona ala ga nbi tsa mere kola kola ga rate ni bona go da di tsuka ne swin khoma kahle ngopfu man swin fashion swin endla go ni switwisa go ha kana ne mkona man ma mi kona ba ikselo mera na ti bona ka di tsuka tsuka go chinchana la one man ti ka di tsuka tsuka la teka studio la ai man ene ba mkela kahle mera tshe roja wa ma shi the prince of the night wa mixolo chi sara fame kam show wa sugra na mohle Endukulathamela kusana mina baler fana bright erfo lo thoma somba zimo thoma mathabzo mitelo gulukhulu ntshaka mero hanti wa sharam tsano map sem kasikulo makobedi mro zwoka tshile ba ololi loko lo ntsano tshoveka mburi ya tsava ene ga do sabela uno 20 minutes tsama stolweni ya ngana singela ngele kulungisa ngela ko ona nga itivu somwa press ta kubzela hina kuri va isala va lungise wena va ona va moja ayo moja man ai lungisi na sha yamdana kana do bota tsuka tsuka dincingo man tsuka dincingo man Mix ora bene na kesa ma come ricco na man kamisha sugura na botla ni bona ka hahle man eh come ricco na kwala data ka mbara mbara kesa big sub zangwe na ka no way
1: pasu sim simon tek sa sa

su cara, era resile, faka su sasa bana. Guys, from Sasa Venaka, Misha Sugarovita Mixorovina, but Tim Misha Sugarovita Misha, Misha Dingalola, yeah, Misha Dingan, Rajika Misha Gat, and I was single Ruan, I Russo Lego and Misha Jesus of him, I single Ruan Rabun Kaya, I can want to know when Yamujashi. Lembe magidi mambira makumbiri nse Wuhamtum about 9 May 2026 Mgubela na mutla ne Shurushantleka na mutla mwe Kasina wano kwa sikiru mtuwa mikisuru Mata kwa fambata ni masiku ne Laka fuku pila orle ni aru Antaba kari mtale soku Nuhu jasumungu sonono orkwini Kwa nangoko Neka mishonu lugu yu laka orle ni amune Nsaka nsoka yiku ngu Mena na wana takare upusha la baba naro Zala mina kurupa mani banaro Wako zakila mwene Upapusha kamisho lo ne Eka sika luga orle ni antano Ekeleka hafu kubila rinia nthali Veka ikorsele lesu na lesu ya Lesu nga dama surukonu kubaya shwe Disa kwa lakano ngonoko Eka siku hafu kubila rinia nthali Nthaka nthaka kia loku yifikisa shweso ne Amina na wena kari Nabela la wangabeli kwa yisikula rifana ka Nilirana monta rawunkaya Eka mwotile mdaji Malambe ndakule Amina kuili kwa yisikula rifana ka man Mta kari mgena mba nabelele kamisho sikiru mwotile Mika miku happy happy happy happy happy Pathay kabona Ame jola mina ndlela le wena mixu register makhuza kwa lamweni bisose come on risha kahle sukra bona ndlela le wena mixu register phe ungara letsevo mina bini huma hebzebs ni vaya me hambe ntaban khani ya gwe aswe shoko na na wena mixu register fam la kumbona kahle man la kumi handa kahle la kumi handa kahle la ndathoka mbona mbona ane kana mbona kahle ka mixu wa sukra mo hla jara kam gas tlo fa ndo kwala ka rate ni kona men tsamile so okay and tsamile mina la dlita vanga shela ni kona la dorben yani ngoba shina gona tree eka amisho kahle namuhle ne nitsomele mina kuwona nako hashela wena mixer mina noko noko kahle kuba wa morning beds kahle kahle wa garu vafusha kamisho sikrana namuhle ile kahle kahle wena mixer sikrana fa mina mbona kahle ntata ka bana bana ne bona kahle ani gara kahle ntole john taka mavamba enkari ne bona kahle ka makume ka minjela ka mafanele la ere bona mixer mina la gandana ne le jiro rotation minjela ka shikalo la la basa ka mphakathi ne bona kahle la chikonelo mecha kanyawane la phaweni ke ne bona kahle la ka zimbwe ri shika kahle la fala no bona ka shikundo la ka gonane minjela ka magomani la lasale ma and ka bona ka thanks ba mila ka matiani le ka bosho go la ka makholeke la blocked china dina si and bona ka hle nkavhele la ne bona ka hle ka ngezimani minjela ka makhasa la ka bobo minjela ka xibangwane le ka madonzi and bona ka thanks ba mila la green farm la ka nkoma la ka gomgom la ka bevula na ma shops la and ka bona ka hle ka magona la ka govu la ka pen la ka gije la ka jimgala lome ne bona ka hle la ka gija mandeni Ini berkat kamu cuci sila kamu malam lele la turun berkat malam lembu berkat kamu zakal minjal la kala ala la meru eh. Ini berkat kamu instrumen la kasih sila la lomba la blend minum pun kat nala new Auckland la light long la alte minjal la kamu ya jela. Ini berkat kamu sila bela film minum berkat kamu degi desi blog tuna three minjal la kato mia. Ini berkat kamu instrumen la kakak kala la kagau la minjal la kasomela la kan dindan la minjal mar kan dindan eh. Ndi bana mixer mina la kama hlanti la vuhehle la ka homo 14 AB na Z ndi bana ka tsaka kwa la kama bain la gyanla ndi bana ka la Belvin ndi bana ka hlanti la kama gosha la ka shikukwana la a Belvin ndi e kona ne Belvin o ka si la ka bondra R57 R81 man ya R81 ndi vena ka tsho fambela kona busuku bya tolo ya na la ya ndi vena ka fambela kwa la kha ndi vya kolomo All right, ke ka re barka tsa ditoka mbana mga ne mbona ka tsela ka magosha ne mbona le ka babala ne mbona ka tlhaka shikokwa ne mbona le ka bongwana lamba tlula and bona mixer ba mina la shivulani and ka re mbona ka tlhaka ka ngwadzeko dziko mincha la ka mphambo la ka shigama la bolwila e ka mla mbona ka tlhaka mdabula la ka mbalati la ka la Dakar mincha la Dakar la ile Dakar ne mincha la vuwa ne mbona ka tlhaka ka gumvan la ka papazela eka mkomini mbori katlele jim josi mbori katlele kama honisi laka mswane minja laka shosane leka nombelane eka jim galulu nimbuni ilika nimbuni ilika nkurni leka tomo mbori katlele kala sodoma la shifa songe la minja laka mapobe mbori katlele kasi andana kat zingi zingi gondro R578 la bode la mbori katlele kama swanganye
ene bona ka tlala basana ka tlala neke ni bona ka tlala ka tlala ne ka gongongo ne mbone ka tlala babango ne bona ka ntengeza la amenjana ka pikela amenjana ka rivala kama josi ka nguzana ngoma tatane njaka njaka ane bona ka tlala ndoda ka bongela mganga ka hamba na bona ka yona ne amenjana ka mthethweni la ha ka mthethweni na grand ene bona ka tlala ngisoro mina ka chavana la ka mbokota la sheli kere ka tlantola de ka wa yini bona ka tlaka mashamba de mara ka tla fa lezi la elim la la kar bungohane men jan ka ma tlane e ka social ni bone le ka ma gor le lo fa la ra tsere zam la bring hota la e no blog ni bone ka tla ka ma hosa men jan la ka ma palule la men jan ka jamela ya na la belvie gondro r81 ne bone ile mon man ga tsibe go jamela iko ala man ti ba marana e ya la ka ma kere ni bona ka tlaka sekonya ni bona ka tla bambeni la ka shamfana la men jan la e shawela la ka shmange nibona ka tlaka mapata eka makeba nibona ka nile ka ndambi la ka mphagane mijana ka ngumaranga nibona ka tlaka khashane ari bona ka tlaka sebo mina la ka tlaka tlaka ka selwane la ka matsososela la ka makhuane la nibona ka tlaka ka mbalambaula mbaula la la shawela block 23 mijana ka shikumba mijana la sela saulane la ene le phalobeni ne aphala vorone mbona nibona ka tlaka ngomo ena bia mijana la ka ngove aba kona bekisa rumela la ka la ndondeli dzani la ya ni bona ka tla gongo wa minjana li dzidzele la mhlaba la la ka marvina ni bona ka tla ka ngumadiane hey mirva ka jopa ni mboni mbaka madlakaza ni mboni la mulati minjana za ngoma la ke sabe ntsolo zongana la ka shoko la ada ka tla ngela ka tla do bira PLK drop rap lukwani ani kana bona ka tla do bira rap lukwani ni bona ka tla la shifunzele xa Gauteng ene bona ka tla ba ngisa romela ndo ro bara le ra ka ro bara Johannesburg mi janela Alexandra la mi janela Thembisa li ring mo Thembisa mo mo Thembisa mo ba ka bona kuma ka tla streaming na ro bara Pretoria la ya e bona ba ngisa romela la sechiriyo na Sosha Nguve mi grand ban mele Sosha Nguve ani kase dela ka bisho sikira bisho le mix ro jisa fam kare londo ka tla ka ndi unbe ka la ka he unbe ka ro muna unbe ka la ka makume mbiri nkombo tumene se awra liane yo hlole ka mix ro jisa fam awra awra liane mone ka seba mix ro mina ni barisa mele ro ale se bra kona ra khone cha o ka go tenye ko nda ka tsendo mix ro jisa fam mina no wena bola ne o mdzelo se ko ro no tele sona no ri kwini ri shil

0: xinjhovo xi nga swiwa swi lava vo valava tiketisiva pfumela ku ya ha ri ko kwala
1: a ndzevi a futi loko ri wa kembisi yena na dawuda
0: a ni veri va mbalani loko va khele
1: swi nga ndleka yimbarini ku a va nga tela ko sweswi ne
0: va yi joki
1: va tiva vana
0: no fanela mhalama ximo swiso switatoko haveriyile nhlokweni
1: e hi tshame kwale nhlokweni kwala kha wususane
0: mara loko se swi fikela xibazanina ni rajani ni tshame na draya mina kwala tlhelo veri thokaka makuva ni tela ku veri va tolela mi ku tolela ta ku tshiki ku loko se yi ya hupuka swihopani va ta va kha humesela hinkwaswi leswi va nga longeli hi nsati a ni hina xibaza loko se yi ya voningela yi vodiyilumeka lomu ya vo pfulukwanani a hi ta va se hi kha hi heta leswi va nga fika va swekeriwile i va kha vona tsona mina
1: va nga va ku na tsona
0: a xibaza va nge tsoneli kona va tshamela munhu wa ririmi u humesiweke
1: awu ze vutisa
0: vatisi mataxi driver yi le gimageoge loko se yi voyingela yinghela na bomu va va kha va tiketa ku ya
1: xaiai dene swo none se salati
0: sela tihlungwani kaa a tihlungwani ntsene njhe ni nkapa min'wanati leya wa ntlhowo pima va heta va swi leka kenda a wu fiki kwala wa kona radio mara wu ringa mamalobi ya kona halaa ma mavikuviku
1: ni gezisa xelatiaivativamara monta ka mixer u wena loko nga ta risia mi vita ya vapfuxa mina na wena ni mi gezise moyeni n'wina mo hetelela
2: DJ
1: hi mina loyi amen grand go pfumixani wena na ina mani
2: Jasmine hala ka xitikwana ko phati la
1: kahle kahle
2: tshama khwele hi mina muti ya mona
1: ni mi khesile hi muti ya mona kahle kahle ni khesa vikiseri bya n'wina neya danko hi ndlela leyi wena vikiseri chisero fm nkarhi hawuni veka laha mo hi twa lavaku va dya swona ni va ku hi lava mi ta vo hetelela n'wina a ni ku ni giveti ya mikiseri wa mina
3: minjhani na
1: mini grand minjhani wena ka na mi khesela ka mabuve neya
3: janko
1: swinene rits ka wena mixer wa jisera femba fomse sweswo ke eka mixo wa siku ra namuntlha wena mixer wa mina mixo wa kahle mixo wa saseka mani okay hiya na ku handa swin'wana lavana wa swi ni tumbelela rits ka wena mixer wa mina nkarhi ni vekelaka tivele timira ku ri le monika seva rats ka tiphini kahle simi leriwane simi ri kona va ri garingani va garingani rexo xirimana ni taka simi leri mixer wa mina a va pfuxa mina na n'wina ni ri xila

佛观呢，各位。va kona lava velekweke siku leri fanaka ni leri ra muxa va velekiwile malembe ndzhaku hi siku ra vunkaye eka n'hweti ya kahle ya Mudyaxihi va velekiwe kahle siku leri fanaka ra ti 9 May va kona lava nga velekiweke siku leri fanaka leri namuntlha loko va ri kona nghena va vanavelela wena ka mixo lowu ya pia pia pia pia pia pia

0: ya ikome gombo tsena tumejomisha kume mune ya kume mune tsena tumine tsewe kare so gale awara yantsevu yibile ekazlo gorno gono go vele israle breakfast la ka GSR FM 106.0 van kan kesa swinene raja kuba vina wena kahle kusuka le aka awara yantse kuma tsena awara naru kutafuka kahle awara yantse vo lokse mini van kan fixa xisweso ekotara de minutes so kahle awara yantsevu mina na wena hita va swinga kusuka swiswana ka awara leyi wani ya tsevu ka hambana kahle awara yankaya ni ku nika kahle vunanga byo hola wa ha ri kahle a mbedweni ka loko ku ri ku ta lavaya va nga suka tolo va ku va ta vuya va nga vuyangi hi ku hayi tshamisani sweswo va ta vuya loko ku ri ku nghene tindlwini ta vanhu swi nga ri nawini u butani mfamba ka va nga se za va fika venye va muti ya mita bela ka tsengwe la ka nomboro 060 8875942 tsela mi byela tsho kurishana ngwe na mi lava risimu rambani ke hip hop and R&B ba mka re mitilangisa swa hetswa nere mi tsema hetela mi byela kurishana ke ngwe na ba ka re mitilangela mani hala ka WhatsApp a hi veni ka hi tsala kunene hi tilanga hi ku tsala kunene na ala ka Facebook ni va ni ri kona i nomen jikijela hi ta va swin'we ka na le ka GCR Mico Space FM i va hi karhi hi hlangana kona kwalaya. Zero six zero W eight seven five nine four two. Mihlawula tsena tsimu ehlawuleni rin'we kahle kahle R&B hip hop hi va hi karhi hi hlawulisa sweswo ni ta va ni karhi ni mi tlangela tona mina ni tshame kwalawani na ku tshemba leswaku ri mihi na n'wina hi ta va na nkarhi wa kahle swinene eka mugqivela wa kahle muketseketsi van'wani va cata van'wani va veka varhandziwa va vona tindlwini ta vona ta makumu van'wani va ya hala mara hi veni hi va hi karhi hi ti hlayisa miketseketsi hinkwayo kumbexana migingiriko hinkwayo leyi va ki kha hi endla a ximixweni ka avuxeni va mikerini ri xile ena epuke swinene hi nga vona
1: epukini
0: ni
1: kombela ileyiwani man beyond dragon life
0: okay beyond
1: darukuma
0: drunken love okay kumbe raman kumbe mani loko ni nga ri kumbe
1: R. Kelly.
0: Happy
1: people.
0: Ambe mtsakelini.
1: Ah. Tsami sa vasengo ti talela.
0: Kese swinene ko kona junior.
1: Yesa sana sesa.
0: Thank you. Vafambisa sweswo vele 060 8875942 min bula kahle qingo. Mikombela risimu ka R&B hip hop hina na ngwina ba kare famisa sweswo. Mwana bona kumbexana ku na lava pfa ku va tsalala ka WhatsApp lawani ku va kombela risimu ra mani yes va kona ku va kombela risimu ra mani ni ta va ni karhi ni langutisa ni vona ku rixana ki na hala ka WhatsApp ni va ni karhi ni mi kombisa ku yiniki mo ni teka lava kani va mikerile ri xile
2: jiki
0: masenyane
2: jiki wa mina hinkwawo
0: ehe
2: ku laveka vunanga lebyi munhu a nga ta tilola hi byona loko a ha ri lama xukeni
0: kahle kahle
2: wa ta lona kuma James Brown
0: kumbe James Blab
2: James Brown goodbye my love
0: abe ku humelela yini buti masenyane
2: sweswo i nga la ta swi tiva swi nga ta ku pandzisa nhloko
0: mi ri tlangela mari risimuleriwani
2: ni ri tlangela munhu wa mina le ka makoxa le
0: elisimelani
2: a ku na wun'wanyani laya kona hini nga tshova munhu ni rhambanye ni timbambu ti vaviseka badi
0: si mara i munhu wa n'wina mara u tlangeliwa risimu ra goodbye my love ku humelela
2: wa swi tiva ku ni ri tlangela hi leswi n'wana swi le ka yena wa swi tiva ku swi ndzisa ku yini kwalaho
0: i munhu wa n'wina mara mi ri goodbye
2: i nga tingheneli ngopfu ta le mindyangwini mbavo ti ta ku tshova byongo
0: kesi swinene
2: hi swona jiki
0: 19 minutes after 6 o'clock 060 8875942 ni kani ya mahlweni kahle ka teka kahle qingo ta n'wina la ka nomboro yeleyo ni le ka WhatsApp va mi kamiri mini rhumela ka hi va hi karhi hi vona ku ri xana ki hi va hi ri karhi hi swi fambafambisa ku yini ke mina ni kona vhele ka swiyenge swa mabulo mi nga ni kuma ku halaya ka Facebook zero kumbexana la ka nomen jikijela 060 8875942 sweswiwani mi ni foyinela kahle ka mi ni byela ku ri n'wina mi kombela kahle risimu ra mani ke avuxeni va mikerile ri xile
3: Ahe,
0: hello. Ahe, man Rosana.
1: Ripukin.
0: Ripuke swinene hingo vona.
1: Ah na mani pukini.
0: Ehe.
1: Ah melo ku won kumela ma solo brothers.
0: Soul brothers.
1: Eh ya.
0: Ah itlangi soul brothers ka lo nongonoko. Itlanga hip hop kumbe R&B.
1: Oh woni ka one one ke.
0: Oh all right okay nta bona kuri eh mune mniketa West Life. Ya loko vaku my love namranda manrose
1: ya leza vaka matekana tsama ni yena tena lo bada masene ku na ngeno
0: hayi nta mtlangela me miri kongomisa ka manje simu leri nga ta mtlangela ro
1: aka manjuli ya leri mbambira ka magedza le
0: oh manjuli ya okay ni kesa swinene ta hlangana ka radio.
1: Isso.
0: Danke of mse sweso loko la mtisa vele karwa kona hi magombe ri tsana dibinetse ve kharisiwa kahle a wara ya ntsevu hi bile. Ya ku xota risimu rin'we no vana ku tshemba ku tirhikhodo leti nghenaka hala ka WhatsApp a hi to kombela risimu ro tsariwa kunene ku loko na ha yingisela rikhodo ene lexi ni yingiselaku hi xo rikhodo ni tlhe ni tlanga hi xona risimu se swi ta ni tikela nyana khompyuta ya xitichi ya le ku tirheni kahlekahle se ivele va hi karhi hi tsala kunene la ka WhatsApp la mi ni byela ku ri mi lava risimu ra mani swo swi nga ta va simple hala ka ti-calls mo ni teka risimu ra ku mingisa ra ku hetelela avuxeni mamukerile ri xile
3: ri na xihuhuri ni kombela The Power of Love ku tlangela mun'wana
0: a ni mitwangi masunguleni mi ta mi lava risimu ra mani
3: Dion a ni mi chavi
0: kasi we mi nga twala lava masunguleni Celine Dion
3: twalangani
0: mara ni swi twini ku mi ta Celine Dion matimba ya rirhandzu
3: i sweswo kume
0: okay
3: mayinini ka
0: The Power of Love
3: liyanga laki maluleke a ku na un'wana
0: ni tsala ku ri tlangela ri tlangiwa hi mani a ku na lava nga mi tiviku fe
3: i swa na tifungwani avantata mun'wanati luwa wa nthowopini ta va swule
0: vantlhaniati
3: dikibela mani a wu va byeli ku khwatsi kunene
0: khwatsi ni tlangela mun'wanati wa mina
3: lebani swa kona na malehe
0: ta yin'wina
3: lava ku tivaku
0: Ya, 1 ya ene swi kahle loko khana la ku satsi mutava yingiseri because ku vana ku hambana nyana ka playlist le mbini nga na yona na playlist ya va yingiseri montwela lava ka ni vamukerile
4: maxomi na mindyani
0: epfukele hingo vona
4: epfukeni hey so ku va ni tapfumnidri ku titwina ntiwaka
0: ku endla yini
4: ni le vitani ri ku tikeni ni nge sori ni ta lunghisa redio mina ni kombela risimu ra Soul Brothers.
0: Soul Brothers a hi tlangi lawani, tlanga R&B na hip hop.
4: Okay.
0: Eh.
4: Yeso.
0: Ah, langa ri nwanyani.
4: Langa ri nwanyani.
0: Eh.
4: Monica ra Dolly Parton.
0: Vang tekin Dolly Parton.
4: Wowe, ni keni.
0: Okay, ndamne ka simra Michael Bolton ka ku soul provider.
4: Okay.
0: Eh, iman love.
4: Na khosa ka njaka njaka mangela vang ka ta bofu Monica.
0: Meri iman mani.
4: Marikhosa ka njaka njaka mandela nka ta goti Monica ngongwa vanya matsivari vengona vanhu nwa nkwa matsimwe tsambu bye
0: okay nkesa swinene man record so hey so na okay soul provider Michael Bolton Michael Bolitino okay all right okay nhleketa ku I had enough ala ka tisimo ala wana hi ndlela yona yaleyo ka hayi ni mbona kahle ku ri hayi mikona mbonifamba loko ni vuya hi ta va ri karhi hisa kahle amahlweni ka ni va ni karhi ni mitlangela kahle tisimo ta n'wina lungwimi nga sala mi nga famitsala kunene ku hala ka WhatsApp tsalani kunene ka ka WhatsApp ndaba ni karrente langutisa ha mika chavi karrente u manager swi nga endleka ikweni mthemi hetelela mi va mi tlangeriwa swi nga endleka ikweni ni hetelela ni va ni mitlangeleni tisimuteto ndaba ni karrente famba kahle hi tona ka Pessy Man na vuya ka n'wina risimu ra kahle swinene a hi tiphineni ka rimi swa ku tita
5: hi tiwa hi pesimena na WhatsApp ma rhyme a hi joyela kambe yes yes u ma ni ringangi rhyme ni ringangi teacher i ntuki rhyme vhulela ya suthi ntuku match teacher pet mesh ka a wu ti ncengisa lavantu ukuthi kahlekahle u kwa manje sibeka njhani

Yeah, ndi vanhu kanobisa sweswo vhele ni ku tikarisimura kahle ri suka kahle ka Percy Man va ta kahle eka n'wina mo ni vona ku ri va ku yini ka ri twela kahle risimu leriya ri twela kahle swinene va ri ku pfumala na wo khuza ya risimu ra kahle ka risimu ra kahle swinene kusuka la ka Percy Man mjana wa hala ka mo ni vona wa hala ka mahonisi wa hala ka mahonisi noko ni nga tivi ku ri swi vanhu va nga va ri kwihike hi ntirho kambe hi ku tshama hawa mjana wa kwala kaya kwala ka Malamulele kwala va kona va kha va vutisa ku ri risimu leri ku nga va ku ri risimu ra mani ke risimu ra Percy Man ya kha suka ri khale ni ta va ni karhi ni kahle ni tlanga kahle ndzimi ta n'wina leti mi ngetela va karhi mi tikombela hi ndlela yona yaleyo mo ni vona

0: 06 56 nkarhi wa kona Afrika-Dzonga. Soul Provider sumra kahle, ri takisiwa kahle ka Mike Bolton la ka GZR FM 106.0. Ri sumule ri kombelo kahle i Man Records, ri sumra kahle swinene. Soul Provider ka ri mexe ku tatani ka va ku provider kahle hi swakudya swa moya kasalimele kani kunika kahle khata kahle khati na tsona kahle micila khati siyerisana kahle kokona junior va ngheni le va kombela kahle risimu ra Beyonce Drug and Love mbe kami ritwa risimu ra kona kasile hle ka wara leyiwani ya nkombo hi ta va hi karhi hi nghena kahle ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha. Ka ma swi tiva ku ri loko se mi ni fikile ka tinhlokomhaka ta kona hayi mani fanele ni kha mi ti prepare ti fambelana na sweswi ya swi humelelaka ku lomuya mindyangwini. And then but masinyana va va karhi va vuya kahle va kombela kahle risimu leri nga ta kahle na James Blind va ta kahle ka n'wina va ku goodbye my love va tlangela kahle elsimelani kusuka laha ka makoxa laha ku wayi va n'wi tlangela risimu leri swo titiveriwa hi vuva ri wexe. Loko ni vuya kahle ni langutisa laha va vi kona Man Rose, ya hi swona ne Man Rose, ya loko ni nga hoxisi Man Rose va ku va kombela kahle risimu ri nga ta kahle na Westlife my love, and then va tlangela kahle Man Julia leyi ka Mageza leyi sesixela tlungwani kata mngwanati wa swilevani tlhandla Celine Dion matimba ya rirhandzu the power of love. And then babiko na solanga mavasa kusuka laka bode va kombela kahle risimu ra Tupac va ta kahle ka n'wina va ku dear mama ande veni karhi ni va tlangela kahle rona risimu ra kona DJ Mzebezebe kusuka laka ngovela va kombela kahle risimu ra Boys Two Men song for mama va ku moya wa mhani nga ku nga wa etiya mahlweni u etlela kahle hi ku rula.
1: Dumadwe gyan na malamlele na muntla naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec tisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyani Malamlele, Bushback Ridge, Nechiawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
3: Unga durelo Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edorobeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
0: Ya ni barkana bisa swa vele ku langutisa ka rakona yinwe ntsena mina ndzi vekarisiwa kahle laka awara ya nkombo kasi eka la hehla ka awara leyi wa ya nkombo la lenga ta vele kahle na hlokomhaka ya hina eka siku ra namuhla ka hi leyi hlokomhaka yi me ndlela leyi landzelaka na swi tiva ku ri ku hava loyi a ngo yena a nga na murhandziwa ne na loko ku ri ku a nga kona u kona u ka a nga swi tivi ku wa rhandziwa hi wehe. As long as you're going around, it's fine. All right, so go back to the fella. I think we're telling you to come around. You are aware. Unangwa na hala andleal. Shana wabuti saku papa ni treku kumbe mane ni treku. Leso nika switwa isona aki kumbe shana wenda soso so. Wonti fela nato hi ta swivona hi siku ra koho u hi huma njhani wa vutisa loko tshika u twa ku murhandziwa wa wena u na n'wana hala kumbexana u twa ku mhani lava u tshamaka na voho va siyi xin'wanani kaya mara hambi tshama ku byela wo swi twa hi vanhu ku lomu ku fambeni wa vuya u fika u vutisa na kumbexani u hi huma njhani kahle kahle Casey and Jojo All My Life. Na vuya ndakarisimulera.

0: Ya, so kahle ka Mr. R. Kelly. Kata kahle ka mwina ba kuhayi man. The storm is over. Ingwana na ungwanyani, langa cha kahle tsimile ta kahle ta kufana na ba I believe. The Gotham, it's over now. And then ba ta kahle tsimile ta kufana na ba I wish. Gotham City. I could turn back the time. I don't want that sometime. I missed the Arkeli, like a GSR FM 106.0. I'm going to get a case of being said of Jacks. I'm going to go and I'm going to come out. Merico, I can't get a name. I'm going to go to the man. Mesalo iwani so sungurile ni tehloko maka loko twa ku ri mrandu wa wena lowu rhandzanaka na yena una n'wana hala handle hala xana swi endlisa ku yini wa vutisa kumbe xana u va karhi ku hayi Jehovah i hosi swi ta vonaka hi siku ra tshovelo kumbe xana u vona leswi swa ku la kaya la nga ku mali ya ha vuyi kahle ni kasi ku va kha ku supportiwa na n'wana luya anga kona le handle le kumbe xana u ku mhani ni twa va ku mina xin'wanani mi nga xisiya le kaya le kasi why mi nga ni byeli ma vutisa kumbe xana hayi mi swi tshika swi ti fambela n'wina hake hi ndlela yona yaleka ni kone ka Facebook yi nomen jikijela ni kombisani sweswo n'wina mina na n'wina ka hi va kha ri vulavula na 060875942 mi sendela kahle ti-voice note teto leswaku ri mina na n'wina ka hi va kha ri vulavula kahle 0711 swi vulatsela leswaku ri 10 na timinetse va khasiwa kahle la ka awara ya nkombo awara kahle ka awara ya vumbirhi la mina na n'wina nga ta hambana kahle le ka awara ya nkaye loko raja a ta va kara fika kahle ku nika kahle xitsonga top 20 kusuka awara ya kaye ku fika kahle awara ya 12 u ta va ri kona Rex the DJ ku nika kahle nongonoko wa reggae special ku fika kahle le ka awara ya nharhu loko malume if va ta va va ta kahle ka va ku kwamulela kahle kusuka le ka awara leya na ri ku fika kahle awara ya ntsevu ku nika kahle nongonoko African beat after African beat u ta va ri kona raja a va karhi a vuyisa sweswo vhele a ku nika kahle house top 20 i hi ndlela yona yaleyo ka hi leswi hi fambisaka swona la ka GSR FM 106.0 lami yi khomaka kahle ku saseka swinene kasi swi ni ta teka kahle tiqingho ta n'wina la ka nomboro 060875942 mali teka mikiseri wo sungula ni mamukerile ma le moyeni
1: bava ka yini
0: ahe
1: halo
0: ahe ni mamukerile ma le moyeni
1: n'wini chetanyana xiyana Nemtwa la foni na nimuti.
0: Ya, mara mina nemtwa kahle. Mingo ya mahlweni. Mina mi huma njani?
1: Ti buyini na kwala ka foni.
0: Okay.
1: Hambi siri tani va dhali ni ya fito ku veri hey, dik jeli na nwana ha.
0: Eh.
1: Na vuti saki.
0: Eh.
1: Loko ni tsela yini?
0: Ambutisi.
1: Ajeni va tsela ku mali. Mingo vuti. Si vangela sa ku ninga ngubuti si hile.
0: Ya.
1: Loko ri teme a yiva kunene. Ku hlayisa n'wana luya na ndhawu leswo yiva swi komba ku se i ta ndzela kha ximfumo a hi sa ku na n'wansati laa nga tshama a tsaka ku vo mali yi huma ndzeni ka muti wa yeye ya nyikiwa n'wansati wun'wanyana
0: ku hava
1: hi ku n'wana luya yi ta laha ku hlayisiwa se loko a yiva kunene swi ri ta yivisa sweswo kazeni ya swi kumhi rifu hi ku vana vo tala hi va tiva loko se ku fiwini va ku na tiya wun'wana wa yena loko mfanisela avula phasi he manuleke
0: eh
1: fani ku vutisi xivangelo xa ku se mali yi ta xota ngopfu hi mhaka ku ta byeriwa ku n'wana loyi a veri xota hi nini n'wana loyi se yi twa mukhuka se ni famba ndzi kokela ti-probleme ta le handle ka gete data a mikwene na mhana yena ni ku hwi hambi no swi twa ka sweswani hambi no karhi ya ku hindza pimi ni nge n'wi vutisi
0: a ku swi vutisiwa
1: ku veriveri na n'wana halahalahala
0: yi
1: ta swi tiva swa ximfumo a ni yi ta xota mali
0: kahle kahle
1: ta holovela mali leyi nga ta hamba yi famba ni twa
0: Eh
1: nga nga u lavi ku tiva ntiti walowo hi ku ata yiva kunene
0: eh
1: i ta halaka mali hei xava kwalaha ka ku nyengeni hu mali
0: ni mitwi kahle sweswo na sweswo danke fumbe sweswo vhele a hi 0714 for 3 minutes after 7 o'clock GSR FM 106.0 a hi twini kahari rixini va mukerile
2: yebo tiki
0: ni mitwa kahle ku vona phahlane
2: Ya kusungula ka vutati.
0: Ya.
2: Mina hi xi mina a hi vutisanini swilo ni n'wi byela ku nkata mina loko i lava ku vita tilebyisi byi ya ku hambanisiwa hi xikwembu. A hi byelani hinkwaswo hi nga tivelani hi ku swi nge endleki swi ta humela rivaleni.
0: Ene ku byelani wa loko swo hasuka hasi.
2: Ku ri swilo leswi swi nga hi phazamisa. Mina loko ku ri ku mina n'wana la kaya mhana ku i fambile ni nge swi tivi i ta swi vona ni i ta va i ri kwala kaya ene na loko ku ri ku mina n'wana le swa endleka ni tiva xivabya kwale va lavisiva va ku swi lava ku xiya le ka vona xiya xiya phakiwa kumbe va ya chela fona was born and go. I could be perfect, sending the activity to the Labour.
0: Se la logo bo ba ba si xinwana ni le kaya vanga mjelangi imi heta mtwa maviriviri ni huma njani
2: ni ta mu byela ni ku katsa mina ni ku byerini ni ku a hi vulavula hinkwaswo a ni endlela sweswi
0: ya
2: se vona sweswi swi humelela mina ni nga ha tiyimiselangi swona ene sweswi swi na mpfhuka lowu hi nga wu famba se i ri hi swi hanyisa ku yini sweswi
0: ivi a ku ha mo ni famba mina ni ya kaya ke
2: Decision quality about the Tatawana already. We will have a good farmer, man will have to. Many could say, Oh, I think I know. In the land is too much in the sky, too.
0: Yeah.
2: Hey, Logoguru, and I want to go for answer. Echo a farmer. Somebody achieved a long way and what I end up coming.
0: Yeah, ne?
2: Hey, what? I mean, I'm not a volunteer. Kasi ku vulavula ntiyiso swi kahle ngopfu hikuva kun'wanyana ve ri hayi ethokazi le ra n'wina ri na xirhodyani la kaya
0: phela swi nga
2: famba na xona kumbe xa sala
0: phela swi nga endleka
2: ka hina valovoni ku xa sala kumbe xa sala
0: ehe
2: mara luya wo la twa tiendla nhwenyani a ha xavelela vikati
0: ni ketse swinene ku va ni phatlela ni mitwini
2: yebo
0: hi ndlela yona le ka va va karhi fambisa sweswo phela swi endleka mi kuma ku munhu a ku mi ni to famba a kha a la ta twa ku mi la ta ku yini ma vona phela van'wani va vulavula swilo va kha va tshemba ku hayi u ta ni xavelela na swi tiva ku hayi munhu wa mina u ta ni xavelela mo ni teka lava kani ma mikerile ri xile hi pfuki swinene hi ngo n'wina ehe
1: Mina na ku vutisa. Papa va mi kota hi n'wi twa ku veri mina n'wana hala ka xibyana. A na yena khapa mina na chakuda. Se ni swa ku se ma n'wi hlayisa hi n'wanake. Hanga ni fanele ni humesa ni ku famba ni ka maintenance ni ya ti-report. Ni hlayisa n'wana.
0: Va
1: ni n'wana ekhumeta ku mavami le ku n'wi hlayiseni.
0: Ivi va ku hayi n'wana ni le ku n'wi hlayiseni.
1: Mara loko ni ku n'wi hlayiseni swi tshamisekile.
0: Ivi loko
1: mi kuma n'wana mi hi tivisi.
0: Ivi loko mi va vutisa va ku hayi. Vala banga ku dzwela ku nna nwana famba vutisa bo.
1: Ana ku tshwa nwana vutsa wena ni woni no mina laba ni nwana ya woni je.
0: Nwi na me ba mi swi twikwi.
1: Ni swi teka vanhu mara
0: ndo. Ni vula ku swona ku vala banga mi dzwela.
1: Ni ya
0: mi ya vutisa bona.
1: Mina
0: ani.
1: Ni nwana.
0: Yingisa ho twanani. A yingisela mina inga phikizana. Ani la se ho vala vula mina na nwini. Akule ku lweni.
1: Mina ano so so ene ndankuma sona mpela ano huna nkuma.
0: Mara mina ntusisa ku loko iza hi mitumbetela swivula ku hamranda.
1: Ah wo ndranda loko zo fia mina la kaya ya handle o ya nala hine ku mini kona.
0: Ani swa endleka mikuma ku nwana loyi u vikona before nwina.
1: Oh hayi loko mara a fanele loko ku stepan phela sitele ngo standa ku nwana loyi fanele ku a qala va ku phahliwa kumbe a va tshunwa tshunwa. O fanele hi nga tivela ni nchumu loko hi kha hi rhandzana hi kombana ku ha rhandzana a hi tivela ni nchumu
0: ene swa endleka phela mi kuma ku loko ha ha gangisana n'wina mi kha mi indicate timhaka ta ku munhu wa n'wana mi twanana na yena ene ni swi vona ku a ni la ta mi luza se ni vheta ni timiyelela
1: se mara ku luza ni nga mi luza hi mhaka ku loko se mi endlele timhaka ta n'wana a ka ha ri na rirhandzu kwa mutini walowo se mbile ni hetetisa mi kha hi vava ku nuna wa mina u ni tivela swilo why a fanele ni tivela a ri nuna wa mina
0: mara a swi nge fani hi ta va hi tshaminyana
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ntsemba ku loko se ni ya tlanga ti-voice note ni ta tiphina hi ti-voice note kahle-kahle ni ma swi tiva ku swa humelela swilo leswiwani ni vulavulaka hi swona kahle-kahle wun'wanyana sweswiwani wa kha wa tiphutsela na xikandza a ku ex hambi munhu loyi u swi twi hi mani ku mina na vana vanharhu ni nga va siya kaya hambi munhu loyi u swi twi hi mani ku mina na vana va 7 hala ka bevula mara swa olova ne ku loko u nghena ka vuxaka byo karhi u vheta u fika u vulavula timhaka ta ku ri hayi mina na ni na mahahlwa manharhu leswi vulaka ku ni na vana va 6 swi simple ne ni mamukerile mi le moyeni
3: mpfukini jigela
0: mpfuki swinene hi ngo vona
3: mpfukini
0: ya
3: a ni na loko vandla n'wana loyiwani a va ni byelanga hi swona
0: hi swona ngopfu sweswo
3: se why ni fanele ni vutisa swilo leswi emasunguleni o ka a nga ni byelangiki
0: leswi hi ngo n'wina hambi vutisi nchumu hi mhaka ku a va mi byela kasi a va famba mi vitanini va ku hayi tanani se hi lava ku endla leswi swi simple ne
3: naswona sweswa swa vuseku na n'wana i vona swi ri simple ku ni byela phela u ma ni mi byela n'wanuna loko o ze a tshama hansi na mina ani tivisa ku mhana anakanya mina nwana handle ini nya jengo pfu nuno wa mina
0: eh
3: nya jengo pfu anga nhlonthangi na tsimari eh
0: ani
3: mjena ku ku jikijela
0: woni
3: ku jela ku timbanga hinkwato anga ni bandicha nuno wa mina mara hayi ya nwana wele handle eka pfuka nga ni bandicha ange a vutonwini bya mina
0: se what about if nwana loyi u vi kona before nwina mfika
3: no ando wa ntana ndimo wa mina o ni tivela ku ina vana handle
0: eni
3: sweswi a tata ndzi ya ku mhana anakanya mina vana va sikisi vele handle loko vo va vana lava nga vakulu ka anakanya
0: ni
3: mani ku byela ku nge ti ku vava
0: ku karhata leswi swi va
3: mhana loyi a taku henhla ka mina ni nyenya n'wana loyi a taku a henhla ka vukati bya mina mantisanyana
0: ni mtwa kahle ni
3: mani ni byela ku phela a vavanuna va hina loko va endla vugangu handle a vo tikumisela ku endla vana mantisanyana munhu wo endla n'wana ivi yena hi yexe a n'wi byela ku maxele mini na swilo swa so
0: vavanuna
3: vo tala va lava ku tsaka a handle a va lava ku endla vana xo va kuma hi ku vavasati vo tala loko va kuma nuna wa munhu va rhanga va langutisa na ku xikhwama xa yena i xikuma njhani loko n'hweti hela va n'wi endlela n'wana a nga tiyimiselangi
0: loko mi ku vana va ku tsaka a handle la kaya ku va karhi ku endleka yini tsaka u va u nga ri kona
3: wu va u ri kona a ni ku na swi sweswo va ku veri ni n'wanuna loko wo va tsaka mani tsaka mara i nga ni endleli n'wana n'wana wa le handle i n'wana wa le handle wo ta ehenhla ka vukati bya wena i vava swinene
0: hi nge n'wina mi nge pfuki mi hi nge n'wina mi nge pfuki mi bayisisekile mi mbiyana xin'wanana
3: swi no hlanya se ku vula rito leriwana amoyeni rero ni ta pfuka n'wana wa le handle sweswi ni nga na nuna ni yo tsakisa ku yini
0: a ni vo n'wina va ka mhani loko mi tshika mi pijeka le handle le a ni mi vuya ni yingiselani a ni mi vuya mi ta mbalisa hina baji la kaya la ndlwini
3: A ni ambarisela yini sweswo a ni le handle leyi no fane a ni sweswiwani mo ni kombisa ni wa mina hanga kona swi vula ku loko ku ri no yendleka ni tsaka a swi vula ku ta tisirheleriwa ku nga ndleki xihoxo siku na rin'we xa ku va na n'wana mama na ntwisanyana
0: ku ri ku yengeka ka yini na kona
3: ni hlamula hi xivutiso lexi n'wina mi ni vutisaka xona ku ni nge pfuki ni phazamisekini ka ku ni nga kuma n'wana wa le handle na
0: se na mina ni vutisela ku ya mahlweni loko mara kahlekahle timhaka leto yengeka munhu a kha a yengeka loko swa sukisela kwihi
3: hambi ko va sweswiwani a nuna wa mina nguvu ya yena ya vutomi yo pfala a ka ha ri na ku ni nga kuma n'wana wa le handle na ku tsakisa n'wanuna mina n'wanuna i ta ku rhandza loko i nge se va na n'wana mara kuma n'wana i ta ku tsutsuma ku tshama kha ku kuma masiku hinkwawo se ni nge kumi n'wana hambi loko ri nga ha ri na nuna ku loko a ni lava a kuma loko a ni lava a ni kuma rirhandzu ri ta kula no handla xin'wanani ni ta kombisa ku yini ndilivatko no handla n'wana hayika swoni loko o va n'wana yaleyo a ni tsandzi nuna wa mina a ha ri kona ni a kuma nuna na nuna wa masi ni n'wana na nuna wa masese ni nga va se mihleketo ya mina se yi kume ku koma kwaleno
0: khesi swinene
3: iswo
0: va vona leya mhana anakanya ya fm sweswo swo vhela i makumembirhi nkaya ntsena timinetse va khaso kahle la ka awara ya nkombo mo ni teka lava mi ni teka vekiseri wa mbirhi nkaya ni karhi ni huma so avuxeni
4: ahiya
0: kuna mi yi vona njhani n'wina ma vutisa
4: hambiloko vo ni byela va lava tivaka swona va ku lelelelele ku na leswo ni nge n'wi vutisi
0: why mi nga vutisi
4: hayi kuku leswi ni swi tivisaka swona la kaya a swi swo tshama swi cinca ni lava yini ka swona
0: yani
4: hambi wa n'wi sapota kwalomo hambi a nga n'wi sapoti a ni yi ngheni ku leswi a nga ni sungulisisa swona ku ni komba ku hi ta hanyisa swona la kaya na hala ka ti-finance a ku se cinca ni lava yini
0: a mi vutisi chumu pfanato
4: a ni fili hinkwaswi swo thini ni swi le ka touchline loko ni ku ni lava lexi ni wa ni nyika loko ni ku ni lava lexi wa ni nyika se mbisi ya mina i yini
0: ku hava
4: a yi endli leswi a endlaka swona kwalomo a sapota hambi wa sapota hambi a nga swo proti mhani yi ngheni
0: muzambulela
4: kaya loko ni swi vona swihi swa mina a swi cincangi swa ha tshamisi sweswi a ni swi tivisaka swona
0: muzambule mina na kokwani mitileni musa
4: Hai John, hai John, hai John. Hai John, hai
0: John. Hai John, hai John. Hai John, hai John. Hai John, hai John. Ke se sona le se sona sweso.
4: Ya mini pandi se so ga ipande, a futhi ni kukufika.
0: Ka ngwina mara la. Se sona sweso.
4: Ana glow ana glow ana konta ya la no tham tham.
0: Ke se sona le go kona juni.
4: Sweswona
0: sweswo hayi mali makumembere ka hi tsala timela hi tshemba ka ri hi kongoma kahle awara ya nhungu yi nga si ba la mikiselo kahle mikiselo ya ku hetelela loko langutisa lawani ti-voice note hayi le ku tivoneni ti-voice note a ti vitiri karhi ti tisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka laa hi nga ta vekarhi hi ti langutisa kwala ku fambeni kahle ka nongonoko hi ndlela yona yaleyo ni kona ka Facebook mi ni kumisa sweswiya swa ku nomen jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM hi va hi karhi hi hlangana kwalaya mina na n'wina hi ndlela yona yaleyo kha munjika so loko se ni vuyaka mina na n'wina hi ta va hi karhi hi yisa kahle amahlweni
5: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambanahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe u nga durheliwi Tombstone T-Life Group
6: Nwa Begu to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endli white mintu lei e mimiri lei pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri lei yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyane Section A Vahlavi Plaza Office number 6 Hlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina

0: chela
1: loko mhaka kahle swinene tlhela yi twala swinene ka rixaka ya dyondzisa yi tlhela yi pfuna hi vutomi bya masiku hinkwawo leswi endlekaka. Xo sungula, loko mhaka mina na yena yi hutu tswitswitswi ni vheta ni n'wi vutisa loko nghami ya mina a wu na n'wanaki a handle na hambi u ni tumbetela a nga ni byeli nomen i ku lexi ndlaku ni ta swi tiva ve ri hambi u famba nkoveni lundza ri ta vonaka siku rin'wana n'wana loyi a nga tshikana a hlangana na makhombo lama dingaku mutswari wa yena ku a n'wi tshungurisa. Se hi laha ni nga ta swi kuma kona swi leswiwa. Nkarhi wun'wani va ka mhani va rhangisa ngopfu vukati emahlweni ivi va siya vana hi le ndhaku. Mi kuma ku vukati hi byona va byi rhangisaka ngopfu swinene mhaka ku va swi tiva ku ku na madyele ya rihlaza se a la kota ku lata tikombisa ku mhani na n'wana a handle. Se swi sweswo swi fananyana na noti ku i nge rhangisi vukati ngopfu emahlweni ivi i siya vana va wena hi le ndhaku ku wena loko i ri ku dyeleni ivi n'wana wa wena a kha a hlupheka. Se a hi vukati lebyi bya kahle sweswo, a hi vukati lebyi byi nga tenga. Se vukati i ku rhangisa vukati i se i rhangisa na n'wana wa wena a tikuma na yena a ri ku dyeleni. Se hi laha ni nga ta fika leswi kuma kona xihundla lexiwa ku kata mina kati swi ndzise ku yini emasunguleni loko wena i ni tumbetelini i ku a wu na n'wana a handle i kha i swi tiva ku ya hi ntiyiso wena i na n'wana. Se hi laha ni nga ta fika ni n'wi kuma kona ku leswi a nga ni endlela swona a hi swona swa kahle. Swi ta ku munhu loyi a ni nge koti ku hanya na yena ni n'wi tshemba hi mhaka ku a nga na ntiyiso ka mina i tumbeta na swilo leswi swo ka swi nga tumbetiweku ku ya hi ntiyiso leswi a swi fanele swi humela a handle. Se i ta va kha ni nyika ku kanakana loko ni kuma kha ni rhandzana na yena munhu loko i na ri civacivana ka swo ka swi nga faneleki swi va swi fihliwa leswi a swi fanele swi humele a handle. Loyi a ku wulita wa ka Gabo a ri kwalaha ka miyexe kha ni ku tanki muhaxi.
2: Richin Mr. X, ni ku ya hi mina loko ko va ku ri mina ni ri na nuna ni na mina a va na n'wana handle ni nga ka ni nga vutisi loko a za a nga ni byeli wa swi ta ku waya nga ni byeli ni nga ka ni nga vutisi ni nga swi tshika la ni nga swi kuma kona nkateko lexi a yi vonisa sweswi a ri kwala ka mapoto.
3: It's been a long day without you my friend.
4: Rishile tikitela nhlokomhaka leyi mina loko no va ni swi tirhisa sweswo ni nga vutisa ku ni kota ku ku va na kurhula emutini mara loko no ka ni nga vutisi swi ta dya mina endzeni ka mbilu ya mina ni ri wexe. Se swa ntswa ni n'wi byela ku a kota ku swi tiva ku na swi tiva hambi na loko rikeni obvio a kanetini i ta kaneta mara ntiyiso a karhi a wu tiva a swi pfuni nchumu ku miyela na yena hi yexe a nga yimeli ku la ku vutisiwa a vuli ku heyi ku endleke xihoxo soso mina n'wana hala handle mina ni ta swi amukela hambiloko rikeni loko a ni byela ni ta twa ku vava mara amakumu swi tani ta ni swi amukerini hikuva a ni a ku na lexi ni nga ta xindla hi nge tlherisi n'wana lomu a taku hi kona kumbe ku n'wi dlaya ma ni twisisa. So hi ku vona ka mina ni vona swi ri kahle ku ni n'wi vutisa i tinyikomaleti kalakana va jamela chi nkomu.

0: ya hi tsebo tsena dimela tsebe ka kwa ra ya nongo ku ra ya ku herwa endla ka iniki loko be ka ri langutisa vanhu lavanga duma duma nyana hi va ka ri hleba hleba nere kasi ngona mayi ku joina ku ndivani ka ri ne mi amkela kahle ku ri hi man mi man hi mi amkele kini ka hi kona ka ngona vhana ku sizwo ni ka ri luwa wa shishika vanga vha kha vha tiseliwa na ti coffee vha ri bedweni ri simile ri mitwa ku landza ku la beautiful in my eyes shana ngu byeri lwa ka wena loko ri xana mothla ku ri hi u sasekini kumbe shana yo pfuka u hetelela vho ka ri u famba o pfuka ya xeweta makhelwane u tshika loyo u tlelina yena la tlhelo la hey langutisa the ghost ya moraka jikanyana la wani loko seni vuya ka hela mina na nwana kahle nga ta ba ikari hi fambisa xisweso hi famba swikutani ya ka hi ba ikari hi tiphina kahle la ka GSR FM ka hi ngona ko Saturday breakfast kumbe xa weekend breakfast ndlela yona leswi hi ku swi labisa ku yini ku swi vitana swilo swa kona hi ndlela yona ya leyo ka ndlela mina kahle ri simura kahle swinene nga mnikeza na mini ka risimu leriwani nga mlulamisela rona lawani munhu rhanga xavisa nyana kahle ku se ni vuya ta minika kahle risimu ra kona endzeni va ka ri fambisa xisweswo ka hi ya emahlweni ka mo ni vona lava nga hetela va karhi va tsala kunene lawani loko langutisa lawani a ku ri sweswo na vutisa hi jikijela loko ku ri emhani loyi ni tshamaku hi tshamaku swin'we ni kuma ku u na n'wana a nga n'wi siya ka vona a nga ni byelangi cause ku ta va ku ri na leswi u kumaku ku n'wana u na probleme naswona se hi fanele hi solvisana njhani ni nga tivi ku u na n'wana ke i vonelo ra mzevezeve kusuka la ka ngove la ni khisa swinene mzevezeve kusuka la ka ngove hi ndlela yona yaleyo ka moni ya kahle amahlweni ni mi nika kahle leswi ni lavaka mi nika swona laha hi leswi ni lavaka mi nika swona endla ka swona ni ta vuya kahle ni mi nika kahle vunanga ni lava leswi kahle kahle
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

Ya khumenze botsena dimelethe ba kare so kahle la ka awara ya nongo e ka mesho zokrana motla ka The Commodores re simra kahle swinene ba go easy like Sunday morning e ka mesho zokrana motla ka ku Saturday ngwe Sunday kambe e ka sokrana motla mara ba ka ba go easy like Sunday morning lenga ta berkari lang tsa bona ku tsana ke te entertainment na di gossiping ku ku ri ku endle ka yini loko be kari ilangutisa mahungu ku hamba na hamba na vele ta vakhandani ku nika wona hi kari lowu nga heteke mbelo munhu lwa msalesiwani ka loko ni vuya mina na ngwena be kha ya kahle amahlweni hindlela yona ya leyo.

just ran out with that other fella.

0: Arasimra kahle swinene end of the road boys to men la ka GSR FM 106.0 ni vanikani khetsa swinene vuyingiseri byebye kwakwaku lami ni khoma kahle miri kona ka ni va ni karhi ni vona kahle kusuka ndhawini ta ku hambanahambana n'wimi nga le mikosini ka aveve ni kha hi khandla kahle a na ma swi tiva leswaku ri kosi hi nge vuli leswaku ri u sasekile kamba hi veni hi karhi hi swi sasekisa ka hi va hi karhi hi fambisa xisweswo fanele ta va khangena kahle ka ti-birthday karhi lowu nga hi teka mbelu kha mi sendela kahle kwala ka nomboro 060 087 5942 mina ra n'wina kahi loko hi kha hi ya kahle ka ti-birthday ta kona va tlangela kusuku ra vona karhi ra ku velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha ka na le ka Facebook ni kona i Norman Jikijela va mikarhi mi ni kumisa xisweswo nakona hi ndlela yona yaleyo kaka swi va tsutsuka ku ri le henhla ka awara ya nkaya u ta va ri kona Raja kusuka awara kaya kaka ku fika kahle awara ya 12 loko se mi ni ta va ni karhi ni yi huma na ti vona ti-voice note a ti tisi sweswo ni ta va ni karhi ni titlanga ka ta ti-birthday hi ndlela yona yaleyo kaka mba siku leni hi leyiwani hi twa ku ri xana vona va ri birthday ya manike eka mixo wa siku ra namuntlha etweni
1: wolo va teka muhaxi ni ta sungula hi vambile ni moya a na muyila la bazani ka taniki ni tsutsuma ni
0: ya lava rungula mina ni lava leswaku hi tlangela kahle ti-birthday hi ndlela yona yaleyo ka loko langutisa lava nga tsala kunene lavaku hi bibile ti-birthday ka mina nkateko luxia kusuka la ka mapuve hi ndlela yona yaleyo ka ni na ku tshemba leswaku ri u vina nkarhi wa kahle u vona siku ra kahle swinene eka siku leri ra tolo ka hi ndlela yona yaleyo ka kasi na siku leri ra tolo vhela ku birthday ya mhana Jikijela ya ku birthday ya kahle mhana Jikijela ka siku leriya ra tolo hi ndlela yona yaleyo vona kusala va nga hetela va ka va tsala swikunene van'wanyana lawani va ku swin'we ni ri kwala ka xikukwana stadium hi mina makhash mbetsa vongani wa xigubu ni va mi ta mi ta hi bela xigubu ka siku rin'wanyani hi va hi karhi hi vona ka hi ndlela yona yaleyo ka kasi loko va karhi langutisa lawani ka ku rungula hi ta swi vona ku rungula hi ta va hi karhi hi swi vona hi ndlela yona yaleyo ka ni ku vona kahle mbhoni ndhuma a ku hayi tihosi keep it on rocking ni khasa swinene hi mbhoni na Sidwell Peterson ni va ni karhi ni ku vona kahle braya mina ku braya mina impela hayi tepukerile hi ndlela yona yaleyo ka 060 087 5942 mi kani bela kahle riqingho ka va karhi hi tlangela kahle ti-birthday eka mixo wa siku ra namuntlha la ka GSR FM ngwile kumbeleke chele mi suka kahle la ka malamulele mi ta giyani suka giyani mi ya ka malamulela ivi ni karhi hi tlhogomela ka ni voni kahle ku ri na tihomunyana la andleleni laha mo ni teka lava ni twa ku ri hi birthday ka mani ka ri xini mamukerile
2: mpfukini
0: hina hi pfuke swinene hi ngo vona
2: Mire happy birthday aka lo aka sithole aka gongongo
0: la ka gongongo la
2: na mwana botso so sithole aka ndindani
0: eh
2: na ntaku sa mamphoso kwala ka ntshame ke sentse kula sa mandlori lesi na nkwalo wa birthday yako i mhani nwankuna kwala ka ntshame ke le mgangu wa ka mpenyisi mhlase
0: danke ndikhasa swinene mhani nwankuna kusuka la ka mpenyisi la hi ndlela yona yaleka hi makumbe ri tlhamutsela timinetse va karhi kongoma kahle awara ya nkaye nga se hi bani ku vona kahle judgment muavanyisi chavalala a ku n'wana mhani hayi u ri yini n'wana mhani impela 060 087 5942 k ya kahle amahlweni kahle ka khateka tiqingho ta n'wina ka hi tlangela kahle ti-birthday hi ndlela yona yaleyo ka ni tshemba ku ri hikwenu hayi mi kona mi tshamisekile ka mo ni teka lava kani va mikerile va le moyeni
3: Jikijela
0: ahi
3: o ni kombela ku navelela makweru Solomon Mashele la ka xikukwana a block 16 ni ri makweru Solomon Mashele la ka xikukwana block 16 a ku ri makweru a kulela ndyangu wa yena na vana va yena na makoti ni n'wi twini mpundzu lowu
0: ya
3: na nge hi ti-birthday eka Solomon Mashele la ka xikukwana block 16 hi mapulente
0: Hevan. Swi endle njhani na hayi swimatani. Swimatani chisa maxali. Hayi vuyani. Ku endle njhani mara la. 060 087 5942 kani ya kahle amahlweni ka eka ku tlangela kahle. Na lava nga velekiwa eka siku ra namuntlha. Hi ndlela yona yaleyo ka kona kwala ka GSR FM ni karhi ni vona kahle. N'wi mi nge le ku ni languseni la ka life la ka Facebook la. Ni khesa swinene mani vuyingiseri bya 0836 sikarwa kona vele Afrika Dzonga monteka lava kani vani karini vona mina moyeni vamukerile
2: Jikijela
0: ahe
2: so tsumela nta bu happy birthday in advance aka mina birthday mndu ku mama ntaro la
0: oh mana ndralo man
2: ibono ni birthday ka lava vaka tshole vambiri
0: ya
2: ibi kuna tlakuso ibi kuna Simon Mashele lava vhavula vaka xikukwani nga ku sofia
0: ya
2: Manantalo in advance birthday, Sunday, Jikijela.
0: Ai no, ni khesa swinene mihlayiseka. Mbana siku ra kahle mundzuku ka. Ya va fambisa xisweso vhela va zaka va hayivela ku lata twa ku yini yini mana ndi ralo va fambisa xisweso 0608875942 va ku jikijela mapfuka nani kombela kahle ku navelela makombi n'wana sesi Megi Maluleke kusuka la ka Nkuri a Sodoma u navelela kahle hi Simon Maluleke kusuka kona nkwala a ka Nkuri milomo yenu va mukerile
4: mpfukile jiki
0: hi pfuki hi ngo vona
4: na hi pfukile
0: eh
4: ambulance minga da khekhe ra mani wa tsame me tsona tora
0: hi ko ni nga ta fika ni ri xava na
4: mutla ta ku risela leswi nga tala
0: hi ko ni nga ta fika ni ri xava na mutla loko ni fika kaya
4: ya okay
0: ya
4: ai ava kule mani mpela ni kha ni to hi best day ka loko ka sithole le ka mbimbana ha ha ma tefu nele mapuve hi kona birthday
0: ya
4: ne le ka Nkuri hi kona
0: ehe
4: ne le ka Solomon Mashele laha ka xikukwana mugange wa ntsentlana
0: ya
4: na vanhu hinkwavo lava birthday yaku suka namuntlha siku a ri va khomi kahle
0: hayi no ni khesa swinene mani va ta va na siku ra kahle
4: a va naveleliwa hi machelo wa mayini kwala ka muchikini
0: mana mina khesa swinene ka mani ka muhlayiseka danke ya baba kana fambisa sweswo vhele ku langutisa podzo wa ka musera hayi mani podzos ni khesa swinene mani u ni rungulela zonaka u ni rungulela n'wana mani ka zonaka mo ni teka lava ka ni va mukerile mile moyeni ahe
5: happy birthday aka lowa ka sithole lowa ka lita mina ka Solomon Mashele laha ka xikukwana
0: ya
5: va navelele hi usa beret Mashele
0: khesa swine
5: kul a kul mahori va kula swinene va nga ringani na ndlopfu
0: khesa swinene boti usa
5: va navelele hi usa beret
0: thank you ya 0839 so bolatsana leswa ku ri makume mbere nwetse na timinetse leswa ku ri veke kongoma kahle le aka awara yanka ye eka misho wa sikura na muthla ka montwa lavo kushana bona va ri birthday ka
6: jiki jela woni ku ri birthday eka vanhu lava landzelaka endlela leyi landzelaka kuna Caroline Stoll e wana both force va loyi la tikwenda ka ndindana ni ku avina swilerinene kuna amkelo ho dzwana e wana mankesani loyi la tikwenda ka miyeshe ni ku munhu na velela ke go tswa sa graph of kari yena o li thoka ka the golden voice ari kwa la ka meshe ka mbi tsambi la tshwenda ka mabalani ka le go tangi no man jiki jiki jela
0: danke mme mme mme mke re le rishile
7: a he nna ke mo vet
0: a he
7: e ne na ba la eviti ni dlovu de ta bika
0: e
7: e tsama le silawa
0: kahle kahle
7: na kokwanja ke le le grupu yene a ba kokwanja le ba na bele
0: eh
7: ngomla ba no ri sire le pfule ke ni ma to hi so
0: a ku endla ka yini mi nga mbyela nyana ba mpfuni njani hi ndlela hi
7: ba aneri a ga a ku na mpundo a ri tsori na hunele le lo ka ku zani ra zani pfuna ku le ku le faka zero
0: eh
7: Because
0: of Nana Shoko Shoko, Midanus with the social Bagalanyan, I'm the right. Khesa swinene hi ndlela yona yeleyo ka loko langutisa lava ku hi kombela ku navelela bra ya mina Kaswele Nkanyane Mbombela kaya ku ri ka xi a ntsebo ka vela ku tsala ku ka xigalo town u navelela kahle hi Neftali Hobzane ni ri la Cape Town Park la ni khesa swinene ni Neftali Hobzane loko mi koti ku webari mi ku navelela ka munhu vona lava ka ni va mukerile mi le moyeni rixile
8: rixile mwana ti mpfukile Maluleke
0: hi pfuki swinene hi ngo vona
8: hi pfukile mani ku happy birthday ka n'wana wa ka Phakula n'wana wa ka Rivombo la ka miyexi ka ka Hobzane la
0: ya
8: Phakula i Hobzane i xivongo hahani wa yena man Rose Hobzane va ri happy birthday aka yena a kuli ku navela ka mbilu ya yena a ku humeleli
0: halleluya
8: hosi a yi teki ndhawu hi ku na mina hahani wa yena ni base timbilu nungu navelela birthday leyinene.
9: Mm.
8: Hinkwavo lava a tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa a va vi na siku ra kahle dyambu ra namuntlha.
9: Kahle kahle.
8: Va navelele mhandro byo byani le ka nkubyani Maluleke loko mi chayisa mi ya teka matimba mantshwa.
9: Himpela vini ya vuya hi misumbunuku.
8: Hayi khona hi nga tsakela swona sweswo hlayisekani mun'wanata.
9: Hayi mari ni khesa swinene mihlayiseka Van Rose kusuka laha ka nkuzani laha 18 minutes before before 9 o'clock 060-8875942 mo ni vona lava nga hetela va va karhi va tsala kunene kusuka laha ka WhatsApp laha va ku happy birthday. Happy birthday va ku rixile Mr. X ni ri happy birthday eka vanhu lava landzelaka Bellis Novela kusuka laha ka Mbatlo laha ku va na Zidane leri ka dzingidzingi na rikhotso n'we July Ndzalama na vutivi last born ya kama swanganye siku ra vona ra ku velekiwa lava hinkwavo a va naveliwa kahle hi PD Ngonyama kusuka la ka Mavalani khesa swinene Brian mina a ni ku voni la nhlometela la ka life la ni va ni karhi ni ku vona ka hi ndlela yona leyo le Facebook ne swo swi na life la ka Facebook la. Zero six zero double eight seven five nine four two. Yamashen Kashika Bekari, Hinabella Kashela, Bangatangala, Labatangala Kashi, Sukurabona, Raguveliki, Waeka Misho, Wasiku Rana Mutaka, Kabengaza, Niamashen Kashi, Mondrangan Jigaila.
10: Call of funeral services, you ability funeral policies, Topical Lake, Kusakalaminta, Women Kariotika, the Planta, Natika, Standard Plan, 170 Rand, Utsarsa 15 Wabanu, Ukumana Cascade, Dignified Plan, 270 Rand, Ukuma Cascade Yamanunu, Platinum Plan, 450 Rand, Ukuma Cascade Yamabungu. Na mobile fridge, kumbe VIP toilet, kumbe brass band, mahala. Ti plan leti inkwato, kita na tombstone na mimbuya liyo engatelela. Kokolo funeral, sitirisan na mafamani baloyi atinis, jimfuneto wasa nau, utala wheel, na sukosho. Hiko meka ikiani, malamlele, bushback ridge, na chiawero. Tisanganisi na yener, mkwingo kumbe eka WhatsApp, eka 082-584-3201, kumbe 078-173-9459. Hii amkele naba akivalo matiko ni mambe. Kokolo funeral, hiko kolo eka siyimu.
9: Ya kasi ndlela leyo vele ntabani kari ni fambisa xisweswo na ta mnikanyana ngoma lawani anda ka ngoma yeleyo ntabani kha ngena kahle la ka Facebook la ni vani kari ni langutisa kurixanaki i vamani la vangana mina hi ndlela yona yeleyo ku aka sweswo na tsuma kahle ni ngena kahle la ka brand oh PD ya na ku vona bra mina likuvola kahle likuvola kahle bra ya mina hi ndlela yona yeleyo ka no ngena kahle mnika ngoma la hello.

Leswa kuri mina na nwina hi ri na nkarhi wa kahle swinene ka 060 875 942 ya mahlweni kahle ka kha kurisela hi vona ku ri lava tlangelaka kahle siku ra vona karhi ra ku velekiwa ku nga va ku ri va mani ke eka siku ra namuntlha before mina ni va ni karhi ni huma so a ni lavi swona leswi swo nghenelela swo mve swi fika swi wela ni nkarhi wa swona a se za wu fika ni kasi we swi jahelela na ku mina sweswiwani ni lava ku va ni karhi ni langutisa leswiwani halawani ka va ku Shepard.

0: ngomanso chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Wa Baggy Tree Healing Herbs lava eba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office Number 6. Wa Baggy Tree Healing
0: kona lava iva endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone urkwi na kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price u nga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i va endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Aswa tlhake ke ile nile ka mtlhebela secret tsela ka nyonga ka rimba ka la ka hafu. Eh go bela hore le ya sa le ka hore le ya nka ya hore bixo ro bina hore yo sungule le ya nngo no kana ya shipaka hle famba ta vhurini hore mena na wena. Enga chabe mixo ro bela ta ka bola le ka misho secret na mtlhego le go fika la ka comment la ndimene tsa hore le ya khume nga se ba bola mena na wena ka 060 ne 8875942 nga ta ka bola kona eka secret na mohla indlela ya leke mixo ro mina ene re se bra ka hle ro ma ka professor Gaza. Afa bagatla na magamba music production sebra kwa ba kumzana na malume. Tiphele kahle sebra mixo ro mina. Enda kumzela go tabaka e burisa go yinene.

fazer essa mala. Aí eu vou falar, eres uma casa, uma professora da casa. A mamãe casa da Gabba Music Production. Recebe a rua, né? Releca, fica na bombeira, né? Recorda da chata de ser FM. Ya, e fica na bombeira, ninguém que a chata de ser FM, né? Mzayana Maluma re sebra kona era professor ka Gaza re mixer wa Jisera FM mara no bulaka Maluma ilo khenda ah wazi hlamo loko Maluma se ifume ka rule ai bathe ba bara na empela ai loko ke tire banwana boko ai o tirela ku mara empela ka tika ne re sebra ka tiro maga professor ka Gaza re mixer wa Jisera FM and ke sele ndlela le kariya mahlwere semle rwane era professor ka Gaza re laka shimile shasha bo bukume nungu number 18 e la ringa kona hi ndlela leyi wena mixer wa Jisera FM kasi sweswi lexi mi xi endlaka kwale mixer wa mina karhi ni vekela ka makume mbirhi mune timinetse ne a wu ri ya khume yi nga sepa a yi sepa wu ri liya khume a va tiva marana loko yi ku khume ntlhanu timinetse ne a wu ri liyaniya hey a wu ri ya kona liya awara liyani ya khume yi nga sepa mina wena bula ka 060-887-5942 obyela mina leswaku ri ni khoma ri kwini na ku tiva ku ni khoma ri kwini emugqivela namuhla siku ro tshovekanya ka ne i xitsongo top 20 leyi nga kona mina na wena eka hi tiba kahle tinjhabakakile ke fambisa sweswiwani mina na wena u nga chavi mingisi ro mina noko na kota famba kahle ne mina wena ta tiphina mani ugaidla tano na mixer wa Jisera FM kan rumela kahle na nkandisi wa rito la ka 060-887-5942 060-887-5942 langa takarun koma kona nile ka sukra na mwenta indela lewe na mixer wa mina man ay matiba marana ay matiba marana matiba marana ay sinu soko wale eta bakare shari sasa swele mixer wa mina kare tipena kahle kano kwa sukra na mwenta iba kare shari sasa swele ka indela leyo ne eta pina kano kwa matimba mina na wana indela lewe ka Jisera FM mina DJ Raja awamashi the breeze of the weekend night intukula thamana kuzana ne enjalo ra kamthelo vana ri kola ka radio wena mina afa baka simela na wena endlela leke ka mixer wa mina lawo kuphamela vunanga lo noko noko ne kwene kuphamela vunanga ne wena unga boku rumela ka ndiso rito la ka 060-887-5942 ela ka tapka re bula khona mina na wena eka amdlibelo kahle eka sukra na munhla indlela iyo ya lewe la bitsiro Jisera FM ka sukusuka kwalano lexi mina unga taka xendla loko seni mina ni vuyala hi vuya hi bula ka 060-887-5942 obyela mina leswaku wena on come or queen eka seko rana mutene ka ndiso ya u endla ka tana ne re ande tele go roba ke sebe dele mera ko na ka reto ka cha lo go roba ga o ga bile o se tle ga o se bo ala iso de la min bo ala min khamo bere yini a be se so so tlhaba bi swa yini mera le ga tshina go tswala swithavela a mativa marana

yo tserere ne bola go ko nga go rena mono ba mo betala ba yo tserere ya me ja re ba se tserere ba re e go ya mate ba marana le xa ntsula sa rodi bixa rodi ntere ha bolesh bela xa wena loya ne wena wish bola isu de xa wena mina nda ku pakaisela vunanga le xa wena dlanga xa bixa rodi xa fm ho pfula volume kwala ni helela mina nda ila hula la wani ga tshama ko a tshame ka hlanda ka microphone mina ne no ga xela ka 20 ri kwala le xa fm kala dora ra gyan la ha ilonga to ngana ko ka hle ka sikrara bo hle ka ra ti pina ka hle mina le wena hle le ha mate ba marana.

0: 13 eva kha valungisa ku sungula valungisa la eva sungula ku tlhani va va dilinyana le
1: eh
0: swi botlani ta kuma switate yindlu layani va ve va va tshama kona engaku ku va botle stolo
2: loko va huma laya va ku nghenerisimu ra kwarhamela nyana loko va huma laya
1: eh
2: va kwarhamela hansi na va khoma hansi va xiswitiwa ta xi kha xi dzinginisa engaku hi le xa thamakhulu nyana wa vuya thamakhulu
0: wahepa man hambi mbale beji waze yi veka xikhwami xa le ndeni ka seisetana ni ta n'wi vona hi loko se ku ri busy kwalano a wa ha ti khomiwa na mhani hayi ku a mhanga yimali ni nikeni tinambara ka hamanana va ku yimani ngoma ya hela kwarhamela hansi wa tala va khumbhana hansi wa ta yi kuma xiti lexi engaku xa va fene wa tiva ivi xi kha xi ba moya wena
1: loko mi ya swiseveseveni swi mi khoma kahle ra
2: hayi hayi ntaka hayi i swa hina sweswo
1: a va tiva
2: na loko va ku ntirhiso ku a hi tirhi hina ri hi tsaleni ka number 18 ambri yo hetisela
1: why number 18 kwale kule so
2: a ni kuva a ni se kuva ku lomphinyana a ni na cinelo ra kahle phela manjheni swi hlanga se swi va swi tele manjheni se ku va ku sele kuvupfa ntsena
1: heyi vamhani loko mi vona vomasenya mi hatla mi lula mifambo hayi
2: vaina ni cina leti loko va ku ya ku tsariseni ku a va tshikeleli va tsarisa hambi mo hi veka ku havaya ka vo number 1820 ku havayani ku ta ku lunghile
1: ya
2: na swi ta ku tichece ti ta se ti tlele loko ri nghenaku kona a va hemba hi nge vuyi swilo
1: va kumbasenyana wa hino
2: ku va kha va kumba va lavaya va nga mbala suti yo fana ya nhlaro mi ri tinyonga ta vona hi mpelampela ta ha ri na marhambu letiya
1: mane
2: loko mi nga xavi xuma yi xilungu xa vhorosa a ni kahle haku tshamezela ni kahle
1: a ma tiva ni mukhese vomasenyana
2: a ti bi sweswo hi pfa hi kha hi thena ku na madyama ku tlandleka mhaka leyi va vula ku heleyo ku rhamela le khomo hansi na mese ni ta va ni kopela tinotsi
1: mi ta va kumbe tinotsi ne
2: a ta va ni kope tinotsi ta kahle
1: ni mukhese vomasenyana
0: u ni ku ndwi
1: aba fofa sasa baba sasa dele 0608875420 emgibela namuhla hayi ndi sebe sebe sha hina kwala nemgese moyeni wena heya mixere nemgese moyeni bani bawo se iyo tomanga ta 0608875420 ah 0608875420 mon koma la bani nemgese moyeni wena
3: rajane
1: hey
3: ukugile
1: hey nayi kahle ngofe
3: mingile ka mjaji
1: la ka mjaji pa promote
3: mingile ka auto na mingile
1: kahle kahle
3: mwana wangu anda dyele mina ni kahle ku mchini jomba mije
1: au pope metsi ka regina ne ya
3: ni dyele na mota tita dum
1: ade dum si sweswi
3: komisa sweswi ni ndi sele ni kare utwa ma va kare va ku kwaramela nyana
1: kahle kahle le ya
3: Na
1: mwana maka machino mus.
3: Ah kuna gele nwanyana.
1: Aku tsameke ne.
3: Awa.
1: Yee.
3: Ah atikoke.
1: Nemkesile ne ya.
3: Thank you.
1: Hey danko. 0608875942. Kasongela vanhu va xinuna va isa demigwi. Mikwi ni mina ya 77 no. Aku mama kola vanhu va kola. Se mi ubuterile ne. Hayi lawo ile TikTok. TikTok.
4: Raja
1: amlo ambala bli bli 77 o red
4: ebu chafu ne ma bu so ngana
1: eh ina da
4: da la eh a ho yingi sala ntele radio le ha so ta hadwa
1: ya ambe dai sindlana le
4: yo kwa so kona nkarhi lo swi komba ku hai kho randi ti ya ivi ni mayo na ke tsande kana busha
1: ya
4: ene zwi tsama ri tsaka ni raja le loko ma dzhila ya nyana swa fo le swi tshumbi ka ku swi la tshimbiri ani ho se ri sound loko ri nga heta swimarhani loko swi ni kombela vuswa ta game bya vuswa byo ringana lebyi loko a ni nga dyanisiwi
1: nyaka mi khoma
4: nchumuutisa ku mabyele muni yala mangala n'wi manumeka
1: ku ri mi byi khoma ya ku hamzangi mi khoma nchumu swi sirixile so
4: masoxoka a masoxo a no va ni byela nhlawurisi ku na ku mi swi lava hi nkarhi wun'we na mi byela ya le tlheketi barani loku a ni swi tisi ku niyime kwi lava vuswa hi lana tiyi ivi mi swi dya hinkwa swi mpimo wo ringana loko ku ri a ni wo dya hi xin'we xin'we
1: Ni mkhoma kahle.
4: Ah, ni le ku bweni vuswa ni kha ni ku yingisele ku ni tlele ta buti masenyana leti leswi a swi kha swi ta ku fana. A wo hemba ni na nhoma ya mikambini. Ntlangu yima wu ku bvizi ta vo filimi.
1: I ta vona filimi
4: ne? Vona nge byali va lavo fana va mhanana kanye va fikilina loko ri pela. Hi n'wanhandlu wa mina na tingana ngopfu.
1: Oh,
4: yi hari rinini.
1: Ya tumbelela yana ne?
4: Yeye loko ni vona anga ta vula ku mhani va lava va hamo va hembela ku vona va lava mhani tlhe bc ku va mhanana kanya hi yena mhani loyi halu ya ni mina hi me loko munhu a ni vona a vula ku hala swa hlangana
1: la
4: swi le ka thagi layaya sa hakunu

0: ya tumbelela mara kuna nkarhi wa kona se yi mitekateka koho.
1: Hano ku va ri nke nghweni na weta swi twisisa ku ya se ku fike munhu ka xiyana moya ni va khava ku swo swi loko vanhu veneta swi kota hi vo mhani lava mara hlangana vo kala dorobeni ra xiyana mi ta kaneta na hambi loko van'wana va kha ku haye
0: voka hi vona lava
1: va kha va ku haye haye va pa mhani loyi loko a ri ka xiyana moya wa tikisa na va ku haye haye. Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma
0: coisa.
1: Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Ano ya mahlakeni kona mitshomi na tana mkhananika ya chomi
0: mya chomi
1: ya chomi
0: eh ya
1: le le ku mi hi xiana moya xi
0: ka mativa wena a wena futhi mashesha
1: mina na nganeni mwana ngo
0: ta wena mashesha wena
1: ha mo hi tsaka nwanya
0: nimkhesi ka tatine ya
1: hi tsaka nwana ka
0: hi danko ba fofisa sa ke tlalela wena bixiro tshe sa fm ka rebeka la ka ha bona tibile sa rle ani akuma higa se bone enda ba ka gibeta wa rle yo singene no go go ngere ka hore yo mbere ne mge se mo yeng wena
2: ha u se ke nwa khalanga mhani yi humini TikTok e
0: is as gracious people ha
2: la ba wa ni e makhelo wa mayini la
0: oh makhelo wa mayini
2: eh ai va heti ni switirhatirhani va yimele hani va vona va le gilongo
0: atani
2: ya kona leyi laha ku famba swin'we ka jikijela namuntlha
0: ina ne
2: hi yimele vona ni boyi na xibelani ma ni vona musi kwalani
0: ku ri ni ku mi languteni mahlanya ni mi languta kahlenyana
2: mina yaloye a ni zangi ni robela hi ya gandzana na hani kokwani we the junior hi ya kona ka jikijela va famba na hlantswa phela va yi fiki ei loko va rhombina jikijela laya hlatswa yi ta va yi kha yi koroka laya
0: yi kha yi koroka koroka ne
2: yi kha yi koroka koroka a va yi kha yi mi yingisela ku ba nkarhi hi xihaxa xibelani xexo hi nga xi boha kwalani
0: xoka
2: xi nga beli u na hi teka na wun'we lexo tshuka
0: lexo tshuka e ya
2: lexo tshuka lexi nga bohiwa kwalani
0: xi pfumelapfumela hinkwako
2: a xi a li nchumu xexo yi teka hinkwawo wa nghena kwalani
0: ya
2: e makhelo wa mayini lava hlayisekani ta va na n'wina ri bya yi chaya
0: ni mikhesini makhelo na mayini ka
2: hlayisekani xitikeni
0: dangeta tomela e va fambisa sese ndlelaleke vana vikisero makhelo na mayini ne hakaromekalaka hatimeleta timbirhi ntsena vurile ya khuva eka sepa a ni teka vekisero vambirhi mi nkata vunanga mina hi ndlela leka 060 887 5942 060 ni mikhesi moyeni n'wina
3: ahe minjhani na
0: hi pfukile minjhani ka mhani rikhotso
3: ekuki matanile ku yimiselesa a na ha ri kahle mwachi wa mina
0: nandule kwini ka
3: makhelani wa mina a hi ricauke elovini
0: mativa ma ina ne
3: se ko ni nga kona kwala ni ro vuyanyana ni jikanyana ni tiva mini mayima kwala se a na ha ri kahle
0: a na swi twisisa mhana mina
3: loko mi nga ni twi ngopfu moyeni hayi makhale mara ta pfa ni nghenanghena
0: hayi na swi twisisa swinene
3: hlayisekani swinene
0: no kai no hayi endla ntirho wu kota ku hatla wu hundaloka
3: ni nga ti ku visa ntecoke se i swi tivile na
0: ina hayi visa ncangu ni ta va vona hi sonta mundoku hayi ni ta va ni ri kahala ku hala kaya
3: okay
0: ya ni ta va vona mundoku loko ni ya kaya ni hundza hi ku hala ya
3: hi swona kokwani phela ni malume n'wina ni mi balomi
0: ane kuna nkarhi wun'wani ka leswi a n'wamukasi ni micopete nyana ku ala ka
3: a ni sali ni nghenelela nkokasi marifu hinkwaswo leswi ndlekaka nkozani va ni ri kona
0: hayi na swi twisisa
3: a ni va munhu ingheni tikulu wa vuhosi mina ni tlhela ni va n'wingi wa le vuhosini
0: ku ri swi balansabalansini swa n'wina ne
3: swibalansibalansini hinkwako
0: a mativa mara ni mukhesii ka mhani ri katsa
3: hi swona hlayisekan DJ Rajako kwa
0: thank you man i ntukulu wa mina hi ndlela leyo sweswo mani records hayi no leswi va swi hlamuselaka ni swi twisisile swinene alright ka 0608875942 mo ni teka lavo wanne na va nghenisa moyeni andeka sweswo ni mi nghenise moyeni n'wina
4: ni nghenisini Raja mpfukini na
0: hina hi hlayisekile n'wina ke
4: hi pfukini
0: ina ka
4: nimiyingisela kahle ri mia
0: mi kwini
4: khoma
0: la ka thomo la le
4: mana ntalo hi mi
0: kahle kahle
4: Abile
0: ku tlela nka hi hlaka hi fa hi phone hi
4: fa hi kuma la yini number ya n'wina
0: na
4: ma G8 mo tala so G ayi ka ayi
0: yi nga ta ri rena ida de
4: ko hi ko mina
0: ah ma te mara ni mukesi la ka thomo ka tata
4: na ku le ku ibeleni ngo FM ndu de de ya mina radio
0: ya ri nyam ndu ne
4: Nandoko.
0: Ah mati va mara vanhu va hosi mara. Ai no hai ta ver na nwina. Va la ka thom ana mitu ka. Yo te mago ta go va fambe. Right the big sort of na karuna ka aur liya khume a hla ka nhloko yikungongo hosi sa mara nyana na hosi sa ka dele vanhu va hosi. Loko i beso ne. Loko hi beso ne, loko hi beso mina ni fanele ku phamela vunanga ni ku ni kata jumpa ku ya kuyile eka siku ra namuntlha namuntlha hayi siku ra kahle mugqivela siku ro tshoveka nyonga ne endlela yoyelelo ku ri a ri ya khome so mixi ra mina i ku va ni kata vunanga a ni taka sweswo hi tala kha ri bula ku ya mahlweni ta ku byeriwa ta kha hi ri makisa kwini eka nango ra kuva siku ra vuhla hi ndlela yeleyo ne Sobrecarga sama galera que está era famosa na chama combo uma mala bafana sobre com na na sala de projeto com o sobreiro e de periga toda mix hoje será febre que se grava o back era sobre o 100 like a chama comentevo number 16

0: yare sibra kahle bana mixer watch sibra fm sibra hlole kasinene nelikana kono kho once kuna namuhla indlela iyo iyaleyo kare dipena kuya mahlweni eka misho tani misho kahle indlela ya mixer watch sibra fm ya garo beka la ka comment sibra dipenets awara liya he injilo shika sirra sa kula injilo shira sa kula ku endla ka yini ku hala ku endla ka yini 0608875942 lagu dogro ron khomor kwini ne eka misho wa sikra na muhla indlela leke monteka la bana nemgese wena
1: ahembane
0: ifukile minjani na
1: ifukile na jambo
0: mativa jambo rona
1: eh kukhona lesi masinqana
0: hay
1: eh matala ka mengi se ni bhasara tena
0: min khoma meri ku vhela nwini
1: ah ina lava duma la la ka mkhomi la mgangeni wa ngolo ndi tena number 128
0: vhana lava duma la ka mkhomi la
1: eh me balala na magoda manina ba tsekoloje kwa
0: ina na
1: No imani kama mshaweta nyama.
0: Vani keni ni batwa.
1: Ila wa.
0: Ifu gulu minjane. Mo ima yana milang tanyana hala. Ita kho
2: Ifu gulu.
0: Nisanga na manla.
2: Ifu gulu.
0: Mani. Network ya koni ya mkholelo mo Steve no. Ya chief tani nyana hetu. Mixer. Ami ku hlangana mani.
2: Rida maswanganye kwala ka mkhomo.
0: Oh rida maswanganye ka mkhomo ne.
2: Rida.
0: Rida.
2: Yo, Rida.
0: Ni vula ku so mir rida kumbe yini? Mixer.
2: Lady Frida.
0: Oh, Frida.
2: Yeah.
0: Inna ne?
2: Eh.
0: Me boy is belani wena kumbe.
2: Ah, ni boy ni belani la no ba ku chine ne ma work suit.
0: Ni chine work suit mo ba the pina ka.
2: Yeah.
0: Ma skota ku ndaso so mi ber kwa ramela nyana mi kama ku em kama
2: ya. Kwa ramela nyano.
0: Mi kama ya si nyana so.
2: Eh.
1: Hela vanwa lo tamjawa kapapo.
0: Eh.
1: Ayo njani.
0: Ifukile mjana.
1: Okay, mola wona usaruso wa gumbana.
0: La gumbana la.
1: Ha tshina kwa fashion ku trail nanu.
0: Oh, mining sala mering trail ne.
1: Eh, akha mise trail akha go koramela nyano.
0: Ha go ntira kuna ndi am khamchira wa.
1: Akha mise la boto la wona phone case ndo.
0: Di case sala ne ya.
1: Wa gumbana ma.
0: Ya, la gumbana.
1: Sasa tsana le skomba tshe na nwe no.
0: Ni kesa tsana na go bula na ba lamtira go na bona ni skomba bo
1: shaka.
0: A mativa.
1: A hela papa la nwa ba la tsamse.
0: Iya.
1: Ae botet.
0: Ae.
1: Njane.
0: Ipo mere me. Mere mere mane.
1: So anthe yimme.
0: Ba dam jela kwa la e radio wa shile.
1: O ami botet le nwa go go.
0: E na ne. Ah nebe kesa sna min khoma kahle na ngona vhele ne.
1: Ah ya nda khoma ka go go ishe a tiro le mo to ya la ya.
0: Ina ne? Mi ka michira.
1: Ze la u balle ga go kora mela yene swamisana na mkare ya ko.
0: Ba je ba le mkesa sna ka me man laba.
1: Mtutsi.
0: Mtutsi.
1: Eh mtutsi.
0: Okay ne mkesa sna le ya.
1: Ah na chance le.
0: I don't go.
1: Eso.
0: Lim kesile ne aba fabele tela leke barko barra dren karbe kala kaba bire dimne sawra len yakuma hibega tela leke bisho sugra bo nsaka dipena kahle ne kono komotiva ne bira tinche raja awa mashi the prince of the weekend night that's ever kahle wele mixo roji sirfa e kar dipena kahle ka diso wele redo karno tanga na kwala moyeni eka mesho wa sugra na muntla edela iyo yale nem kesem moyeni wena
1: ah kurena dj raja
0: akutalene ka bana mina
1: Ai, akutani dzira ja, ani ningisela ndi kwala gonbo ka paka, gira ma tani ti tsene kuli man.
0: Ati tsene kuli ne.
1: Ne khurele ma ka khone se dzini ra ka ntini za fumwani ni bora gira ni tsika no khurela.
0: Eh, ya ne?
1: Ani ti tsene ki dzira ja ni nda fona.
0: Ha ma diva na mukhesa sna ri mixer bza nwena ka.
1: Ma tsena na mani kwala gonbo ka paka zela.
0: La ka paka zela ni khesile ne.
1: Danko.
0: A danko.

0: hadkan fara ka tsamex romina hadkan fara ka tsa inele kan carlo inele le kwa mix roji serfam aya red ke 060887542 bule ka tsaka fara lem ka disa marudna karna e bona ne nta itla ga ko ka yor minga chavene e tala karni itla ga na karna e bona lan man 060887542 karun bekala kama kombe mere nokuti mena sabar le kama winga seba em kubara na mutha e sukro tsaka ga yo ga ne Eya, wena bekho sona beka siku sikale ndakunyana le anti takubzela ku rekwe ifambise ku inkathi mtayene ka siku rona muhla indlela leke gambe wena swi endla indlela le wena mixo register FM bakare fa bakahle kana ngona goma timba indlela iyo iya leyo ne Eka siku tsarisela ka dzoko le ndakwena mixo register FM kubiyala la ya eka shibole shiya shibole shiya sha bo comment lano number 15 kubela song ke rona ramana ramla zonzumba ha sebra kona ku mzamani jone re simle rwan rileka vikrombir kona chata ji serfam e vikrombir re gele sere simle rwan ne mzamani jone wena vikzoro vena e ka sila ka shimle shisha number 14 nchaba kume mone ne number 14 e beka sere sebra ka ramana ra vikete sebra kona famsa ka tlaje jone Ebaga Jimora, resimle rwan rileka fikile ramone kona chata ji serfam rengenile ne Ribia Kataka Shimle Shabu Kume Mone, number 14. Eka Sika, Arka Shimle Shabu Kume, Eka Filanga Wundane, Namota Ribia Shimle Shabu Shimle Shabu number 14. Now Shabu Kume Mone, and Tele Lake, when we saw the Serafam, my figure moon, and Tele Lake, Eka Sika, Guana, Simbanga Banaka, Shimle Shabu Kume, Nar number 13. I'm going to go to the number 13. Ibin tele leke go bona re se baka tsenga bala ka a shembele sha bokume mbir number 12 go bona re se bra mana ntika gondi boy se bra kona go hey ai miru dwili a go ntsomile khongela la ba bona mina yini hunde njani ka hle ka hle ni khongeleli la mina se bra mara gondi boy fa se ka hle DJ Mumba na semi free hardcore ka sibra rendlela ka sirisme ro ra ka mfikiro sungula ndiringe singa chata ji sara fame ne e fikiro sungula week 1 ra sibra ro ra ka shimle shabu number 12 e ka sile ro gruta ka sibra kona mixo ro ji sara fame sibra mana ra beten ways ele ringa tabaka ngura ro na seswani wa mixo ro ji sara fame kambe ele ringa tele ro na gruta ra semi free ndlela le wa mixo ro bena o be ka tpina ka hle ka ngona go sukura ro mutse ndlela le ke ka se and go dzela go taka e maxa go ine ka the simple ti landela ka endlela iyo ya leyo o mwe ro bela mkhadisa marito and tabaka ri ni tlanga kwa la moyeni e ka misho wa sukura na mutse ndlela leyo ne e ka se ke go bana la mga ro bela ka hle ri ngula ba go botitsa ka mbatlo ba ri a ti be strong ene ke se le botitsa la ka mbatlo la hendlela le ke 060887542 ne mke se moyeni wena
1: I'm not going to be able to do it. Loko to duma no ne ri sene koma china na ku vona i sa se ki miri no ta gutela suwara eta mukana mele shi eta faya tata ka eza wa she malu shi ko mba ni sana wana na eva nikel a eta wi ko ni ni ka
0: ni ka se
1: ah so yin ka man
0: e ka se ka se wena is is swala ka bakosha se salati na masenyani ikuna ti maka lan mane
1: I can atuna ti maka ka masenyani ay man ma perelelang
0: ay tana ti maka ta kota selese aka vula tungan bona ba
1: ay ay me tsara selese mani chikoti ani munhu wo famba mitlangu mina ku ni munhu wo ganda swivela ni mi nge pfumeli hayi se mitlangu hayi a ni
0: swikoti
1: a ni na ku cina ni swikoti se na mitlangu hayi a ni koti
0: ni
1: lavo khoma miceka na ku ni khomisa tikulari
0: mi kha mi swi rindzarindza hayi vato ni mi khezile ka mama edakesinale vanana kanya ne And thank you for being one of the exorcists of the family. Tell the lake at 060-887-5942. Let me get some one way now.
1: I'm not sure if you're booking.
0: I'm in booking. Min bukili le.
2: Ay mama kwela wo duma msava hinkwa injikelele la mugangeni wa ri voni go mina. Thank
0: you. Ni mkesile swinene mana mina.
2: Sure.
0: Ejango vaka ni ku bukili ni bukwele mina va ri ntiva ri kwala. Swilami tana swi rohwani ka vanhu va khuvela loko swi ri kona ka. Ni swi rohwaninyana kambe ko va guxa ri na mandhandi hambi ko va miroho ya tin'hwembe ntsena ku ri miroho ma. Na loko yi ka ri kwela laha vo xava muchayeri wa 10 rhandi u swaka yani u naverile ka. Ai madiva marana emtivela namuntlha mani emtivela kahle ne emtivela wo saseka swinene wena mikisi registra fm 060 8875942 ni mukese wena wena.
3: Matani xikata kuna njhani kusuka laha tshama hi mina
0: hi n'wina lava
3: nkarhi wa va radio banto radio tsonga munghana lonene nkarhi wa mapostcrata xaka ra mina
0: ya
3: laha ka vo 1969 1971 1972 hi laha ni dume ku duma kona hi mapostcara
0: a ni ri kona hi nkarhi wolowo le ka xikwembu leyi
3: a ni swi tivi n'wina xa mibamu leyi la misaveni na kumbe ma ri tiva vito leri
0: ahi ni vula hi malemalama a ni ri kona le ka xikwembu leyi ya
3: ai no mablandela kumatanisika mazali kusuka laha tshama hi laha ntlaa kunyanganya mi ri kona
0: mi twa ku nyanganya mi ri kona ne
3: ve ni phaka na vito na mona mo zami twa ku matanisisa mazali kusuka laha tshama vito leri muhaxi wa mi ya nyikiwaku rona i RG Khalanga
0: RG Khalanga
3: e ku tava ku ri mina yaloyo se ni nghena moyeni
0: ehe
3: hambi ku tota ku kutixe
0: ku ta endlisa kuyini mi ku ta endlisa kuyini
3: kuri hambi ku tota ku kutixe hi mhaka ya ku ri a ni ri muholo ku i ri i teka nhlati u hoxa amboveni wa majenge loko yo koka nhlati lowu vuya yo
0: uvelo malumeteri kwalayo matele mani
3: ee kasi loko ni ku RG Khalanga ku fanele ku vula chicha mazali ntsena hayi a ti tshambi ku ya mahlweni
0: ni mikhese swinene papaneya
3: chicha mazali yini
0: ajankowa

0: nem teka teke dem ke samo irin wena
1: unjani rajin
0: ah mene grande me jani no
1: wa kaso sun da kun gitaro ne kun
0: eh
1: ne kun gitaro ne su ku makara la ni afushe ram gano me na shoko shoko kun ta anga fuka fuki so na mungano wa mi
0: sai ne u cheke ne masilo
1: ni wa bene kambi ani ku wena kushoko shoko nde kuteni ku helo nta ku pfushela mungano wa mina hi makena ku raja u ta nghena la lata ku yingiseni ri asuku makara
0: ya
1: mara u pfukile raja
0: a mi ni pfuke ngopfu na ri kahle ma mi right n'wini
1: yeses loko a ri masilo hosi ya ha hlayisile hi ngo vona n'wana kokwana
0: na tsaka ku twa sweswo
1: i raja wa ta wa nihlekete ku ndla yini Ndiseketeko taku mushokoshoko an khela mandanda ni ku khela la mandanda ni ntwa ku fambisa ku yini
0: and it just that love was there la
1: awu lava nyama wena raja wena u lava inani munhu a ku faka ka guchi le ra mandanda le ya
0: ya
1: a ku matamatisi and tamatisa ku nga lava lama makulu kumba matamatisi ni Ku la swi tamatane swa swi tini swo pa swi swimilane le novele babu tini ni bondi ka umagulugulu ni biya
0: yena
1: a ku faka na bona ta twa raja ku yi fambisa ku yini
0: ende lebya u byi tsemelela ho byi cherisa sweswiya kwalaya
1: wena u bu cherisa sweswiya u teka nkombo dludludludla u kuma guxi ri tshukeriwe tu
0: a mativa marana
1: u vumbondo hi le sayitini
0: ya
1: hlayiseka munghana wa mina teka van'wani va yingiseni
0: ni ku khesile munghana wa mina
1: Banga
0: radio. Hey, don't go. Eba fosa seka sibona batsala kunene makuyisi wandiri la section F e papatin jombo section F nemkesi papatin jombo ne. Hey, lokho mini kusele kahle vele le kamisho sokura buthekana ngoku kahle wena mixo la jisira FM. Kana FM sasa somela nawe FM. Hey, kam tibela sokura sobeka nyonga mtibela kahle mtibela lo wanu khotho ma face nomo. Mativa marana. Hey, mina tsela kahle mina jaraka bano jaraka mtsono lo fani kwala ka radio wena. Ni kwala mina mativa marana. Iya wena big sorobe ne kafam sasa sofele kana ngono koma timba endlela iyo iya leya big sorobe ne la kuteka ngano ngese moyeni endlela leya nimgese moyeni ngweni ahe
2: ya nda uya nduna
0: nda
2: wa gori mini
0: ah ne ro vhanga tshivangero
2: ah ne ro takala mani
0: eh vhathu bom takala ne
2: ri kho dzungudza tshisuti nga hafha noni
0: nga gaya hafha
2: Hana pa mashawa pa no ntina Archbishop Madanzope.
0: Madanzope oh nga pa ndingane pa mashawa pa. Murawa tama.
2: Eh ndi zwone ndi zwone.
0: Ha ndi a bona mashawa nga pa.
2: Eh vha khomba na interpreter ya Bishop Giligili.
0: Eh
2: ai vha khori fara zwavhu di mani.
0: Ndi kho livhuwa interpreter.
2: All right.
0: Ino man.
2: Ndanda.
0: Ndo yando. Ndi vhanga manda kha fama show of avarwa na rine tei ndi kuri vhanga manda tere interpreter ya Nepal avafudzi vhashu enda kese dala le bona big solo chisera fama 060885942 lan koma go na ni leka asikra na mohle ndlela leka ntaka mikisere e ba imbire ne e bene mne kata mkadisha marito e famba yona yisa leka vhara le ya khume nwe a idlela leka dem kese mwe nwina
1: azito
0: e mina no ya a mina grand mi janwe na
1: Ai. Leona
0: ntemo olola. Nada, shuma shuma. Makama
1: shuma shuma ne. Eh, ale ubeka gede manje.
0: Mi bani.
1: Ni le ubeka gede, lo mova ufika no pressa kunene
0: gede. Mi lalelo pressa ne.
1: Eh, ebe sala sala na ku yenga ini ya ku.
0: Ya.
1: Ai, mi sikho ukuthele saku.
0: Na keza big sir zonwe. Mir min khoma mir ku ndayo kan.
1: Ah, e kwa nga khanyisa kwa la wani.
0: La khanyisa la.
1: Eh, ay, la hi mingi ka ku tshame kona matiba.
0: Ay, no kesa sine ni ngisele ku fikela kwarele khume mbiri ne ya.
1: E mawele matiki, majala mu ku la manga siyana.
0: Wo tla ku gi.
1: Eh, we wa mi tiba u khate matiba.
0: Gadle kahle.
1: Anke me se raja, ti bidi ya matiba.
0: Ku kesa mina mixer zwongwe ne ya.

0: Batho ke ngwana ka hello.
1: Let's continue shele hla la.
2: Tsaise ka nna Mirando.
1: Ah Mirando e mina mix romena tsaka go mitwa ka.
2: Tsaise ka.
1: A dank is there na.
0: Isto.
1: A danko. Iya habig sona tsi sarfa ma fa baga tsa fere ka dobo ba sugira bo tlane go nteka ba etelela le mo ngese la bo ntse rona ngese ntla ga mkandisa mara nne ngese bo ene ngwe na mo etelela shish.
3: Hambi swi ri tano ni nge hetelele mara langusese na swi khiya swi na n'wina
1: kwalano
3: n'wina mi ta teka xipanere na jeke mi nga ri va ni popo na xipewini xi dirayivha na ti-bridge leswiwani hala mara hambi swi ri tano grace ya ford na nisane na suzu na toyota na bmw na ma-cities dens hi letiya leyi
1: ya
3: hala ku na chezi na cabarete na bonete na disi na switatara na ewila na bikiri na njhini gizela na titiro n'wina mi ta tlhelela ka cashtax na xele mara mi nga tluli berela lani mi ba mavhilwa laha henhla ka xikontiri danko mi ba na tihazati
1: ini kese si data timbo tihazati mani
3: langusese na swi khiya swi na n'wina kwalani mi swi teka xifanere na jeke mi nga swirivali danko vanhu va joni va ri hala lipopo
1: vanhu va joni va ri la lipopo sweze
3: ya ni la lipopo nyamuntlha danko
1: ni mi khese sina yala Vago lesa snes gas come ben. Ama tiba mara so sokola. Ni saka sna ngone metshola moyene ne. Monica ni tlanga mka disa marito mina na ngwene ta tlhela e bula ne. E ta bula kahle le ka wara liya ya bombe ya bonari ya nokonoko. Seswa ni gimeta ya gimeta ni ka wara liya ni ya bombe ya nokonoko ne. Enka ron beka ka kai timela sa wara liya ni ya kome ngwe yiga se ba hendlela le wara big zero chizera FM. 9 minutes before the hour 11 o'clock. Eka mesho so gara mtsa ayo ni mka disa marito hendlela le.
4: Raja DJ mpukeni ma DJ na popo papa drive para sisso papa drive e tamba na quale cavara come mbire lago ku yingisela ku nga ku ri mana handle ka rato kwala nyangweni wa le nyukani kwala a yi fambe papa drive kambe a yi tshika
5: hi pfuleleni rivanti na hina hi la ku nghena ka mipfukeni ka botiraja mati va mi titselekini tinsimu ha mi titselekini hi mi yingisela ku antswa hi ri la tikweni lerikulu ri le kule eFrance karhi hi kongoma hala bulwini hala hi ya ku hala bulwini hi ya hungasa na van'wani va mhani kwahala ya ta va hi ka hi famba hi mi yingisela hi ndlela botirajo until mi ya chayisa a mi ri na mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
6: xitsiriri ku rhamela nyana wa tho ngagula xisutini loko u nga tivi GCR a wu tivi pinati laha ndati yi nga tshama yi ba kona yi tlhela yi phinda yi ba nakambe i mdidizo hina hi le ku julukeni na mnyuko DJ Raja mi yi chele mi yi katsakatsa mani mi yi cheleterini ti le ku beni mani ti le ku beni ti le ku beni hina hi le ku julukeni u nga juluka mani handle ka manana mari ya masanganyini kwala ka masanganyini kwala hansi ka vuvabyi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko loko mi swi lami ku mhani holeni ka holeni va xibelani James Mteleni va hi tiva ku antswa a hi tshama swin'we le kwa Thema Springs hayi ahiyeni ti tselekeni until 12 o'clock danko
7: mativa hi ri kwala ka thoma kwala wa ti le ku beni ti le ku nandzika ni le ku tsokombeleni mativa hi ri heyi nenge wa beka ni ku va ku mugivela vuhuwa kahle nenge wa beka ku biwa nenge hi ri kwala ka thoma kwala i no leji le tshika le ka thoma kwela oleyi nga ta ndzi ku yeni ndzi tomba danga na mukaxaku tomu dango
1: i no leji i ri ku endleka yini bravina
7: mativa hi ri kwala ka thoma kwala wa ti le ku beni ti le ku nandzika ni le ku tsokombeleni mativa hi ri heyi nenge wa beka ni ku va ku mugivela vuhuwa kahle nenge wa beka kupiwa ni gari kwa la katomo kwa. Ino lechile, sika la katomo kwa.

0: Ashitisa sweswo la mixo ra jisa ra five kara de pina kahle ka nongono koma tibane. Eka sweke sebra mina ngatla min koma na le ka Facebook ya mina ne. Yana men koma ka Facebook ya mina ya raja munhu wo shesha. Misi ya marungu na ndakarini mahlaya kwa lano wana mixo ra mina eka mesho sukura na mwetle nongono kunga sefika makumu ne. And landa ni ka Facebook ya mina ya raja munhu wo shesha. Raja kona I R-A-J-A-H e raja munhu wo shesha R-A-J-A-H e raja kone hetelela h makumu ne raja R-A-J-A-H ni landa ni la ka Facebook mfika mi rhumela marungulo hamba ka ri masi ya kwalanta ni ka ri mahlaya mina eka noko ni kho siku rara muhlaya ndlela leyo ni mikisi ra jisara fama hi vaka tiphina kahle eka noko ni khoma timba endlela yo yaleyo eka swi va kona lava nga rhumela mikadiso ya marito laa ndzaka ri va kadiso hi ndlela leyi ka ni vutlanga mikadiso ya n'wina lamoyeni laha swi ka swi famba kahle hi ndlela leyika ni khumbisisa tshava ra mikisi wa chisira fm and landa ka 060-8875-942 rhumela nkadiso wa rito kumbe u ni landa ka Facebook ya raja munhu wo xexa a fika ni khoma kona kwalayane ivi mi ndzaka ndlhela marungu lama wena ni ka siku ra namuhla hi ndlela yo yaleyo lava nga kandziyisa van'wana hi lava
1: tile ku fayeteleni hayi Mr. Raja man ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka sikhunyana block 20 ni kha ni boha xibelani kwalawani ni ri ku fambeni ni ya ka ximahusa ta vinja lowu i seseluya ku fanela hi ntima misava hinkwayo yi jikelela kwala ka sikhunyana danko ximaximani Mr. Raja
0: manla
1: xa mina xi nga rivariwa
0: ni nge swi rivali sweswo timanyana ne ni mikhese swi tirikasi kuva na vavatsala kunene va ku vaxomi muhaxilonene a hi tiphineni vunanga bya hina manganya Eric mina kwale ka swikokwana mugangeni wa ka Mzinzane ni mukhensile va ku dankowa ni khensa mikiselo bya n'wina hi ndlela leyi ka se va ri kwela lava nga kandziyisa kunene eka mixo wa siku ra namuhla hi ndlela leyo
2: ey Raja man ni ku kuma kahle ni ri Lavenda mani kwala manini la dorobeni lawani loko u twa ngulumelo u nga chavi Raja man ni le xiyindlwani ni ntumbela lowo famba va londa mani heyi swikweleti naswona swi borha ngopfu ni le ku hlometeleni hi ximbhovani va kha va hindza va taleni hi mina dangi Raja da man
3: Vaxume radio hi mingisela ku antswa hi ri kwala ka gongongo ekokwana wa blessing a karhi ha koramela nkomu
4: ahe DJ radio na hi le ku miyingiseleni ka ta ba tendla swona ka hi na n'wina until 12 o'clock hi ri kwala ka home 14b i mhana bomba nkomu
0: kesinele bana vuba ne mkesele ndlela leka sivanga ba tlhela ba kona laba vanga okay la bolo kandisa na bona ne ai ba twene ndlela le
5: Mr. Raja man mabona mabona la ka thomo ha ti le ku bene kume ni khoma ndlela metro peace mabona wa bona ene
0: ajanko kere kesile ndlela mabona bona ka sivanga ba tsale kunene ne gamisho sikrara mo tlhela ba ku rishila DJ Raja asuka ni ri kwela PLK ka ku ri ka mdavula eleni n'wana nomene mavasa kwela pulukwane ni mukhesile pulukwane la ni khese hi ndlela leyi ku mikiserile la PLK ne eleni n'wana nomene mavasa ni mikhesile ndlela leyi ka wena mikiseri wa chisera fm eka nokonoko wa siku ra namuhla ka ri famba kahle nkarhi wi vekela ka fa ku bela wa ri liya ya khume n'we It's just 30 minutes before the hour, 11 o'clock, and 30 minutes before the hour, 12 o'clock. I got a fabric at the van, and I got a go to Sukra Ramotra, the big Solomina, and Zella, Yo Yale, okay, it's been so so many, and I ask us for Fabaka, ask us Nandi, come on, Tima Maras, and Sokona. Emtivela namhla siku ro tshoveka nyoka le loko nyoka yi nga vava umaki swo rosimaka ku va kun'wana wena a hi endli ku nyoka leyi vava neya ela risimu ri kahle ri ta manake na mani mechela leswi ra kona ku le ka xikhangi xa mina ri la ka xivo lexi xa vuntlhanu mavhiki i ntlhanu se ri ri kona ka chatages rfm ri le ka number 5 mi nga rivali ku ni landza ka Facebook ya mina ne raja munhu wo xexa misi ya marungulo ndzaka ni mahlakwela moyeni neya

I'm going to go to the next one.

0: khombara ku lahlekilo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Lawula mavabyi yo fe yi pfuna N'wabegi to Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yena ni tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
1: Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na ti-bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na ti-bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga durelu Tombstone T-Life Group yiri kona lava iva endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group lava iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla Bapuna ibu tembeka.

problem yena a tlanga hi yona hina hi tlanga hi leyo swi ri ta kuma un'wana loyi a nga ta tlanga maybe 500.

0: cover your house and everything in it.
1: Get

0: Aja time ya ne fatan moja simvitra simvela ndlela leyo muna wa timinete ku bile waralia malunga ra waliya yanwe tabula mena nwina neri eka nomboro ya duma swinene ya nomboro ya 060-775-942 ni toka tleka tleni mfatela timbambu mri queen wenxero mina eka siku ra namuntlha vhele maswito ni kuswixoko swi hambanini ena masiku laman'wana vhele hi ndlela yeleyo allright 060-775-942 n'wina ni mfate timbambu mri queen vayingisela va mino ka nongonoko lowu wa riga special na swi tiva n'wina mi le moyeni la
1: Ahoy, my brother from another Madu.
0: Yes, ahoy, man.
1: Yeah, Rasilo.
0: Rasilo.
1: Shasa Steve, wala man.
0: Rasilo.
1: Yeah, fukine, Rasim Rex.
0: Pele, we, gine, inga volangi. Kwa hawa mingster na umu, la shtiba kuku. Ishi, loku kushishangala, wala yin.
1: Shishangala? Mm. Uso kutya swangala. No tema swanya. Isa kutya swangala, inyama, emavulukuntu. Si lo swangala.
0: Swangala.
1: Sa kudya ani swilo liya itema kanya swa kudya swangala.
0: Itema kanya ro.
1: Ebuye kumela wa mwana ba ba mdzela swinwanya swela na leswi hi mi mihleketa.
0: Ah, anhlekete chumu mina no vutise phe ginenga va zwelanga ene vanhu avala ku switiva ku loko ku swi swangala e vula hi
1: ni le ku vule ni vula swa ku dya swangala
0: vula leswi na swo
1: ya mara ya DJ right na
0: ah men right ngo vwembe
1: ay no ha ti le ku ni fatlanyeni man ti ntsundzuxa le ka kwa tolo ku mbhala ntsundzuka le ka tolo la vanga fayetela loko ha namhla mta mthoba munyenya ku vavisa ku hala ya mina
0: eh ni tira sweswo phemi
1: ay rasta no ay chineni kumbe ku ta za ku awalo wa timbambu leti ti nga peseka tolo loko ni wa loko ni twa swilo leswi swa tolo
0: mina fatlanya ni
1: yayi rasipatlanya a ni fatlanyeni kumbe loko mi ni fatlanya mi ta hatla ku hola
0: alright bu
1: ay no ay Let the taxi into the bench.
0: I'm going to go to the house.
2: Ah, pukul kembang, hei.
0: Ini nak kau?
2: Semua nak kau senggol macam
0: tu. Mereka kunci kau ini?
2: Mereka dalam ni semua kau senggol baru
0: tu. Ya, entar wako, nanti rasa.
2: Eh, ini malam mana? Saya cakap kosa, kalau kamu ni, kita maru mana
0: tu? Saya cakap kosa.
2: Eh, saya.
0: Mana?
2: Saya.
0: Eh, mata mai minta lima kau mana mesti kau?
2: Saya.
0: Saya. Oh, Sasha, lagas kukuan mil, mereka mau ni sus. Kau
2: gay natala ni, naga tegar.
0: Meri sus mereka mau ni sani.
2: Eh, sasun tuan ni.
0: Oh, mila sasun tuan ini lah. Mereka laga mampu abe.
2: Kamu ni sekarang dalam perahu, itu kambal awal kamu ni sekarang nak pergi.
0: Oh, ni kita orang kuala ni ambon cicak man cipi nafsiku. Tak jaga gula le, polis. Alright, kesus nene, laga mohon isi tayar sekarang ko ala nener, logo mizikal ala Jim Jones alam ponggol, amin rumble kata masyelele, jalan jalan nener. 060-775-942 ni tukmi na, mending salam merokui, mula mula.
3: Sabo na wedi je murai.
0: Ya, sabo na baba.
3: Lantas matan. Sisa pada aku ni masih ali, suka lah sama ini na wajib je murai.
0: Ah ini ani zakat senjini, zakat semkulu. Limtakahle simbatane chisa mashala kusukela ha tshama la.
3: Ntela tshama hinkano la.
0: Hi tshama hinkano.
3: Ava karhi ura ya nkayeni kokwa ntshavo swa makadamu la hi ku hayi. Ahi ndhawu a tshama la.
0: Hi swa ku mina mi hlule mi hlula na kokwa ntshavo isi.
3: So.
0: Se why mi tsandze ka mondhela kahle.
3: Moi ni mibhela i ku ri nkarhi wa kona ni loko a ku ri na bava van'wana va riphorisa loko va vona hi lo buhi ni ta va fikisinyana a va hi tela xithututu laha hi hangalaka
0: a va ku mana
3: hayi no munhu hambi loko a fambini wa voniwa hikuva a ni a dume hi leswinene a va kokwani wheli chavalala
0: kokwani wheli chavalala
3: ya va tela xithututu nkarhi wa kona se hi tshama hi boha mithini ku hina a hi ndhawu a tshama la hi ka
0: Loko ni kuma mutshameni ya vona mafana tsukani la
3: a yi nga titinele kusuhana hi tsutsuma ya ha ri kule ngopfu
0: yona ku mibyeni twa xitututu nga mudyasi
3: a yi riporinga yi nga ta hi khoma ya a mitela hi tshamini mikarhi ya kona na xikolwa ku ri hava ivi se ku tamaku wa xikolwa loko se kumaku wa xikolwa ku tirha vitirela va mhina lava van'wana ya ha tshama
0: yo ha tshama
3: Ja sami ngar tukeni. Na vote ku famba va siku ri vula hi.
0: Ay ay, vota vota ku siku tshama voku. Ku te kanjani voku hi le ha tshama a va Steve.
3: Na ku swivona va swivona, na ku siku va swivona a va swiwa.
0: Kahle kahle ku fanele ku ri n'wina ndhawu zita ha tshama kumbe ndhuna ha tshama.
3: Hi ku ntumbuluxa swilo leswi.
0: Hi swo sweswo. Kahle kahle swa tswala na mo veka xifumo loko mi nghena moya mina moku ndhuna ha tshama.
3: Le ka va 1971-72 loko ni tsala postkarata a yi sungula a ha tshama yi helela a Orlando East a mi a ni tshama Orlando East loko mi sukela a Orlando East yi helela a ha tshama
0: okay
3: a swi tshinisa la loko swi prendiwile hala va printshati a park station laya a swi tsali sweswo loko se timitini wayeliminyana a ni yima laya simele laya ni khomelela mabandi laya henhle moya wu ba ivi laya xikipeni ku pfuleka va ku ha tshama block 16 va ku ha huye hi yena ni pfala laya
0: kahle kahle loko mi nga la ta vula ku mehe mana mo phendla xikipa
3: mara sweswiwana ni yi ku tele ngo masavei loko teka munhu iloko xikipa xa number 7
0: ya
3: a fambaana vo number 7 ye number 7 i ta kwata fambula van'wana
0: ai dat kese swinene
3: mablandela swinapanisa masali mina ni twa ku njangana miri laha tshama bj murek
0: ni swi tiva kahle ku n'wini tshama ni ri na n'wina khesile dango laha tshama lani khesa swinene swimathani chisa maxali hi ndlela yeleyo bakuri hayi kona hi na n'wina mile moyeni laha
4: ayamzani DJ Rexon
0: hi pfukile hi ngo vona
4: hi pfukile
0: ino
4: na hina hi na n'wino ka hi mi yingiselelo
0: mi yingisela mi ri kwine
4: ayi kwalakwala tii
0: o a ti i tii mi vulela
4: Yevula kwala ka varhas kokwana wa dakala.
0: Kokwana wa dakala. Alright. Ni mitwa kahle la. Amle kule phela mbona kwalano.
4: Ah na mhe mongwino ko.
0: Oh, amimbala ni mixerani kwalano.
4: Na mbokola loko mkhami jika jika isikonisa kwalano.
0: Mina msisi masbo.
4: Sasa mina ku beka xindiwa ndiwa ni isoro masbo.
0: Mawe ho bonana. Na ti tata masoko ti tata na tina rivant.
4: Maswana mara.
0: Ai. Right now. Nkesos nena neri.
4: Thank you.
0: Mringula koko mo daka lo na sto nge chais vangan phone angla. Danko. Right ya nkesos nena neri. Lati ila thai sekam snene mtolowa cha Rastafari
5: ahoy
0: ei ai manga mtai bosha speaker botman
5: ta bosha speaker so ya so baba
0: mare minga vi makhohlola ni
5: Hayi ano khohlola leswaku voice ya kona phela ya twakala ku ya n'wanuna wa makhwiri. Na vanhu va mukhava bava hileswaku na loko ni luma hi ri sokoti ni thola xihlange lexi ni ka 50 rand xitanso swa ri sokoti laha hansi ka mukhava.
0: Kwini ximunhu wa xako
5: hiswaku lava ni tivaku ni twa voice ku ya leti i dihisa na loko ni hindla patwini i dihisa
0: hiswaku loko vanhu lava nga mi tiveki va ta dinuna leti kasi yo
5: baba na loko ni famba patwini swi fani talo swa khoma nkuzi swi ri hi tlangeni na mphoguri switsutsuma tshoveka matsolo so kun'wana na luya i lehe ngopfu ene i na mukhava
0: ey bosmasenyana hiko
5: yao mregra
0: mirile bosmasenyana
5: tile ku hi fayitileni ka timbambu kwalawani bava mani
0: na swi tiva ku hayiko kakha ka khokhoseliwa
5: ane ni twa mukha mi sungula ku solasola ndha swi kotani liya rhambanyini loko n'wana leyiwani mari mpelampela
0: swi swo khumbakhumba vavasati ya a ni maswoko vasati matimba mo voma
5: ene nikha mi solasola na raja loko luya ni ta n'wi batlela henhla mi tlela na ku cina mboko a ta nga cini mboko timbambu letiwani hinkwata ya henhla leyi
0: mi ba ma timbambu
5: a ni ntwela hela kha ta hi fakaza raja
0: maraja
5: ntwela ta hi fakaza loko luya ni n'wi voni luya luya ni ta n'wi ba timbambu a tlaya henhla va tlelaka ku tlula mboho vanhu va phokotela kasi twa rhambanyini
0: a ri dzi yena loko va tsandze ku tilwela n'wanuna wa tilwela
5: n'we bava ni ta mi ba mativa loko mi suka hi rivilo mi ta suka hi 299 na madabadaba ma ha koka hi rivilo a ku 200 phela
0: a mina a ni xani savi lutho mina
5: leswi hi leswi mi nga tshama kwalani mi sungula ku ni foyinela mi sungula ku xavelela
0: ewa ma swi tiva loko mi fika kwalana ni tata ku breaks a wu lavi kodrin a ni ma xavelela
5: futi n'wini tsakisa hi ku loko se mi xavelela a ma ha xavele xichangani mi xavela i zimbabwe ta ka hando sweka zwangu mukomana wangu kotata mi swi twisisa a mipfumeli ku xavela kahle kahle xichangani hayi xi zimbabwe ta ka hayi we mukomana
0: ndiko sweka mukomana
5: ndo sweka zwangu mukon'wana hayi
0: ndiko sweka
5: zwangu hayi
0: ndiko sweka zwangu
5: ndi dova wana
0: guys
5: ava va khou ri tswaxeka nyambavu dzote zwino hafha va va khou ri tswaxekanya ho muzika
0: vo ḓo ni wana guy
5: ndi dova doba hanefho sikale kale zwino ni thoma nda jima habe ndi zo jimisa inoni
0: hayi mme vasenga ni dove ni
5: ndi dova rwa mbavu dzote vafadzi xitomfo mfo ndi khou tswaxekana hapa ka mbavu a sikosoko mfo
0: ri dovona
5: ha va khou dzi khwatisa vanefo
0: enaka
5: va do bva nga
0: 3
5: before mukwamulanyeka ri jena nefo vona ni dova ni lova vayisa mbavu dzote
0: okay ri nne ndi va kwaxa nyeta ni
5: ndi dova kwaxa vatsuka vone
0: okay ri dovona
5: mrexa a tiyimetele a tiyimetele mo hi kha hi hungasahungasa hi switirhwani swo ka swi nga heti mbilu
0: ya se fayitelani khokoselani mi va mi va tintiho ne
5: hayi tintiho ta mi se toloverile loko a vula yi ba yi baraba loko yi ba yi baraba na switi a yi bangisimi loko yi ku gudluni ko yi beritiwa a yi bangi ka
0: sibi a ta ha pfimi no pfimi
5: a swa ha pfimi swi toloverile tisembe swo kha tin'wana to tswanyiwa kunene
0: a swa mina swa mina swi toloverile kahle loko ku ti khandlanyana swi pfimba sweswi
5: se lawani ma ta diba mi kuma dzova ri kwama ka ri ku gebede ive ni teka salt tape ni dimanya hi salt tape hayi bandage salt tape
0: inaka
5: ive ni tlela na mpundu di damarhelile swi herile ntsena
0: a
5: kula ri titiwu to nyenyela lawani hayi khona na fayitelani eva mrexa ti karhi ti hi mpfumpfusa kahlenyana
0: khese swinele ka patra R578
5: hayi buliyo va mhaka kwalano mo namba ni ku
0: ndwile orati bod mosenyana loko ma josela ka patra R578 vhele ndlela leyi lavoni ke
6: hayi mpfukino
0: hi pfukile njhani mona
6: mpfukile ma
0: mi tokala mi ri masin'wini mani hi twa hi mavele ku khwaxa kwa
6: na ri vo siwa titlhelerile namuntlha
0: ya na swilo
6: ta mavhiki hinkwaro
0: na switwa
6: ta rimiwa
0: a ku rimiweni a ku rimiweni ku lava ku dyiwa ma
6: ku lava ku dyiwa a dava byi ta yiva
0: ya
6: masiku lana loloha ntiku ni lolohisile a nga koti ku pfuka na siku
0: no kahle kahle swi mi nga va mi dye mi nga mi dyeyini kahle kahle Eta vutisa ku loko munhu se a lolowa hi nga swi endlisa ku yini ta vutisa vo giligile ala
6: ya vakutiseni ma a ka ha kukumi munhu lowu ghela mikumbeni zerexa ku lo hwi
0: ya
6: no tirhatirha
0: a ni khesa swinene ni ri
6: a ni khesa mina hoxa
0: hlayisekani la ti efela
6: yaniba
0: danko Alright, Titi Moradi Lofone Rilashi won't go three summer sea, Vixogalati Fella, Vogon Limousing, Cassilla, Mosinguinilla, I Teraterin, I remain, Rimarima, one of Avalagoja, Avalago Stivo, Yinin, Lemoela.
6: Aoi, Rastafari, Aoi,
0: Aoi, Rastafario.
6: Aye, man, DJ Mreza.
0: Aye, man, how did it?
6: I'm not going to be able to get the money.
0: I'm not sure if you're a man.
6: Ai kona va hlamula mavhenda kuloni manga kona kwani.
0: Oh. Ei. Ara no faise ka kwala taxi na mbi mi akwini venda ka ko mi chayela kahle man.
6: Va ri leswi ku ta mphego.
0: Mi akwini mi mphego.
6: Ei.
0: Oh.
6: Ani mene munhu wo rhandza ku famba famba ka ku ni nga zeni koka rolenge na voko.
0: Hala mphego kambe ku na mwana mphego.
6: Kune chiridze ane ne tikadzi pani famba ni bona vaingiseri kuloni.
0: Einaka.
6: Eh munhu wanjani woke nga vativa hi kuloni.
0: Mirunga rungula wo chiridzi mama keso man.
6: Ba vashawa ta swinene hi ku pheleswa ku nga ri khale pheleswa ni hindala na ndoni.
0: Eh.
6: Eh na phe mene munhu wo famba famba emishaka wo pheleli hu dhambu loko. Loko nangu tise kahle hi vanhu vo walo walo ko hambi no fika Joni. Bongo butletana ku tavatani rwala ni ya kuma
0: e famba ni yi manda ku hela ka tani
6: e mwana wa baba ka va tlela ka hile se mwana wa e na ve i vo celebrate
0: ya celebrate mo pela ayo huwa ay ay ya
6: eh basi ha swi le ku ntsakisa ha ba driver va ni endele siku
0: inaka
6: Eh na kharala dzeni ku hamba mi pfulela phela mi va khandi va ta switwa ku ala giyani kuna switichi cha Mr. 3
0: va ri ndivho ndivho nyi ha va driver
7: ni ta ri tiva vito ra vona hambi veri veri rimani hi n'wana ka bati ndicheni
0: ovo ndicheni kha va drive zvavuti
7: va drive zvavuti
0: kha va drive zvavuti ri ya va toda avoma vati
7: loko a munghana wa mhange se nghena lowo lekhelekele tibanani
0: hayi lavayena ve se nghena lava I'm sure
7: ya va rahala ye
0: ya va chayisa mativana
7: va tlhuli hina hi famba ku lomu titlhaveni
0: fana n'we mina netiweke hinkwayo mina netiweke hinkwayo
7: mara ni tsakise ku va swi tiva Mr. Brick loko va kume mina le lowo lekhelekele tibanani va swi tiva ku radio leyi nge fomi
0: hayikho a swi kona sweswo
7: hayikho va swi tiva ku hala ku na tingwenya ta misava xi nge fomi ni ri kona
0: a va fanele va mi nyiketa xidlodlo kahlekahle
7: va ni nyiketa yini
0: va mi nyiketa xidlodlo
7: xidlodlo hi ta xi kuma
0: ina
7: e hi le ku ndleni swona ngopfu havo ngo ka va nga swi tati tindzimini hi ku ku vulavulani swi kota hi hina va ku swi kota
0: aravula
7: timbilini ku hamara vana lava va suta ku siya na moya leswi
0: kule ngopfu mativa na
7: hi leswi se hi kumbe na vamasele va lomi venda hi no sinumini yaku
0: kokoakumise
7: hi mhaka ya mesebrina va ta kota
0: hi swo sweswo
7: e va nga endla radio leyi hala ni ya ku kha ni nga ta a ni nga ta ya namuntlha
0: na vundijeni a ni ta va tivela kwihi
7: va ndijeni Uthezelalo akufundulo akana kosho wathi wasana kana grambobo
0: eh asemathe lo bona mase
7: ayile ko bakafunyelwe masenyane nguthini
0: eh
7: masenyane itsakari
0: bonje kuna bohanze vato mativana
7: hivana
0: ndivela bontselani ku kwani gabeni
7: wona masebe wa ngwana wa mutsekela na ku mana
0: eh hey bonje kumanani Se ka simo e tla ntshava ni nga hamutwe kuki. Ha ares ni show ku seva enhla va le stopel. Alright, na ri ku vati ni se tshala de shem. Va ta kumel. Ana ri ku mutwena se tshala ni show ku sem fika la ka stopel se su jika mu ku enene. Ah mativana swi swa ko. I kholele moto work. Mlemo yela. Shawe.
8: Ami ifayela tembambo mikwala gwangwangwa semfiti malini la kuhloko mala gwangwangwa ka ka robhanga ni tswaka ndaba.
0: Ami peneni mi khela matloka ya mali kunene kunene.
8: Ami ita mi khela mo dzela na sesala tiva uya na tidongolifa kwa hala ya ka mi salwa ndichini.
0: Valanda tona hala ka vondicheni.
8: Ambe ri hwa leswa ka tidongolifa loko va vuyina tona vani fonela.
0: Ya loko sakaritela va fumba i beka nini va ta humesa leswa swa ti bodo. Va susa ti bodo va hoxa va bohela nkha nwi.
8: Dango
0: que sim Ya, vamos mover lá de Thongolifa com a lana. Ei, Thongolifa. A gente teve que assistir esse vingo de Thongolifa com Shamshaga Moon. Hambi na timhondo are
7: eh sho yini kahle ka mani a ho kuta ho bandi ke bandi a nomre bandi ke ni bandi ra yo vaka
0: bandi ke
7: a kuta a tela ku sweswi mungana wa mina
0: eh bandi ke ni bona va ri ba chayela ni kahle
7: a ene ku tendi ke rai ba chayela ni kahle ni ke ri kwale
0: ya ndi chen kase fendi chen se jumi
7: Andi chele dumise. Emakomu ndi chele phela apo eka ku hambe mpusha.
0: Ya, bo ndi chele.
7: Ku drivele mphego ndi chele phuki. Ah, ndi chele umelerini mani.
0: Eso sele. Ba famba na ti celebrate. Ba drive at celebrate.
7: Ele ndi chele makomu dumeli, muntu kuna mpundi mina ndi chele.
0: Ya.
7: Ah, ndi chele ndomeni.
0: Ndi chele.
7: Ku ri ndi chele mi ta vona ta nghena kwalena kwa hayi mani.
0: Eh, nele tamare.
7: Na vona ma manda va ya mani vo ha ndi chele ha vheriwi.
0: Nele tamare ndi chele ya ingisela jisi ara sweswi.
7: A ka va ready ya pfula leyo ti jisi ara phela hi makomu loko ri nga hi pfuleli ya ku pfuleleni ndi chele.
0: Hi sweswo.
7: Ene ene ku ni kwele ka ku manda va ri tirhisa sekela va sweswi nga ku vulavuleni. Ndi ya munga loko hi munghana wa mina. A mani radio ya nandika mika xisiwi
0: ya tsombela hi
7: ndicheni
0: mara ndicheni sweswi ni xoku a va nge tlangi swa ti-USB na yini yini
7: hayi ndicheni sweswi loko a ri na USB wa hi xikumeta yi pfulela jisara
0: ya nghena xikhomeni
7: E bona re pule ke nipato. Ah, so in ka manga.
0: Ni bona
7: nna le so. Le so in ke sala in ke sala ntse so ka.
0: Hai, number 1.
7: Mara nne go tsumela ka mebo. Le so mo se teng sa go sona le so go botwa go kotenji. Le go hunguta ke. Hai, ka.
0: A so hunguta ke ta tlela ya bata ha nshawa.
7: Ah, so in ka man.
0: Eta ya bata mo shemo.
7: Va ma tlhelani la namuntlha haya va nga ri ku bateni ni ku humaninyana ni kota ku tsivulela nhova
0: ku lava ku va busy
7: a swo yini ka mhani loko va swi vona swona mi nga pfumela ku a ku ri na tinjini
0: kumbe mi faka lexa xa danger tape ku namuntlha ku busy
7: va swi vona va swi tiva
0: ya
7: mo hi to vona va Wana ndi chele mtu kwa ta mpusha aki.
0: Ndi chele ndi mtu mbatu wa kuduma. Fatumiri mwa ndi chele.
7: Neku wako kuna mana anaka nyo mbreksa ni. Babula mina.
0: Haiko.
7: Nukokwani wa ntumi. Wako kwani gaveri na wa rasi lorisa. Mtu kwa wapushi ndi chele.
0: Hai wapushi ndi chele shambani. Ndi chele driver wakase.
7: Anga pushi mintse ene ndi chene.
0: Ya.
7: Vele ku ntseni va yingiseri ku ndi chene a ta yi dumisa yi rihala ka vona hala kwenaya.
0: Leswo sweswo ma swi vona ku se hina va yingiseri vantshwa.
7: Ifana vakokwani gaveni pushani ndi chene mnduku. Vamanina ndi chene ha. Mintuku ku duma ndi chene ntsene.
0: Se maku hayi kwala thekisi vele ku tiphile swinene.
7: Hayi hi swo sweswo n'wana mhani.
0: I khensile mativana. Alright, kokono tsumi ya ne, mana anakanya la ga formula 14 la. Yo, mativa.
9: Awo!
0: Ah, he bana ba sebiu mativa ngwa. Hey, mativa. Ni desu mo sa baba nya sa breviere. Ah, what that?
9: Ah, what
0: that? How did man?
9: Oh, cool,
0: yes, man. No, cool, man.
9: Yeah.
0: Wendichel, kambe ndichel shubula yintshela ku mtsikeni. All right.
9: Ndichane yabe la ndichikeni.
0: Ya, ndoku swivula swona vata hi dzwela kahle.
9: E ta tsamani, ene ngena ai lulamisa ye kiridze hamphego.
0: Ya, na yendichel ta ngena.
9: Na kwere ya vhanga ama bata.
0: Ya.
9: Bata iru kwa do iru gisa.
0: Hey,
9: Ah, ada itanga itolo, itanga le ya kai kolisi taban.
0: Hey.
9: Seya ligi ya itanga imbulu na wambira.
0: Oh, mitanga ligi.
9: Ah, siyo ini kasi.
0: Kasi, mwina mina kati namba mani.
9: Yeah, siyo ini. Kaya kundi sa mina kasi, kum hanti tiku ni ma.
0: Ah, hindi wala. Hindi wala. Tiene huye kana ma.
9: Ina kana ba tu, ene ila ko tsana ndi beta la hi ku ye zaphu.
0: Oh, mila teka ligi.
9: Oh, ite ki kuna yini?
0: Oh, loko mi teka mi vula ku sei ya ku tekeni ka ligi, ntata ntasele celebrate ra nwi.
9: Oh.
0: hambi mi ta pam bela tipale ta n'wina ki
9: ra dlaniwa
0: mi ri dlala straight
9: yo hayi loko swa mahuwani swa mathumbani
0: he vana
9: mi dlala disk ya nyani nyani
0: koko
9: a ni vhela a mi tata mi ta hi vona hi kha hi phungulusa swi yo yini
0: mi tlanga rikas
9: sesi ya tlanga hi mvulu na wambirhi
0: mvulu na wambirhi
9: u tlanga wa leya ka kholisi chavani mhani
0: o mi tlanga
9: mutlangi wa leya ka madzahisi
0: oho mi tlanga leswiya mi mas cup
9: ni ri sesiwani ni ri timbambu ta foma leswi tlhelaku ni bisa to fom
0: maswona ni
9: ta kwama na swima hi selani mhani swa
0: ani me na hamele leni hi tirhisaku lani wani phela ni yi na matimbanyana ya pfuxeta ma Facebook
9: hamele ya kona ya yini yaleyo
0: leyi disimbi din'wana dya mayini mativani
9: ma yi vona misala hina hi ta khondemeka n'wina
0: ma yi tiva simbi ya mayini
9: a xikarhi ka vhiki ku na loyi wani i lemi loyi
0: ya
9: loko ku tlhava ni tlhava i tlhava hi nayiti yin'wana leyi yo hindaleni ni gandaku hi yo tingupfu yi
0: hatsavoni
9: va tlhava wa swikondrayivayi
0: tlhava ku hindza mugadu ve ri ncini kambe hi nayiti leyi a ve ri yini i mugadu wa le ncini
9: a migaguna ni hi leswo gandela ka swona tinguvu na n'wina
0: a ni swi leswi a swi na madiviti man'wana nayiti leyi a ve ri yini
9: a ni yi tiku va ri yini vitra no tiva ku i nayiti yo ganda tinguvu
0: yi na vitra yona hambe ri ncini
9: i ta nghena manana ka nya hi byela mani yi siku yi na vito no tiva sweswi ni ti gandelaku hi yona
0: i njhaku xi njhekixe
9: o injhekxe
0: ayaya
9: un'wana i va tlhava hi tihamelo un'wana u tlhava hi xikondrayivha un'wana u tlhava hi tichizele van'wana i va ba hi pik
0: oma
9: swisana na leswi
0: mina na fumbuta mina ni ta
9: fumbute leswo fumbuta swandla phela leyo loko a tlhava ni loko a susa ku huma na ngati
0: u ta ku ti
9: swingatani swa hina swa swiwana swa hlupheka mhani swa hela
0: swilaminwanyana matinyana mi dyanyana leswiya swo tshuka ve ri ncini leswiya leswiya swa le nkosini leswiya
9: leswa mabetroot
0: ya sweswa mabetroot leswiya
9: kuswitangetela yo ngani
0: swi ta ngetelangetelanyana ma vona ku hi ta kuma mi ri khwal mi ri right
9: leswi a tlhavaku kusukela hi 3 ka morning bed liya
0: leswaku ma vona loko yi ku half past
9: two mi tlhava futhi hi 4
0: loko yi ku half past two
9: mi tlhava futhi half past 5 ka ti-birthday mi vula ku ngati ya kona yi ta sala mara
0: loko yi ku half past 2 n'wina mi dya plate hinkwayo ya swilo leswiya ivi mi ku 2 liter ya mati mi yi nwa mi ta swi vona mi ta hambi tlhavatlhavini
9: hi ta ringeta ku tatana mati ya ngati ya mina ya mixiwana yo tuphaka yi le ku heleni va
0: hambi
9: swi ri tani ni mi nge swela kwanza ni ri kona tikweni ra vaswivara la
0: inaka
9: i tiko ra vahlengwe ka nkarhi wa sweswi ri khomi bojoni vo ri katsa
0: mi ringula bojoni
9: muti ni mi yingisela ni ri mutini wa kokwa mutileni ti jelerisa ximutwani xa kokwa mutileni na jikijela i ximomondi ya lei
0: ikekete Alright.
9: Isasa na sesa. Hey yo. Hey
0: wena.
9: Hey
0: na. Ah wena.
9: Ah.
0: Hey.
9: Watata.
0: Ah watata. Alright. Ke la jilon. Hai ni kase sna la jilon ngo man melung la mfana mina. Mulondo voti.
9: Onda muchaweta oni kalela nyana sezi mara hayi suku ni kwasatasa na yena hi mina ni n'wibyela
0: hayi kwa mi jika loko mi jikajikela ku halaka vona mi ku n'wi byela mani mativona
9: hi swona sweswo
0: Ina kana kasas nene.
9: Aho.
0: Aho. Yambe vari kona kwa arets. Nari kona
9: na kona
0: kwa mata kamena. Ni jesa very very matiwa.
9: Are
0: di sa sona sa. Are di kasas nene na jilong matiwa na. Dango. Right, Jimu Tonja go Quamtilina, Jiggy Jalandela, Chitiki, Tishmundia, Hilda, Miganitola one. Tomela.
10: Aye.
0: Ligai.
10: Liguana Ligai.
0: Alifuki.
10: Inaman.
0: Hey.
10: Hey.
0: Livulabra Namani.
10: Ah, I live at Mkume Village.
0: Oh, in the Macuvele.
10: The Mangani.
0: The Mangani.
10: Oh, pass out Munaro.
0: Vho pasa humuna role
10: na xinwana nxa kona.
0: Oh.
10: Eh.
0: Hambe ja mama.
10: Eh.
0: Oh. Emi fukile mara pa magoda no.
10: Ena epukile ubu ya msebenzini man.
0: Mibu ya msebenzini.
10: Yebo.
0: Aku sebenziweni dambuleri wana hambro hisa kanjani kumbe xirami xiba kanjani. Khwiri ari tshirami ri la kudla.
10: Eh, ah, kula kutiriwa man, mana ta kuma swodya.
0: Khwiri ri la kudya papa no.
10: Ah, kha mingitelo wo vuya sweswi kwasi.
0: Ah, ni swi tiva kahle n'we hinkwako lami nga
10: kona. Ximomondiya xi kha xi vulavula man.
0: Ina man, ximomondiya ma swi tivaka i vanhu va radio.
10: Ah, ximomondiya. A ni nga xi tivi ma se ndzi xi tiva ximomondiya.
0: Oh, mi ze mi xi tiva ximutwani.
10: Ah, ni ze ni xi tiva kwala ka ngove ha.
0: Mi xi voni ximutwani.
10: Eh, a ndzi vona ximutwana xa kahle ngopfu.
0: I ximutwana.
10: Ana xa balavula xi ti bora xa ntsakisa matano lexi balavula.
0: Yeah, ximutwana xa mapela.
10: Ximutwana kahle ngopfu ximutwana lexi.
0: Lova ximutwana ximutwana vavula ximutwana.
10: A xi endli tlangu hi ta ha cina ka vona ma.
0: Ina ka.
10: Mm.
0: Ai va ta vuyisa ani sweswiwani va a tlangelela lavaya sweswi va ta tlangela vo.
10: A hi pela mativa.
0: Eh, mitami ya saka le.
10: Ah, matamu wa kwa ya malama mangata biyo, mata chavisa.
0: Likese zinele pa magoda.
10: Hey, matibu.
0: Saise kani naka mkomila.
10: Aho, ija Rastafari.
0: Aho, ija Rastafari ya.
10: Goodbye.
0: Dan, da, da, da, da, da, danko.
10: Badaki.
0: All right. Kese zinele pa laka mkomila. Saise kani zinele. Hi, ntelo yale. All right, me. Aikona. Defane ni ya matuini. Ni mi fight la timbambla teka vambirhi wa ku etsela mina vhele mi le moyila
11: kelevo va moyeni vitayina
0: a ri na ri pfukile ri nga vona
11: na ri dzile
0: ri vulavulelo na va mani
11: ni vulavulelo na mabriana ka mumbebule
0: o va mabulana ka mumbebule
11: maleriya
0: mina
11: Eh,
0: ah, le bafuile le aziva.
11: Iya baby are khaja we.
0: Eh, le aziva le bafuile. Eh, homo li ku. Le kesi ya di cold drinki.
11: Ni ni abi abi.
0: Eh, li 80 kg ya upi. Yes.
11: Ni ni abi abi.
0: Ai limunyu.
11: Ele gosto.
0: Ei.
11: Lazaro de qual se liga aí?
0: Ele caiu se liga aí.
11: Manda bilhe.
0: Ei.
11: O caiu se liga manchuchule.
0: Manchuchule.
11: Ei.
0: Oh, hey manchuchu.
11: Ele que doa manda bilhe lazaro manchuchule.
0: Oh,
11: manchuchule real.
0: Que fita manda bilhe lazaro manchuchule. Then ka fita nchuchule ka gai.
11: Ani kiki ka nchuchule le bona bona le ya gai. Ajere le kwa le ka mbe bule.
0: Ei.
11: E le zana nchuchule le ke bona nchuchule le zana jogo.
0: Ah, orori ki do fela nchuchule. Agi nyagula te anna.
11: Le tlhate, hey divotse le di tsela mo ga le bogo go ntumi.
0: Eh.
11: Le bogo go de junior le go tsala, divotse le di.
0: Eh, mi ga re haleluya, very man, we travel, we take his lui. Dr. Colbert Mkwebo.

0: Alright, ke ndakuinda la nonyana mathla na buya la na buya la kunonyana mathla vanga zeba hi bawag he kasi nwino mingondle ku leswa swa ku mi xavisela kundlekela yini mo xavisanyana ner ngenala
1: hina ri humelele nga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fombaka na mobile fridge ti plans ta hina hinkwato ti famba na ti-Thompson ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo. Ya Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
2: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
0: Alright, ke so swinene right ya mahlweni tsevu wa timinete ta vhela ku bila wa liya yambirhi awara yo ku hetisela hetisela kanakonakulo wa rege special hi ndlela yaleyo ka mina wana hi ta va ri swi nge vhela ma swi tiva ku hi hambana la ka wa ri liya nharhu loko ni kusa kahle mavokweni ya hama na DJ Kwamsa Papa Ify va teka n'wina na nongonokulo wa African Beat hi ndlela yo yaleyo ni ri mina ngwana ta vaka famisa zwino ta mutlangala ka hlerisimo kusuka ka mana kusuka ka two Saint Michaels vata ka ngwana vakuru hai kona rain drops hlerisimo ra kusase kanere ba ntsirva mina hlerisimo ra kusase kusune ninga mutlangala ka to hovel kusuka kwala ka nongonoko lowa reggae special indlela yo yaleyo mina ngwana ta famisa sweswo vhela ndiri alright, simba kahle kusuka ka nkulu wa munhu two Saint Michaels ni ri va ta ka n'wina va ku ri hayi kona rain drops ya ri simba kahle swinene ri nga langiwa kahle kusuka la Pritchard Lane ni simba ra kahle ri nga sungula ri langiwa kahle hi nkulu wa munhu Themba Lane baloyi vhele kusuka kwala ya Pritchard Lane Lane mara na vo va tshama kwala Pritchard Lane ndlela leyi va ku ri simba ra kahle so ka Toots and the Metals va ta ka n'wina hi ndlela yeleyo va ku ri yina va ku ri rain drops tinsimu ra kahle swinene vayingisi ra mina tinsimu leti ta Toots and the Metals va ta mazika swinene tinsimu ta ku saseka swinene kasa swinene vayingisi ra mina wo yingiseliwa kahle na ku hadlala na le joni leyi vana mina halaya vo buti Themba Glen Baloyi kusuka kwala Pritchard Lane va ku valava ri kahle risimu ra kahle ekusuka ka yena Toots and the Metals ndlela yaleyo va ku ri rain drops hi ndlela yaleyo hi na ta ku nyika kahle risimu roro lero kutani ke va tiphina kwala va yingisela kahle hi audio streaming xa www.gsrfm.co.za kaso swinene ku va nkarhi mina yingisela hi nkarhini lowu hi nga ka wo hi ndlela yaleyo kaso swinene ni ri i va yingiseriwa mina kusuka hala joni leyi pressure drops ya ndlela yaleyo kaso swinene ni ri twana.

0: Abara xi siyanga chumu swa ka bona xi dya voho xi mbala vona xi hlamba vona hi ndlela yeleyo xi dya vona xi hlamba vona xi mbala vona hinkwaswo leswi hi voho milemoyena
1: DJ Brand
0: ahe hi pfukile mjhana
1: ya kwala ka makhelwani
0: kwala ka makhelwani lana hey nhen n'hwembe ya kona yo navela hala ka hina swi lava mimba mi tshama mi mbale mabuntsu mani
1: loko mina xi ri hala handle tisa leswi a xi ta ku hunguta nyama
0: inaka no wela hayi ni khesa swinene ami ni ngisa mi ri ku n'we tisa va ta kwini xisarasara alright khesa swinene langa Rustenburg a ni ri dango arayite chisa vadakile kusuka la kaya ka chim kala rumela vakurayiko vele ku ringsere na vona hindlela yele na switiva a va hope lowu nongonoka ni ri chisa maxala kusuka la kaya ka chim kala rume khesa swinene ni ri arayite ya mahlweni mina n'wina ni teka van'wana va yingiserela ni to kahle kahle vo va ni yingisela va ri kwini eka nongonoko lowu wa a rigge special hi lawa mi le moyela ahe
2: mpukulimara
0: hi pfukile mjhani n'wina le hansi ka ntshava leyi
2: tsala ya man'ombe mpe
0: na mito le hansi ka ntshava ya man'ombe la
2: ro vuwa nga manda ma
0: vo vuwa nga manda
2: vona vo vuwa nga manda
0: ne ndi vuwa mati mnomona ndala ma
2: maka ma xidyondza mpela loko xiguda xivenda
0: qualify
2: mpelana mendlele mi ta yimbala
0: hi swo sweswo khesa swinene
2: danku
0: alright ndlela leyi va yingiseriwa mina kusuka laha hansi ka tshava ya man'ombe la ni teka lava yingisela mi le moyela ayini no pfane
3: swini kunene a ni xewetiweni hi mavhenda kunene hi ngo yo tshama kwala kaya ka vanhu chiriziri yo tshama ni kwala ximutani xa yena ehenhla ka tshave wena apa va video khole ku leswa swo foda a ni ngo to hi vona ku hi yo tho
0: tlhelo
3: kaya ka overcard mi hi vuya hale ka mina
0: mi vuyela ma overcard ma
3: ma overcard ya ho famba henhla ka swona la na xinerekisi kunene n'wana wa mimova n'wana wa mapapawa
0: ehen va vhaka kahle
3: ni te hi thekisi a ni tangi hi movha
0: mi vhake kahle
3: mavo yoyo thekisi i nga rhwala yini ku voho ku nika swo swo khomi checkers hi ku ni nga rhaseli ngatelo wa le khalekele tibalele va ku a vuyangi na wo ma overcardi ma overcardi ni tela ku vo maseve wanga wu
0: inaka
3: ina mo hi va nika vatswanyana no rhunyana
0: va nike
3: nitwa ku xewetiwa hi va ka eva lava ririmi rin'wanyani hi ku ini maseve
0: mona ndala mani
3: ndala mavukati ya to pha va mihwalo thekisini mani a va swi lavi thekisini
0: ane ndo vuwa nga manda
3: na mi ri vuwesa no takala lun'we
0: vo takala lun'we ni
3: ndo takalisa nga manda esesa ufirisa
0: ndo vhakacha nga maseve wavo
3: one mndo ndo takalesa ndi ndo to edela peaceful sleep
0: zithano
3: tongoliva tongolivi a wuna ngeno
0: a wuna
3: wonela ni ngeyo ka veyiweti tongolivi a ziwonela ngeni ngeo
0: a wuna na chito
2: Moyo bona na na ti shaka tinde ka.
0: Ya ni vya na ti thongolive.
2: Mari la kuva vula vula singeni hala suma hala ni ti thomu.
0: Ah, mana mi sevi ngopfu man.
2: Ha le vinta va ta hayitela masele ka va ti thomu va tele misiwa. Ke se se rati bye bye loko se ku bravo ma 67 ani mi to ku haveri sendle ka makosho.
0: Ah, mati bona.
2: Ati chasa to koka nenge na voko tine kuli nyana la ka mhanda. No monge tham ri hlayeni.
0: Ya restiva. Ke kaze sne.
2: Isa isa.
0: Dango. Ya le. Ese salati ala ya mphe kole. Hey, ati bana ni kaze sne ntegele bol. Amining samer ku nwina.
4: Ane kle mgangeni wa nkano na nwa. Nese sna ri kona. Mara se le ndeka mati phesa.
0: Mi le ndeka mira kwini.
4: Loko aku singene hala so huma hala ndi tsuka so shango hese ye ke gula le mero wana ko tra te sanda we ari je u ka bula uri wa hikwelo u fana hi mabofu vambe mo ko ka so fana a mani so i kunela kunela
0: so ti ai lava ku mi tsami ndlanya na ku fana mina nyana phese mina kha na xitivanya
4: a wa zama loko Kuse ke ka hoya ya shala de a ka tola.
0: Ya.
4: Wa te. Wa te se ka pa. Wa te ka pa. Wa la la la. Wa na na ka suka to gola a se sa man hleksa leso. A be hle mali ya ngise. Ah, ntle ke tsumana so mara mka sutike ngo
0: go ka. Ke na mung.
4: Ha ndi tla ho ndi tla go go fumela ka mate ante.
0: Na kana go ndi le kutiki.
4: Na tiko go ha sekele le re sutike. E go go ha ka ke tapa ha le go bona. So le so. ya mat. Akamani. Hai kada. Hai arisa dai, sutikini ka singa hlela, swa swa swika. Ita kana na madiambu ka radio.
0: Ala la. Ke kasine.
4: Kerfo kan de brasi sa manhek sa so. Ah, shiki tuan.
0: Na sama, na mina na mole. Na mina sa mele. Kanjani.
4: Mai bona gozu kuna makale mphego.
0: Mphego. Pego, you ain't not mark and pego.
4: You ain't not mark. I attended the second Lakota Mokamun.
0: I guess it says,
4: Kesses
0: Nen and Kesagua Mati. Hey, Anne, everything said about Mati. What the Ogunandia has shown up being said, Grandfather Munarin take a Mati. He Harris for Diana Mana.
4: Hey, what about the

0: Ya, ela kutaku e the late Paul Matavira kwa lano wena mixer no saseka kuruna kuruna tengara pera. Leta vula kule tsako wena mixer no saseka kuti sasekisa loko ya ikana kona masiku la vha ku tola swi tola tolani ka ku ti na maketa swi swa ku tala tala ngopfu lomu swikandeni swa hina. Les Paul Matavira as we discourage akwakwa. Minga zim tihlupa ku fika kwalano vaka mhane. Mi sasekile leswi minga xi swona hi ntumbuluko. Akona munhu inga ta n'wi vula ku bihile la. Un'wana un'wana loyi a ti tsan'waka ku yo bihile a titwi a sasekile. Ku yimbiwa xiendlange xihoxo wena mixer wuno saseka. Ku va xi ku bumbi hi ndlela leyi u nga xi swona u sasekile ka vakwani vanhu. Nga zo tikiseliwa hi van'wani vanhu wena mixer wuno saseka va ku he hina hi saseki ngopfu ku tlula sesi. A wu nga leswo a wu nga kumi na nchumu leswi hi swi kumaka laha vuton'wini laha. Jehovha u ku khomeli swin'wana swo saseka na ku va u kha u langutekisa xisweswo u langutekisaku xiswona. Ya mikarhi mi tsundzuka leswaku Paul Matavira i munhu loyi kahlekahle a ri na vutsoniwela bya ku ka nga voni wena mixer wo mu saseka emikarhini ya yena hanya loyi a tswariweke kahle kwele Marhanda Mwenedzi district kona kwele Zim Zimbabwe wena mixer wo mu saseka vo tala va n'wi tiva leswaku yena Dr. Love. Mhaka ya ku tinsimu ta yena ta ku tala ti vulavula hi rirhandzu ti vulavula hi ku kondletela vanhu lava va tsan'wiwaka hi tlhelo ra swa rirhandzu wena mixer wo saseka wa n'wi twa la a kombisa timhaka ta ku wena wansati va ku vulavulaka ku biha vanhu tana ka Dr. Love. A ni lavi munhu luya wa ku a ti titivheta ku tlula mpimo luya wa ku loko ni kha ni famba vanhu hinkwavo va n'wi languta ingaku se vo languta filimi. Hi mhaka ya ku munhu wa kona loko mi languta tixiyi ta yena ti leha ti ya le kule ti ku copecopecope mi languta xikandza xa yena mi kuma ku xi yelo yelo mara yena a nga fani na xona. A ku hi filimi yaleyo a ni lavi ku ni va na yona ka na wena murhandziwa wa mina ti khomisa sweswo u ti khomisaka swona u basa ntsena wa va xipukeni pemuwenje la wa va wansati wa ku biha la. A vula na hi ririmi ra Xitsonga wena mixer wuno saseka ku ve wansati a nga na fusi hambi mi n'wi vulavula kanjhani munhu wa xisati mi ku ha luya hayi a nga kahle a nga kahle swi tiveni ku a nga pfumali wo n'wi teka hi swo hi swi vulaka leswaku wansati a nga na fusi i muAfrika xidzi. Ya mkha mtsundzuka leswaku Paul Matavira u ve a hundza misaveni hi lembe ra 2005 ku ri ti 18 ta October wena mixer wuno saseka a ri le Rutenga kona kwele Mwenedzi district a Maswingo province kona kwele Zimbabwe. A specialize swinene hi vunanga byobye bya genre yale ya sungura ya rhumba van'wani va ku a specialize swinene na hi vunanga lebyi hi byi vulaka ku Egypt wena mixer wuno saseka. Ya ta tiphina la ka nongonoko hi swihi swo fana na sweswo loko hi karhi hi famba swin'we wena mixer wuno saseka
1: ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humeleli hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Unwa Begi Tree Healing Herbs lava eba shabisima mimiri yo endliwa hi mintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
2: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
0: Ya endlela leyo DJ Kwamza a ya na wena mahlweni risimu leri ri sukaka Zosden Sengere Super Beat ni ku tsawulela track leyi nga thiwa ku vana va muthu. 4 o'clock ta va kha ni teka tiqingho ta wena u ni byela ku hlekanisa va mani u ri kwihi.

Ya ila ku ta ku izozo nsengere super beat kwena mixer no saseka ku hay kombisa ku vana va munhu vanga fana hiku va languta nje kambe va ta fika va hamba na kunwani swiendlo swa vona swa la vutomini swi nge fani kambe ku ri mahahlo manene lawa malanguteka ku mafana loko malanguta la swikandeni swa vona ku fika kunwani va hamba na ti fingerprints ta vona ti fani kuru mahanyele ya vona loko se vaya vakha vakula u ta kuma ku se va hambana hi mahanyele ya vona vakha vafana hi tsandzeka ku va hambanisa hina hi mahlo ma hina loko hi va langutini kuma ku un'wana u teka ndlela ya vukreste un'wana u teka ndlela ya vukhamba a nyangatsa tikwini ya ku ri risimu ra matimba swinene kusuka ka volume 19 na zozo nzengere super beat yaleyi ya ha ri ku yintshwantshwantshwantshwa na bena DJ kwamza kwala ka nongonoko African beats wena mixire wo mosaseka ya loko na vula vula ite makatala ya ka vukhamba la ya ku nwanu wa patchuka vakhamba awo yo zela xiphorisa xa hina la tikweni la giyani more specially ma security ya hina la giyani specially mikuva mi vena breakthrough ya ya ku khoma makhamba ya ku hlaya hala ka hlanike hala pela manda so leso Special Task Force ya leyi ri kona mpfunana na yona swi vona vana va muxaka walowa wa ku loko se va kula va nyangatsa ka community va famba va endla ku community yi endla ku yi nga tshamiseki na swibalesabalesa sweswi nga tala kwala tikweni swi nga ri ku nawini eka makhamba lawa mo hlaya ma nga khomiwa ni vulavuliwaka hi wona swi vona ku kumeke ku kolomu ya ka mune wa vona a ku ri vaakatiko va kusuka Lesotho le ka African beats laha se ha lemukisana wena mixer mosaseka leswi swi vulaka yini na sweleswo swi vulaka leswaku kahlekahle vaakatiko va le Lesotho a va yimeriwangi kahle loko ku ri ku ya kumeka vanhu va muxaka lowuya u kuma ku hi vona va hi karhataka laha tikweni va famba va endla vugevenga na ku famba va herisa vutomi bya van'wani vanhu sai khoma nini tanihi vaakatiko hi swi herisa swilo leswi ndhawu liya ya swa le ka ya ndhawu liya xikaya ya ku humesa xilemukiso ku nga ri khale ku n'wina vaakatiko mi tikivaku vanhu vo kusuka ematikweni ya le handle lava nga ta swi nga ri nawini laha tikweni hi kombela ku mi hi lemukisa vona hi ta va na nhlayo ya kahle hi swi tiva kahlekahle hina vaakatiko va kusuka ematikweni mambe vangani hi ta va nyika tidokhumente ta ku swi tiveka ku va kona laha hikuva vanhu vo tala lava kumekaka va karhi va hi karata hi lavo kumekaka man'wani kuma ku a va na tidokhumente se na loko hi endleliwa vugevenga byo karhi a swi koteki ku va hi va trace vanhu va muxaka walowo kambe mhaka yo tsakisa hi vugevenga lebyi nga khomiwa hala ka nhlaniki i timhaka ta ku vanhu va kona va kumiwa va ri na ti-passport va ti kahle ximfumo ma la tikweni mara va fika va endla swo ka swi nga ri swona katsana na vakwala tikweni mi ka mitsundzuka ku ri vugevenga lebyi hi vulavulaka hi byona siku na siku a byo endliwa hi vanhu va matiko ya le handle ntsena ni na vona va lava va hi nga kula na vona kwala hi dyaku swin'we mugayo siku na siku kwala va hi nyangatsa na vona singu hayi a hoyozela ka xiphorisa xa hina a hoyozela ka ma-security ya lava ma ku duma swinene nkarhini loyi hanyaka ka wona va mahosi ku va va karhi va teka xiboho xa muxaka lowuya xa ku herisa vugevenga lebyi byi karhataka laha tikweni wena mixer mno saseka hi ri va nga ya mahlweni va kha yi va endlisa sweswiya hi kota ku hanya hi rhulini ya ni vona van'wana ni nga ku vele ku ni tita titheni riqingho o riqingho leri ni nga ni ri tirhisaka laha hileswo ni tlanga tinsimu hi rono ni kombela ku leswi mi nga ri titi sweswi hileswo swi endlaku swi ni blokela tinsimu ta mina ti nga ha yi mahlweni wena mixere mno saseka ya va vona laha se ku yimi swin'wana hi mhaka swona sweswi ni swi vulaka laha ku yimi swin'wana.

bela ti signature ti nge fani misayino inge fani wena mixing usasteka loko me signa uko na ka maphepha ya ku hambana hambana swinge fani signa ku hambana hambana soko maku hi ti identical twins ti mahahlo lama mafana ku kwatsa stika ngopfu seni ka majaha loko kuma ku se mahlangane na mahahlo ya tintombi leso ti huwa hi wona mikarhi yin'wana wena mixing usasteka kuma ku ha vulavula na yin'wana ntombi kuma ku hayi u byela ku hayi a mina u nga vulavula na mina u kaneta ku hayi wena hi wena hikuva u tsandzekile ku va ku va identifya ku va hambanyisa kambe na ku fana ku kuwa ka vona ku kuya hi leswo a va fani ku na switsongo leswi va hambanyisaka wena mixing usasteka ele loko hi vulavula hi timhaka ta ma twins kumbe mahahlo wa swi tiva ku mahahlo ma ta u kuma ku a ma fani totally ma kumeka man'wanyana u kuma ku ri ma languteka hi ndlela yin'wanyani man'wana kumbe no dyekatseka nature n'wini a ta ni attender kholo leyi yi nga ku ni pestering in the time and again

leri risimu ni fambaku hi rona mi ri tolovelini swinene leswaku i risimu leri ra The Late Leonard Dembo wena mixer wa mi saseka a ku mutadzi nga regereriwe leswi vulaka leswaku munhu loko a dyohile ka rin'wana ra masiku a swi fiki laha na yena a rivaleriwaka eka swidyoho swa yena va vona van'wani vayingiseri va ku hi malume Efraim ha swi twisisa sweswo mara swin'wanyana hayi kona swidyoho swa kona loko se swi ti hindlela yin'wanyana a swa ha koteki ku nga swi nga ku olovela ku va u rivalela munhu kambe mhaka yo rivalela yi na matimba swinene hi ku yi pfuna wena wena mixeri musaseka yi pfuna wena ku ri u nga kumeki u karhi u mbilu leya wena yi vava ku tlula mpimo hi ku swi tshika swi hetelela swi ku vangela na mavabyi loko u kumeka u khoma munhu hi mbilu wena mixeri u saseka

Ya, loko ke isa sweswo ematweni na ri vona na rin'wana risimu ri nga ta hi fikisa le ka ku va ni teka tiqingho ta wena ri nga yima ku lunga ri suka ka Marco mu Africa u vona mixing wa mno saseka ku suka le ha mathila ako hey swi fana na kufa anti ku vala ta hi dzela yini Marco mu Africa la hi risimu le ra ku hey swi fana na kufa

0: Ya yeah, I dondisa makom Africa ri simurelero wena mixer uno saseka ko loko ri vanghana hi endlelani ni leswinene eso inga kongo hati swa ku biha hi lava nwanyane wena mixer uno saseka we jikanyana ka ntsongo hi la ekusenta teka le tengo ta wena oni dzwela leswa ku ri u hleka ni sa va mani uri kwi wena mixer uno saseka ya ni vona lava makete va yimi kulunga la we twa vona
1: lehlekilo ya varhandziwa va hina ri humeleli nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Lei fambaka na mobile fridge, ti plans ta hina hinkwato, ti famba na ti tombstone ta mahala, na mali yo sula mhloti lei fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifuntsene, hi ku tirhisana na va mafemani baloyi antennas wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082-584-3201. Kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
2: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yinga ku yinka ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware, na le Karisava eKambako Village, na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center, na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take it a chance. Heka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
0: Ya yeah, ikari lo ani ngete se nta hlangana na wena la moyeni wena mix room no saseka. Hey
3: hello mayi
0: ah eh boti jo gift ku ba hi suka le ka mswane
3: ikhika na ba jo mo baba
0: hi wa lo
3: eh ni papa e papa la wan kali la
0: banaro i bahle bahle ka niseni banaro lava boti gift.
3: Hapu ziri tani malime isi hikona masinyani bhenye vaka mashava kusuka laha ka xikokwana mugangeni wa Zindlala. Kuna masinyani roni i rhona tivaka malileti kusuka laha mawa block 9 ka Mujaji. Kuna kuti masinyani kusuka laha ka Magezi Mashila va heta va ku ndi i va maseve valava. A va vaya puma kona Ikimti choko pa iku jika na tike ina kam swami. Tinta po aga malume isi nuku hite ka mwana baba.
0: Hite tabule li ni mwana baba.
3: Na swan.
0: Denge.
3: Omle ali swamba malume isi.
0: Izola. Ya vai sungulela boti jo gift ku bayo ku suka la ka mswane ahe mile mwini mixer won suka
4: eh njani mara ma esi
0: hi fukile minjani nwina
4: hi fukile
0: eh
4: ma ngana wana wa mhari
0: hi mbili yo basa pa
4: kuna mhari ya vaka hi se ku kala ka mswane hi ni ngana na vona
0: eh
4: ezi ni ngana na mama ana ka nga a 14 a
0: eh
4: nda ke tsabe go ngela na mang ge ma thebu ya ka makangang
0: eh
4: ka nge se mo mang mang go na ka ka ntlhane ke nam ga go ka tenyi se la
0: sa se ka nsene ne
4: sa se ka mang ngwe no
0: thank you ya le ka xi siya bang ni swi swa ri tengwe na mixer mo saseka ahe mi le mo ni mixer mo saseka
5: DJ Mkwamulanyika
0: DJ Mkwamulanyika hi allo i both masenya
5: ndi nokutambisa mu West Chete iwe
0: ntoma namuta ndi misungulele irona risimu ra nwina boti masenya
5: ah hey indundu ya vantu ana
0: eh
5: la kungana mudiwa wangu ifa itsake ngofu elise mudiwa wangu wa mudiwa wanga ndi nori masero se elisimilani ha iwe
0: ina
5: iwa unye phi eh mudiwa wangu elisimilani iwe hayi
0: eh
5: ndi nori masero se
0: eh
5: xikwadi xa mina se vangaze va xiva manje ni fanele ku xithelisana kwa laya manje ndi ndi switwili nga kuna nwa latani ivela xona ne ta mfaka ramba nyini loko anda leswi ha manje sensela dia la veka la xikari la ya ya la veka na switwa nga ku se xa kwa mukanyana manje se xikwatsa se xa ta ku se xibohiwa manje lo nwa nda pa he nwe sisili nyana ale ba mbiri vaka xewe ta wisa nyana nda teka gift jo ku bani ku teka mswana ya ta rangela xikwadi lexi wan le phambeni le mkoma nandi nori maswiro si haa kuta biwa teki kuta kanyeruwa ncheka uvya la matsolweni na xikwembu kuta biwa xibasikirani ku zeki yo valwa hinkwavo vandlu va maswiro si hi boti masiyani ka gondzo ra R578 mukwamulanyika kwamulela iwe mukomana wanga
0: hayi ta kwamulela impela boti masanyana
5: ndono yenda zvakanaka
0: izvona ya varandi na vaseketeri va vunanga bya rumba valava va boti masenyana wena mixer mo saseka kusuka le ka majozi ka patra R578 van'wani va ka se timali ta yini leti nga lowo magondzweni 578
6: ahe yi kona ndlovukazi la a 14 yi halaka va mhana anakanya ku na xala tshungwana le a ka makoxa le na mhana na mana albila ka xikukwane la a va ri na munhu wo duma hi voma ah wa duma wa fika kwala ndi ta vo hlamba kwi
0: mi khoma mi ri brown fisher leswi
6: ani hi audio stream swa durha ku yimisela n'wina hi hosi
0: exi mativa na ene ha swi khensisa mani
6: mara mi fane hi vitana mo ku na le brown fisher va yingisela
0: hi mi vitana mpela hi ku na loko va vuyini va ri hala ka xivulani hala va va na hina
6: kambatu
0: oh kambatu
6: va yi tiva mbatu mo
0: ya
6: yi tirha yini mbatu
0: mbatu yi vatla swi vatla vatliwani swo funje hi sweswo swa mukombe yini yini
6: ha mi tiva kahle ya ite general
0: no a yi hlayiseki the general ku suka kwale brown fisher
6: Chopeni.
0: Chopeni. Ya mavato loko vakha vakuva yingisela audio streaming. Unga xisiwe ku GCR unge ikhomi. Wo ikhoma hambo va Dubai. Unga mu yingisela DJ Kwamza kha ku haxela nongonoko wa lo African Beats uri Dubai. Audio streaming. Ungu twa kahle twi loud and clear. Ahe.
7: DJ Kwamza.
0: Ahe.
7: Le fukile DJ Makwamo.
0: DJ Makwamo le vafukile nwina.
7: Hana ne fukile.
0: Eh.
7: Amlo go tsira tani mo iko masika ti yakanaka ka vanga ba landelaku.
0: Eh.
7: Una mana o mo wa emotion na ka nkomo goxa ni masika ti yakanaka mana emotion.
0: Eh.
7: Ebe ne ku le sikile ka.
0: Eh.
7: Shoko shoko iswa information.
0: Eh.
7: Una masika ti yakanaka.
0: Eh.
7: niku mhani wa mina enwexikani i Mariya Mathevula va kumeka tiko ra Khakhala niku masikati ya kanaka
0: ina
7: lava va sikatisa masikati ya kanaka ku ri n'wana Andries Vaximeta ni wa Bergi Gian Thomas Tungwana ri hansi ta vufomi bya ndhawu ta Khakhala drivelin danke kwa mulanyika
0: danke hlayisekani swinene
7: a swi vitana le ka n'wina hiyeni
0: a hiyeni mpela
7: danke
0: 13 minutes past 4 wena mixing u saseka loko wa ku join us tivi leswaku sweswi ho va ka xiphemu lexi xa ku va hi hleka nhisana la ka nongonoko na ku va ni kha ni tiva ku ni na vamani va nga na mina la ka nongonoko ahe
8: botifi
0: va lava va hlayisekile n'wina ina mani hi hleka nhisa vamani vanharhu
8: ni hleka nhisa ximomo ndhiya leyi makwenu wa mina ni ve ni ku haha ni kwamukwamu kweleni ni ku mhani rhodzobyani ka nkuzani va tekanisa hi marikoto kwala ma 10 view danke botifi
0: danke mhani rikoto la ma 10 view
8: danke
0: Mwena mini koma meri kwe mingi siro mno saseka.
9: Kurula malumu.
0: Akutale.
9: Minjani.
0: Hipukile minjani mwe.
9: Nisaisu matimbala makulu.
0: Ima goda musilu, yani.
9: Ae, vona waka mangani.
0: Ina manlaka mkumi ya mgangeno angolumbi.
9: Kona kwa.
0: Ina, ni seka nisa wa manu magoda.
9: Ntateka shikimisha mina. Jofu kazi leka umu, azo zeni li. Zozai putangi sisu.
0: Yi ta pfuta yini ti nga se na tipfula hi magoda
9: mata ya swa vava swa ndlovukazi mani
0: se mi lota ku yi ta pfuta hi mpera
9: ya pfuta na pfula kun'wana ya tema hi malembe kun'wanyana
0: okay ina va hlekaniseni magoda
9: a ni ta teka na ximomo ndhiya leyi ka jilongo leyi loko va ku xi tekete lexi wo hi tisela ni ta hitisela hi mhani mavasa le ka malamulele section b leyi a va vi na siku ra kahle mhani
0: hi mpela magoda
9: Hlayisekani maxakamini.
0: No, nan'wina swivitano magoda.
9: Ba daki.
0: I swola.
9: Xap.
0: Xap xap. Ya, ni kombela ku teka vayingiseri vambirhi va ni gimetela swihi xikarhi wa munokoko 16 minutes past 4 o'clock wena mikiseri muno saseka. Swin'wana u nga ta swi rhandza hi GCR swoleswo swa ku va na nkarhi wo talo na vayingiseri. Swi endlaku na ku va xi rhandza ngopfu xitichi lexi a xo rhandziwa njhenjhenjhe
10: ahee makwamu la mipfukile
0: hi pfukile minjhani mhanana kanya musi lava
10: la mugangeni
0: wa nkanu la 14
10: mano ku na nani fika nisa yini xi lavaka nhlaniki mani mani wa nkuna laha ka nhlaniki a mugangeni wa ka mpenyisi Nimetwini mani. Ivi ni kunana ku na mizamani khosa vona va kumeka le tikweni ra le Jilongo. Nghenani hi ba khosa. Ivi ni kuna mani wun'wani a hi kumeni jajeka nyandza ya tihunyi va kumeka laha ka xikukwani loko va ti vitana loko va ti themendlela ve ri vona i murhi wa le jele i phunyika va n'wi phethe.
0: No, I can't ask any manana kanya. I say, can't swim la 14A. Thank you. Then Gangen Wankano, the man at Takwata Kiasis, Eskash Pemulish, when I mix on the second. Kielin, Espemulish at the thing where I'm a train and Nongonoko.
10: Hey,
0: DJ Kwamza yalo isa siyala ati mutula.
10: Ina, inga haribu kwa leo ni mashtira la mjeye, ni kwati.
0: Ina, ikwati mwani.
10: Ina. Ina. Ina. Ashale zizi tuwa lako.
0: Ina.
10: Afendi kusuwa, anila nyu ya kuko.
0: Oh, miwuya kwa leto ya ndo.
10: Masuwa na yan.
0: Ina.
10: Oye, vashika nisa na meta teka shoshi kimi sheshi ya shakutandu samuwe. Ina.
0: Ina.
10: Mara mimi nga tantisa mimi. Nga tantisa mushwara.
0: Teleleyo DJ Kwamza uya na mahlweni na nongonoko wena mixer ona seka. Niku tekela disimu tete u ditwa ku dingena hi xidumu xexo Dr. Sakis. Va ku stela. Va stela enkwini tsakani.

Ya, ela kota ko isuku stars kwalano wena mixer home sa seka vaku morenita. Evitera munhu rero morenita vangu themendela ku indlela leyo ku vangu randa swinene. Ukusi stars ta tsundzuka leswaku ntlawa lowu nga duma swinene wu nga tumbuluka kona le tikweni ra Democratic Republic of Congo. Leswi swiyimbeleri swo tala leswi nga duma swi ve swi kha swi suka ka wona ntlawa walowo wena mixeri wuno saseka. A swi bi Katara swi yisa leswi a swi na munhu. Bowa Katara hi ndlela yin'wanyana wa yi twa na leyi twelaku lana. Inkekela kunene nkatara ya kona, utwa ingaku yo rila kunene nkatara ya kona. Ya, hi vunandzi bya sukusi lebyi ni ku belaku byona laha sweswi wena mixer wa mina wo saseka. Weni va nghena laya mthavanini laya. Ni ya ku tekela ntlawulo wa mhalo wa vuchiva lowu fambisiwa hi the latest kulukumba Steven Sufufa. Va ku nkatanga.

0: Ya hela ku ta hi malo a vuchiva kwalano wena mixiro mno saseka tanihiloko ni wu kombisini leswaku i ntlawa lowu kumekaku hala vo muthavanini hala vulovedu hala lava wu rhangeliwa kahle hi the late Stephen Sefufa lava va nga etlela vurhongo lebyikulu enkarhini lowu hi nga ka wona wena mixiro mno saseka va tsundzuka leswaku va hundzile emisaveni hi timhaka leti a ti fambelanaku na timhaka ta COVID-19 ku ri munhu loyi kahlekahle a hanana swinene ni va tsundzuka ngopfu hi sweswo kulukumba Stephen Sefufa Mavandla ti politiki ama benefit ngopfu ka kulukumba loyi wena mikisenzuka he was a businessman he had a fleet of cars taxis buckies a kuma ku hi mikarhi leyi yaku ka nhlawulo so kuma ti buck letiya na ti taxi ti namaketiwile vandla ro karhi wena mikiseri wuno saseka u famba ri kha ri canvasa free of charge leswi a ri xiswona Stephen Sefufa a ri na mbilu ya liya na munhu ntsena njhe na themba leswaku vanhu vo tala loko no tshika ni pfule tiqingho laha ni ku mi nga ni byela ku u mi pfuni hi yini kulukumba loyi vo tala mi nga ta na switoritori swo tala ngopfu wa swi vona timhaka ta tumbu loko ti tala ku hi fambisela vanhu lava hi nga ta ku vanene ka community va flower back ka community wena mixiri mno saseka may his soul continue to rest in peace
1: Enzelela dumadu wa gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters e 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Tech, butisa kwala xitolo. La duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyani. Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawero. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
3: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru nga famu kaka ya varikona
4: Bapuna eka kususa sinyama Kutungula vanhu vohlongorisa hi moya Kutungula munhu vohlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vuwa Kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilangi ta munhu ku tshungula nyoko wo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpuku, kubuisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
0: Ya, hi wisa sweswo emakete nkarhi wa mina kwaku 19 minutes to 5 wena mixiri mno saseka na ri vona risimu ri nga yimaku lunga la ra xiAfrika ri sukaka ka Mr. Bawo kusuka le tikweni akela ni ri le Mosambike va ku Mosambike anima va fambisana kahle na Awilo Longomba wa kusuka le DRC

Bate talent wena mixero uno saseke isuka ka Mr. Bow. Mr. Bow mtangtsunduka leswaku munhu nwanu a baku marabenta hi xitalo. A bana vunanga le dzwa lomu ya micato yini lebya. Na vuyi inwani xangwa ku bela rumba ya matimba swinene ya Africa wena mixero uno saseka akara fambisana na ti njinjinini ta kwala Africa vo Awilo Longomba. Wanu kata swi randa hi Mr. Bow ti makata ti video ta yena mihisalo hezo ti ta ku tsakisa hi ku huwa swi vona kuna loko ti endliwa ku vanhu lava ti yimiserile loko wa ku joina swi tivi leswaku na DJ kwamzala ka nongonoko kona kwala ka GCR karhi wa mina kwa ku kota to 5 wena mixero mina saseka ya mahlweni ndlela ya liyani ku nika vunanga bya Afrika bya xiyimo xa le henhla ngopfu. Ngava kuri mani ke yalo ya nghena ku hi xidumu xexe loko ngari Chigombodza and Kakati Band vakubujelele.

0: Yeah, ela kota ku hi Gomboza and Kakati band wena mix room wa mno saseka la vanhu tiva u kahle ko loko ba lo hi va ku hi yena Peter Shirobe. Pela na risimu ra yena ri dondisa ku mkarhi o tala ku loko hi lava leswi swa ku fuma hi ma business leswi. Ha swi kona leswa ku munhu a famba yi endla swa ku kendla kendla. Mhaka yikulu ya ma-business i ku ta ka ti-radio stations wena mixer wa Masaseka tanihi laha u tivaka kona leswaku laha ka GCR hi leswi hi ku endlela swona swoleswo leswaku bindzu ra wena ri tiveka hinkwako lomu. Wa swi tiva leswaku vanhu va kholwa ngopfu swilo leswi va swi twaka ka radio wena mixer wa Masaseka ku tlula ku famba hi lavalava swilo njhe. Wa swi vona lexi swi nyika munhu rifumo kambe mali ya kona u ya yi dya njhani. Xikaxika ku byela ku dlaya xaka ra wena, dlaya mana wena, dlaya n'wana wa wena. Sorry loko ni vulavula hi ndlela ya ku va swi wo tala swi nga ta fika swi mi chavisa ni. Kambe hi leswi talaka ku endlekisa xiswona, kambe loko mi lava ku kulisa bindzu endlani leswi.
1: Quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi. U nga durheli u Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ephalaburwa. Kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba kuphikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matsu.

0: masiari malume ai ndingwena ni ya temeli mani ane paka Jamaica Street vho tangana na mudindo mudzimu ndi vhafunzi vho rasta mukumela mukosi eri hone kha inombekanya mushumo muwashi wangu swikela zwenezwo nga sigisi vha tshitogwaza danke
1: danke vho rasta mukumela. Va ku vaxumi malume ifi ni hleka nisa vanhu lava landzelaka mhani Maria Magagane agumbane na mhani Lina Vukeya ka Ngove na mhani Laiza va ka Makheke ka Ngove a va ri na mhani Grace Makamu va ri Joni Xawela Green Church ele mjondolo va mhani Grace
2: Makwamula. Ahe botifi. Mono ku enhlikane aka boti amusimboweni ka mugejani ka mbokota. Enhlikane aka mhani khotso ama lawani. Aka njaka njaka atana na plani. Enhlikane ka mhani Maria Nwa James ka ta boti masenyani. Vahlenkansiwa hi mhani Rose Hobzani le ka nkuzani danki.
1: Danke, man Rose Hobzani kwele KZN. Ano ku phuku vula pfisiwa swona kwele KZN ele ka nkuzani le.
3: Mkwa mulanyika. Bone hlekani sala vanhu va hlekani saku. Enhlekani ka sisi wa mina nwa khazamona. Kamburi ya ntima. Kamburi ka mswani. Kuna sesi wa mina enhlekani aka vona emhana maki la ni tlhela loko enhlekani ka sesi n'wayingwani leti kweni ra vakokwani ka mudavula ka xihosani mhana Khesanda ve ni vuya ni ya ka mbatlo enhlekani ka n'wamaxava hinkwavo lava va hlekanisiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ne M2 aka ndambe ni kwala gwangwangwa la xivulana la kona gongo ra mali danko
1: danko ri kaka ro bava ri bava na marhanga ya u swi tiva leswaku misinya yin'wana ya kelema wena mixrosiseka leswo a yi tirhisiwi njhenjhenjhe hi swifuwo kumbe vanhu yo bavela le kule leyi swi ni tsundzukisa nsinya wun'wana ni nga tshama ni hlaya hi ta wona wena mixrosiseka leswo nsinya lowu i poison timitsu ta wona i poison mahati ya wona i poison matluka ya wona loko mu ku ma wu tsema mi wu hisa musi wa kona wu hundzuka poison kwala misaveni ya le ya Jehovha wena mixrosiseka ivini kuma lava mi yingiseri va ku i nhlekani lonene malume ifini ku he mi ta tsundzuka leswaku marungulo lava va ma rhumeli khale vanhu lava ka ha ri nhlekani se ho ma hlaya leti mhaka ku se rapela va ku ni hlekanisa hani Grace Makamu ka Ngove na mhanana kanya ka homu 14A na mulungu mutima mavundha wa ka falaza ka mhlava vhilimu va hlekanisiwa hi leni n'wana nomeni mavasa ni ri kwala PLK ele LK ele pulukwana musani ibene kuma na lava mingi survive tisela voice note ya matimba ile
4: kuna papa mina papa ya masenyana Daniel Mashava kwala ka xikukwani mugangeni wa Ndzindlani kuna hanu wa mina mhani Mashinji kokwani wa kuhlula kwala Gian section A kuna mase wa mina mhani Rivombo ngenani man loyi a ri na vona i mama Albi kwala ka xikukwani i nkomu
1: nkomu mama Albi
5: ripirile DJ Kwamza ene kumbe ku nghana na lava wa ku na botlink ngoveni a vihehle ku na mani mathevula le ka maswanganyi a va ngheni tendeni una kokona kusula section A abangenza emama bibitsa tinyi komaleka laka ngobe a jamela tu nkomo
1: hlayisa kanu swinene mama bibitsa tinyi komaleka laka ngobe
6: nhlekani lowunene ndenga lowunene DJ Kwamza malume ifi bashume
1: hayi
6: nongonoko wa n'wina malume ifi wu ni tsakisa hi ku wu na tidyondzo mina tidyondzo ta kahle to aka va ta mile ku dyondziseni loko a vo swi twa na lava vugevenga va ndlaka vugevenga va ta tshika malume ifi mo hambi swi ri tani ni nghena na vanharhu ta nghena na tatana xibelani James Mtileni a thema ka maxamba ivi ni tsutsuma ni ya nghena na mase wa mina i mhani maximbzi kokwana wa ku hlula a gian section a ni ta hetelela hi mhani dayina ntukulu wa hosi mhani van'wani vo ni rhandzisa swin'wana mina na mi rhandzaka mama na n'wina nghenani vanhu lava hinkwavo a va nghenisa hi mana na mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso until mi zami ya chayisa malume ifi danko
1: danko tshikelela mhaka leyi ya vugevenga hi talaka ku vulavula hi yona wena mikiseri wo saseka a hi titweni hi ri na nkateko loko hi ri na a powerful media hi ri na xihi xa ku hi kota ku hangalasa mahungu xo fana na xitichi lexi xa hina xa GCR a hi lemukisanini hi nga miyeli hi twa vanhu van'wani va kha va xanisiwa hi miyela na tona sweswo hi leswi hi va nyika tipapa vanhu lavaya va hi karhataka hi ngo swigevenga gevenga swa kona naswona swi titwa njhani kahlekahle ku va swi thyakisa vana va vanhu swi hetelela swi va tekela vutomi bya vona swi titwa njhani loko swi thyakisa vanhu vona mikiseri wo saseka swi ya va xanisa lomuya nhoveni swi va transfererisa timali ta vona leti va nga ti tirha va dzuka minyuku tin'hweti hinkwato leti hi timinete titsongo swi ta swi va transfererisa swi va tekela mali ya vona hinkwavo swi kha swi va xumbadza swi kha swi va ba matsolo lawa hi tihamula a swi tiva yi tiva migingiriko yaleyo your days are numbered hi vula n'wina mi xanisaka ti-community swigevenga leswi xanisaka ti-community your days are numbered sweswo hi ta swi haxa without fear or favor
7: malume ifi ni kombela ku nghena na vona vanharhu mina loyi a ni ta tsutsuma ni ya le a xawela ku na Bothemba Maxakazi mina loyi a ni tsutsuma ni ya le a vuhehli ku na khosakhosa emavona loyi mina loyi a tsutsuma ni ya kwini a tsutsuma ni ta laha ka minenginesi ku na swa namuntlha ntsene hinkwao kwalava va nghenisiwa hi radio ka radio school boy mina ka homa hi fambeni malume ifi
1: hi fambeni school boy mana makomba ndlela volume ya n'wina yi le hansi ngopfu ni zame ku koka na leswi ni tirhaka hi swona ni swi yisa le henhla leyi ni kuma ko fana na kwala nkarhi lowu taka loko ka hi rekhoda a hi vonini swaku ha pfula na tivholomo ta tifoni ta hina ti twala aleya lweyi ta twala ku saseka hi ku yi vona kunene na swi vona ku
8: malume FM wu nhlekanisa vanhu lava landzelaka hi ndlela leyi landzelaka ku na sisi wa mina i self na gapu la tikweni ra ka mavula ni ku i nhlekani ku na malume riskuyu mfana wa goxa la tikweni ra ka mapuve ni ku i nhlekani munhu hetelela hi papa mina meyiwala long city ni ku i nhlekani munhu a va hlekanisa tlhekota sagrafom nkarhi yena wo lithoka gap the golden voice a ri kwala ka miyexe kambe vutshambi laha tikweni ra ka mavalani kha ni ku tanki muhaxi
1: danke danke
9: ni kombela ku va hlekanisa ni hlekanisa sesi wa mina Julia Chavala mafumana aka makoxo ni hlekanisa mhana hlengiwe aka makoxo ni hlekanisa sesichaladi kata swilevanhlandla kwala ka makoxo hinkwavo vahlekanisiwa hi mhana nhleko kwala ka mavala danke muhaxi
1: danke danke danke danke danke a swi yitwa sesixalati timhaka ta mun'wana ti ta lava swilevani leti ti twala kule ngopfu ni ti va tsakisa ku dlaya vanhu va ku tala lokoani
10: boti mikwamu kwamu i kokova ka madzandza manihulu kwamu kwamu kwa mulanyika
1: ina
10: hlekanisa vanhu vanharhu masen'wa tlhelani mana lukasi ni tisela hi manchaki inkomu
1: inkomu kwele ka madzandza kwele block 3 ya ivi na lava kumbe njhani malume Efraim noko a yi pfukile ma a ndzi noma swera seyi ka mhani Doris Maluleke kwala Kremetati na mhani Mulambo kwala Kremetati na mhani Xalati ka makoxa I don't know to write Tsonga language. I'm listening, Malume Ivi. Oh, thank you, man. Thank you. I'm not too long na kuhunguna mani. Yeah, mazuona kwa lava iva mwanyani vango ti enjoy la nongo nongo kuma kwa na ririmi avari TV kahle ngopfu. Next time, you must write your name, my friends.
10: Riverini buti mukwamu leyi na hi pfukile hi ngo n'wino mo hi nghena na vona nhlikani lowu ni nghene na buti swa boha kwala ka makoxa ni nghena na xikwembu hi dzaha hi mbangi kwala ka makoxa ni nghena na na Elisi Milani kwala ka makoxa va nghena na mhani wa Gezani va ka Bobodza mhani nkulu wa Xalati koko wa ku humelela
1: a khensa swinene vuyingiseri byo lebyo na ku nghenelela ka n'wina kwala ka nongonoko
2: ahe boti kwamu kwamu mihlikani hisa minjhani na hina hi pfukile hi hlikanisa vanhu vanharhu mhani mahori a hansi ka xibokisa ta n'wana mhani nhlikani n'wi ta ni ta nghena u nhlikanisa mhana anakanyo mhana anakanyo n'wana mhani a vuxeni ivi ni ta teka lowa vinharhu lowa vinharhu ni teka mhani magoda kwala kusuhani na hosi xitavi I man mahori kwa yaka mampuka kwa niwa diyono na kutula dango
1: ya kenza sunene mana mahori ya nseni yete ni marungula la mama le shishao wantapu wena mikisire umno sasaka weini ya matwini nika vod nanga jungane jungane jungane ntabu ya nivuona le shwa kuhala yaka Facebook wa programs manager vata wa postili kumihlangana na mina na 13 minutes past 5 wena mikisire umno sasaka yisa sweswe matwini tipina yavu nanga jwa shimshele enta jwa Africa wena mikisire umno sasaka ruvare moyo wangu irisimulerin lava kukubela rona sweswe risuka waka legend jona moyen devenangwenya jazz band vakuruva remoyo wangu shiluva shambilu yanga

Ya eri simura di jende jono moya ro lero wena mixer omno saseka akuru va re moyo wangu wena mixer omno saseka leso xiluva xa mbilu ya mina leso munhu lo ngu vula ku xiluva xa mbilu ya wena unga ka unga ngu karate na katsongo whether emotionally or physically unga unga ngu vavise moyeni na ku lenyameni ku nguba hi ku ngu vula vulela marito yo tika swinene wena mixer omno saseka se ai vonile swa ku mkarhi hinkwayo loko hi va khari hi hanya na vanhu vo kari lava hi va vulaka ku luva swa timbilu ta hina hayi kona a hi va hlayiseni swi hlamarisa ngopfu u kuma ku vanhu lava kahle kahle va rhandzanaku hi swi teka u nga ku va rhandzana ngopfu u kuma ku hwihi hwinyana un'wana u vavisa un'wanyana hi ndlela yaliya yo tikisela emotionally yo tikisela physically wena mixer u no saseka se a hi voneni leswaku hayi kona a hi dyondzeni ka tinsimu leti hi ti tlangaku la hi nga ti yingiseli ntsena hi tsakisiwa hi ku va hi twi music a hi veneni hi teka leswi va hi byelaka swona wena mixer u no saseka hi ndlela yaleyo hi ta kumeka hi karhi hi va hi karhi hi hanya kahle swinene hi hanga ta ku bela na rin'wana risimu la wihi ni ri teka hi ndlela leyi ni twa ku nga ku i tikatara ta maniketo leto loko ku nga ri i tikatara ta The Guitar Brothers kusuka kwala ka thomo laha wena mixer omno saseka ya ti twalela kule a ti endli swona leswi ni lavaku swona okay yimani nyana.

Yeah, sungulani kahle endlela ya leyi leswi ni mi tivisaka swona the Guitar Brothers kusukela ka Thomo la vaku hey vanghana va mina na vativa hi lava ni pfunaka kambe lava va nga na endlela ro ku loko ni ku ni endla swo karhi va ni wisa vanghana swi sweswo hi valala.

Ya ku ri swinari swa matimba swinene swi nga setiwa wena mixer musaseka swi tlhavula kusuka ka The Guitar Brothers ku ri ntlawa lowu nga rhangeriwa kahle hi Petros Nguveni kusuka kona kwala ka Thomo. Van'wani vo tala lava ri twaka ro sungula voko hi na nqambi ya rumba ndhawu leyi hi na nqambi ya vunanga bya Afrika la ka Thomo. Ya lava lava The Guitar Brothers. La ku tiva swo tala hi ntlawa walowo kumani Petros Nguveni Themba ma n'wi tiva vo tala kwala ka Thomo mi n'wi vutisa hi timhaka ta ku swi tise ku yini mi tumbuluxa ntlawa lowu hi ngo tiphina hi swinari swa wona swa Afrika. DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko African Beats kwala ka GCR 5:30 wena mixi room no saseka kambe va karhi va hi dyondzisa swinene hi risimu lera maxaka. Hi languteli vanhu lava u hanyaka na vona wena mixer wo saseka lava u va vulaka maxaka ya wena hinkwavo va ku navelelaka leswinene u za u vona swikombiso swa muxaka walowo be careful be extra careful vana na vurhon'wani loko kha u hanya na vona vanhu valava hi vona vanhu vo ta va tshemba ku tlula mpimo lero u xeraxera tipleti ta swakudya na vona. Be watchful vana na tihlo ro leha.

0: kambe wa swi vona ku tindlela ta ku va u kha u nghena ka nongonoko la ka GCR ti tele ngopfu hi leswi ha pfula tiqingho u nghena ha pfula ti WhatsApp u nghena ha pfula leswi swa Facebook u nghena wena mixi remo saseka se hi va hi ri na tindlela ta ku tala ngopfu ta ku va hi kumeka hi nghenini ka minongonoko yo tala leyi ku haxela ka yona se kamba hi vonini leswaku loko hi kha hi nghena loko hi pfula tiqingho ha ngheni ka lexa WhatsApp kumbe ka Facebook loko nghenini ka WhatsApp wa nghena hala ka Facebook swi ta va swi kha swi endla ku ri minongonoko ya hina yi famba kahle hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene swoleswo wena mixi no saseka quarter to six quarter to Raja wa ri na mina DJ Kwamza kwala wena mixi ri no saseka a ni la ta ku byela nyana swin'wana kahle kahle mayelana na timhaka leti ta continent yeru ya le ya Africa ni nge se fika makumu hikuva swi tiva ku hi leswi ni talaka ku byela swona loko ni fika la ka nongonoko kumbe ka awara leya ku hetelela leyi okay a wu swi tiva leswaku la matikweni ya hina ya Africa malama ma 54 ku na lama ma khomaku nambara loko se hi ma katsa na matiko lama ma misava leyi hinkwayo jikeleleke ma khoma nambara hi yini ke ma khoma nambara hi nhlayo ya vanhu leyi lava va nga kona etikweni rolero se ni la ta ku hlayela kolomu ya ka top 15 ya matiko lawa kambe ni kha ni katsakatsa na lama ma misava leyi hinkwayo ku nga ha ri Afrika ntsena se u ta swi twa ku matiko yo karhi ya hina ya Afrika ma khoma swiyimo swihi kwalaya number 15 hi na yona Democratic Republic of Congo leyi nga na kolomu ya ka 113 million wa vanhu wena mixi no saseka ivi 14 xikomiwa hi Philippines xi nga na tiko leriya ri nga na 117 million 13 Egypt Egypt ya swi tiva leswaku yi kwala Afrika na Congo leyi nga khoma 15 position 15 yi kwala Afrika Egypt yi na 118 million wa vaakatiko ku ya hi loko census kumbe nhlayo wa vanhu wu endliwile 12 xikhomiwa hi Japan yi nga na 123 million wa vanhu ivi hi ku number 11 yi khomiwa hi Mexico van'wani va ku hi le Mexico leyi nga na kolomu ya ka 132 million wa vanhu ivi number 10 Ethiopia ya xikhoma xiyimo xa vukhumi wena mixi rungu saseka yi na 135 million wa vaakatiko va tiko leriya xiyimo xa vukaya xikhomiwa hi Russia leyi nga na 144 million xiyimo xa vunhungu xikhomiwa hi Bangladesh leyi nga na 175 million wa vaakatiko va tiko leriya swin'wana u nga swi tsundzukaka hi le Bangladesh vusopfa lebyi nga na tiko leriya vaakatiko va tiko leriya madoroba yo tala hi leswo ma basanga ya Bangladesh ri vhakeli ka rin'wana ra masiku loko u lava ku experience leswi ni swi vulaka wena mixi ri saseka wa kuma u tshame ka restaurant yo karhi u kha u dya swakudya swo xawula laha tlhelo ka yena u kha ku khuluka sorage le Bangladesh kwalano xiyimo xa vukopo xikhomiwa hi Brazil leyi nga na 212 million wa vaakatiko xiyimo xa vutsevu xikhomiwa hi tiko ra hina la Afrika Nigeria leyi nga na kolomu ya ka 237 million wa vaakatiko na le Nigeria ku tariwile swi nyawula swinene wena mixi no saseka i tiko leriya ra ku loko u kha u famba ka rona leswi swa swimovhamovhani loko mi ri madorobeni hawo wu rivala hi swona loko u lava ku hatla u fika lomu ya u nga mavhengeleni yo karhi u lava ku xava swo karhi ti fambele hi milenge na ku tirha ngopfu leswiya swa swikuta leswiya swikutela swa mavhilwa manharhu tele ngopfu loko kuma swi ri ka mapatwini ya doroba madorobankulu wo Lagos va za kuma hele so swikutanyana leswiya kuma ku ri bya gold ntsena byi tati mapatu le Nigeria kwalano xiyimo xa vutlhanu xikhomiwa hi Pakistan yi nga na 255 million ivi xiyimo xa vumune xikhomiwa hi Indonesia leyi nga na 285 million ivi xiyimo xa vunharhu xikhomiwa hi United States of America leyi nga na 347 million ivi xiyimo xa vumbirhi xikhomiwa hi China ana ku China yi na vaakatiko vangani wena mixi no saseka 1.41 billion ta ha fambi hi mamiliyoni laha hlayelo wa mabiliyoni ya vanhu ivi xiyimo xa ku sungula xikhomiwa hi India yi nga na 1.46 billion wa vakatiko.
1: Leswi DJ Kwamza ku khomeli swona namuntlha la ka nongonoko African Beats. Wena mixer wa musaseka kona kwala ka GCR.

0: Vaata, ei.
1: Mä oon chaisai sanan, mä en oikein kenä kai.
0: Ei.
1: No ei, mä en tiedä.
0: Okei.
1: Koko nuo kusyöllä, ei nää aankin, ei nää voi vaan nähdä, että ruupan pieni tokkeen, se on koko ajan makaan, mä en tunti, se kun sä oot oman meri, mä sanon, että ei.
0: Ei, mä oon.
1: Aina vaan, kun taina, niin mä oon kuttala tuo.
0: Ei, mä oon kuttali uini sinne.
1: Mä oon nyt, mä oon nyt, mä oon nyt, mä oon nyt,
0: Ariweli la ya ka kutsuka ka eh ka top 15 a ra hina ri na ba 60 million masivha ku ri le kule ngopfu
1: ah hina hina tshumbana la vanga na ba ma Nigeria ta ta ta tshumbana
0: eish mativana
1: ta ba ta ku na ta ku kamsa
0: na ka sa swinene ta isa kana ku kona ku hlula
1: eka mi ta hlangana hi ka ta xikala
0: eh ya 9 to 12 thank you ya matiko la vanhu kani mahlaya wena mixing so second leswo i top 15 ya matiko la mangana vanhu va ku talu lama masukela kwala ya ka va 100 and something million se no tani Afrika-Dzonga a hi fiki kwalano loko hi hlayiwile tihlayi ta hina tighina kwala ya ka va 60 million ahe mi le moyeni mixing so second
2: awo yaleti
0: ahe ndlovukas
2: lawu
0: ndzo zweni mangombe kirali ndlovukazi
2: Ndlovukazi
0: le popo ta mwana la majangwa ye. Thank you. Sweet way, my God. Nam kambuti sati makatako zozo ya ndlovukazi ayiputanga mi vathu vano cha. Naloko vakha va vulavula la ka xiyana moya vana xirilo xa chupu. Mile mwana mixero musaka.
3: Eh malume Efi.
0: Ah
3: eh. Mipukini.
0: Ipukile minjani n'wina?
3: Ipukini.
0: Eh.
3: Namkhala ka Paul Mathavira ni.
0: Oh, mi belo i Paul Mathavira loko ni sungula le.
3: Ah, we mi belini alo ka ni nga koti ku nghena hi swin'wana swin'wana.
0: Eh, i sasi Elsi.
3: Eh, we hi vona ku na un'wana.
0: Na switwa mani. Ina.
3: Eh, kona swin'wana swo va ni nga ni nghenisa ku mara ni ri ku yingiseleni.
0: Ni ri ku ritweni risimu leri. Oh, ah, na khensa swinene ku twa ku ri mi khome kahle.
3: Eh ha namkha ha minikele sifu.
0: Ah no ah no after bona ba boti masanyana ba tatsaka ngopfu.
3: All right madam eh ha la ku fika ka khani ngi se la ka makosha.
0: No tatsekani la ka makosha se SLC.
3: Thank you.
0: Thank you. Ya kombe ku teka lo a nghena ku sweswi wena mixer uno saseka avane gimetela. Ah hey mele mo yini mixer uno uno saseka.
2: Ah
0: hey. Ah hey.
2: Ai fukidem.
0: Hi fukile minjani ngwena?
2: Ah, bugira yini ngitheri kwa 14 zimi kanti le.
0: Oh, mkazi la 14C.
2: Kwa mama ka kokola ka John Moyo.
0: Oh, loka ku ruva. Ruva re moyo wangu. Eh, xiluva xa mbilu ya.
2: Xiluva xa mbilu ya mina.
0: Eh.
2: Ndzi nga ri ni tsaka ngopfu ti tsimtsa na nkwatu.
0: Eh.
2: Walaya wani wani na bya.
0: Ina.
2: Aka vanhu hi ndlela yin'wana ya ka ya xiyimi xin'wana xa le henhla ngopfu ni tsaki swinene ngopfu ni
0: no ku khensa mina hlayisekani swinene va na madyambu lamanene
2: thank you
0: ya va hi pfalelini mukanse laya wena mixirini saseka hayi kona mi nga vileli raja wa nghena ma ta wu kuma nkarhi wa ku tala ngopfu wa ku kumeka mi kha mi ri lamoyeni la ma swi tiva leswaku hi sweswo GCR number 1 ni milele risimu ra Peter Moyo Aku ha handi nga zwigoni. Kuri streke linga biwa kahle lemberi ri ari tswantswantswantswa wena mixiri wo msoseka at pinin rona till we meet 9 to 12 katash gaza. Bye bye. DJ Kwamza.

0: ku lahlekilo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuckridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Unwa Begi to Healing Herbs lava iba shabisima mimiri yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena le tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani la hi xavisa swo fambisana na vunganga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba kuphikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelela edorobeni Chisawuli, opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona.
1: Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana
3: hlanganana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka
4: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hena ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka Giyani Malamlele, Bushback Ridge, Nechiawero. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
5: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi wu hlayisa mali loko u karhi wu aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters. Yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Butisa kwala xitolo. La Duma! Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo. Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi wu hlayisa mali loko u karhi wu aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters. Yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Tech. Butisa kwala xitolo. La Duma! Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.

swi tlhekekele nakambe. Swi tlhele swi endleka na le ka madyambu ya namuntlha. U nga chavi ku cina wena.

kusuke matwatsa shitleke kile eswiphindile na kambe kama jeme sikela na vuhle njhani ra ka mthelo ro fana DJ Raja wa muhashi mina ebe nga sebe ka reja ra kama jeme sikela na vuhle ni vuyile na kambe mina ni kwala ai imina loyi imina ni kambe ka reja I'm going to go to the house. Vamana va boena swibelani xisutile swa swi hela ku pfela house xi loko mfika kaya loko ri mhandle mi fika mi xijuja evisene ha jai vuso kwala kune lai jai vaka vadyeva siku rero vutlhele hambina na n'wina ta ka ri famba kahle vhele ka ri kwa kahle ende ku ni ku saseka a ku ri mugqivela namuhla siku ro tshala ka nyonga ni wa ha ri mugqivela futhi ho korisela loko swi ri swona vikisiroveli Ndabe ka ri kosa swa mgivela la botlhele ene mina Rajo Mwashi ndabe ka famba na n'wina ka nengono ko matimba nengono ko tsepsa swi tani masiku lo nengono ko i house top 20 it's same that 20 ntsena ku tlangela tona ku suka leya ehla ehla leka makume mbiri wa tona leka number 20 ya ela sungula kona ne hello ku pakanyisa hi tona ni ka ntana tona kahle ndi teka ndi teka hi mina ngedo ku number 19 ku number 18 17 16 15 ndi zeda fika kwale mpuke kwale ka number 1 Kwale ka number 1 Ela nukane gimete kona ne Ela kusundi sa soya so Anwar sen famine ni kana kona wako Sen man gimete nja watu nariba iti bili ku ke Eso es eso bueno mixora chisara fam de ka me majabe sugra na mutan kesa mixer bzo na kolon koko na kesa ntere ndele mixora bina kesa ngopu man loko ning sere le ka majabe sugra ngam kirka tsem tembe rine ale ngundi ta tone ka majabe sugra na mutan sembra sungula ale sugra ka tlo ka man na ka kemu na da sembra ko na ba ko popa arla ka shimele shisho ba ko mbirin number 20 ya ele ro pamela ro ne ka majabe sugra na mixora chisara fam ka sa sembra ka ringa ifka ra ka shimele shia aisha ba komen ka number 19 Era sobre janesha ku mulatu ari mulatu mulatu ai vathi vakafa ko le mwina Era sobre ka tarvela ka number 19 Lo bosa botu tsim de wena mixer mina lo bosa house top 20 sim sese sone Asa isungule kahle ka mbathe besukura ra botla kona la chisa ra fami kana shaka hlandu ba hashe ndar kona la tarbe ra gyan la ni ko ala mina kana ko shela kona ka mbathe besukura na mutla mina jara ka mthandu ro fana A ku ka chila ba ololi ne loko ola ntseno tshoveka buri ya tshava hi mina Era fubela gona Thomas Mbosi mo thoma mo thoma thoma tlo gulu khulo ntshomiro ha te wa shira msona wa mapse mka sekolo magobene mro swa ka chila ba ololi ne e na de burda tshava langela sungina ngelo ngulu ngsenge la ko ona loko ya tivo sanga mapras fata ku bzela ina ku ri sala ba moshe heya e to se balungu ngoro ba timini ku tsama stolweni le swa tsama stolweni swi dondeka ene ka ina ma ka ba de ma ka ta kana na

0: Ya resembra kahle, resembra Brisbane. Afam sir kahle ba sta KJ resembra rovale mixer na makazu ko na resembra rovale ginosi. Aiket lile kile nosi, dala le rovale mixer na kama James Grab. Resembra rovane laya, eka shimbe shisha ba kome nongo number 18. Ila riga ko na ne. 060-887-5942
1: 060-887-5942
2: Kanya, Elena kuna suka leka leso baba ni aka leso tsakisa.
0: Eh
2: naka na ni ngisela malomo wa mina na mwina.
0: Kwala ka jaka jaka la.
2: Mali khotsa nkata boti Monica.
0: Ni mikhisa sidene ka.
2: Eso.
0: Danko.
2: Bayi.
0: Mali khotsa la ka jaka jaka la ya. Dala la wala bixura sira fam 060-887-5942 mina no bula le kume tmira sabara le ya kombo inga say ba ay kama jembe sukram de bula la mina na wena ne lo ke hore kombo ya mahloni ba bona nga kuya kuyile dala le ke nemke se mwen reperil
3: ay mo ashi
0: ay
3: ne kugrena
0: e zombi lu ngune ke
3: ay ko ora ma yo me
0: e no mon
3: ya
0: mm
3: ay ni ngisa ko antruen ko ranjan
0: lantruen me kuinda ko nana tikura kon
3: Mitteramiru
0: kuin tukura kohana no?
3: Lakan jakan jakala
0: isi. Oh, lakan jakan jakala ne?
3: Yeah.
0: Oh, mi banna ei shifti.
3: Mere?
0: Mi banna ei shifti muin.
3: Yeah, banna ei shifti.
0: Oh, mati wabaro, nana kesa lakan jakan jakala. Aka ya gurkui fel?
3: Aka ya laga matan.
0: Laga matan. Miru manu bitu fel?
3: Botlaki.
0: Botlaki ne?
3: Ya.
0: Ka ma tsane mitshama go mitshama ala re tsheno go be go e pele go nama mito ba mgabe mganga mme kwa.
3: Ya.
0: E mme tshamele ya go bala ka matsa pele.
3: Mme?
0: Mme tshamele ya go ile ka matsa. Mme
3: tshamela ya go ile.
0: Eh.
3: Ai mo ile.
0: Elash mo ile ne.
3: Ya.
0: Ai na kesa sene la ka matsa. Ai kesa sene la ka matsa. E mkhaya ngwe na go halana e yo.
3: Okay, mina ni ningisela kwanto ni kwala zone 4 ka papazelu.
0: Na zone 4 ka papazela la.
3: Mahle ka ni mamanyunyu.
0: Na mikhesa ka vanhu vamanyunyu.
3: Hlayisekani.
0: Mi hlayisekana kwena ni khesa swinene ne ya.
3: Danku.
0: Danku. Mgqibelo namuhla mixer wa Chisera FM. Gimete swa mgqibelo namuhla. Ash gimete mina na wena le hemhle ka mina nga bya kahle. U nanga lebyi u nga byi rhandzaka swinene man. Abana gabza house enogono ko vitana house top 20 ela hinga kona eka majabe sikira namuhla eka itpina kahle mina no yena ne ebana gabza nandika endlela leke 060-887-5942 nimge semwe ndiperile
4: baloy
0: ah eh
4: kalang
0: murozi
4: munyai
0: ina
4: mula kufunga
0: amativa kakwan gawe
4: yo
0: eh
4: ebeka kona wa basikire
0: o basikire Ina
4: hambile swi nga ntlatlalata namuntlha a ni zame ku nyiketa mani mun'wana ati aa vona matihlo a yi xi koti kahle ku chovha loko yi ku yi banengele
0: wayi pa yi chovhela
4: ndhakuika leswi kambe ya tichayini leswi leswi nga yoma matlhelo
0: titirhambe titirapa me
4: titirapa
0: a yi swi tlherisela ndhaku so a yi chovhela
4: ndhakuloko yi ku mara hayi nola ku yi vula liya loko yo bela bayisikiri yi nga mi fikela giyani mi nga hleketangi
0: mi nga swi twisisa ke
4: mana no hambi mina laya mi nga kandziya tirapa se hi vuya hi wa ha swi lo yina
0: mativa mara n'wina nga ku na swi lava ku mi vona ka mi yi gadeni mara
4: fanele mina mi ta swi vona siku rin'wana va

0: ከሻው ሽን ከማቃሰሽ እና እንደን ባሙን መልኮ ኮልከም ንበቃ ሰባን እ እንበቃ ሰባን 06087745142 አቦላ ምን አለ ወለ ሚክሰር ምን ከምዛር ቆነ እንደ ታውኑ ፈመለ ዞነ እካ ማጀም በስክረ ለምሽ ነው ነው ኮይ ሃውስ ኦፍ 20 ምን አንቲቸር ረጆ ማሽ ድውለ ተምን ጉሰ ንገ ተማ ቆላም ቺኒን ቨን ነው ተሰላ ነው ነው ከካ ከ ማጀም በስክረ ለምተረ ፈሪሊ
1: ሰማሽ
0: እሚ ነው ነው ምን ወሸሻ
1: chama ashi semfike emgangeni wakhanu ke
0: iterapela
1: phela ile mkhulu eh bona lokho ibimpamkela la shumana akakhohleriwa
0: yeah ufana ufa
1: khona lokho zokushumana kukhohleriwa minga chava na wena hayi
0: ninga chava na mini pan ni panisha tima la dikhohlola yana
1: shoyi ngamani Ah, ena mingi se rikola mugangeni wa ntumbela majaha.
0: Eh, wankani.
1: Wankani, ala kona loko mo fika na huma ta. Ene a gangale ri vavana no kona ava kona kahle kahle kahle.
0: Eh, va tala
1: loko mo fika kona. Ene vula ku ava kona ni vakolomo ku xaveka ka home guy.
0: Eh. Oh, eh, avero panda pandi.
1: Loko mo tamta fika mo fika kahle mtali.
0: Eh.
1: Ila va sa tinta. Eh.
0: Ya.
1: Tam koma mthiko yo.
0: Ah, shey ngune. Welcome tiga.
1: Ah, noko mota mota ngai.
0: Yeah.
1: Ba ba ganga le ba ba ba ba ba imeni ba banu.
0: Ndoko mina ingenzeli lo mina. Mangenzeli lo.
1: Ana kona na hoya ana humita switwisisa. Nono munge munge ufuli.
0: Eh, ni very mesa.
1: Ah, shey ngune.
0: Ege kuno divona dzikili ma chef.
1: Ah, tamani ka, tamani.
0: Amon chavi sawen.
1: Yini?
0: Amon chavisa ke kuni chava loko ta vanhu ha. Vaka.
1: A ho mi chavisa, ho ringeta ku hlamuseta.
0: Ku risti. Ku
1: mo tsa mo tsa muganga wa kona ku a utelevele blu.
0: Eh.
1: Ai kona
0: ai. Zwirina loko tsho ku tela vavo like vala vafana va phungela phungela loko vatshova la halo ngo vakona.
1: Phela ni vona vona.
0: Ya.
1: Ni ho nga ntisisa nkani.
0: Eh.
1: Loko ni ku lokota inga ta nkahle la ka lo.
0: Eh.
1: Akuna vanhu na vanhu va vakolomo mara eta limana.
0: Eta limana
1: ene
0: va ta hi ku tiva ku hava vanhu na vakona va le ku phandaphandeni se
1: a
0: nghena la.
1: Na va u tiva ku va u tiva va ku toloveni.
0: A va tlangeli kona.
1: Na ku hema.
0: Ni mi khensile ka vanhu na ka.
1: Ta mi yingisela ku tsandza ku ya banga ri munhu ni mari ko.
0: E na yini ta vanhu huma
1: vele.
0: Na yini.
1: Ya ba na yini.
0: Ya ba na yini. Ya va fambeni vanhu na ka. Ava mini bona na ka ndawu ya wa ranga yene ena ta vhoti ndaro tsana xe se awara le sungula ayo ku xibhela xo sala ti mina ti na runje ai xibhela awara le ka ita ba bona ka majama sungula bla ngona ka stop 20 ela ni ka kona mina ti joy raja wa mohashe at the breeze of the weekend 0608875942 ela ni koma kona mixo robe dabzana mina so kona koma queen eka madambo ya sungula na motla idlala le ka reperile yo reperile mixo Reperele.
2: Eh.
0: Mate vano ni mingenza moyena.
2: Ah. Ho bona sana hina hinga hatwali ka hiko ikota dzedzabza kwakwa tsumi dzo photosa hikudza mbo hi khumba hi ve dropa ka
0: switi. Minga switisisa ku tleka hi nkwala.
2: Loko ano swi teko ku endleka hi nkwala ka khalanga ka.
0: Mate yi pa intsala la swinwana ni ku ndleka hi no nghena lomu ka njhani kwala.
2: Ku mama yo tshama xitulwini xexi ani yin'we mi nga va dyondzisa ku atiko erireni
0: hayi i va dyondzisa dyondzisile mani
2: mi va dyondzisi tshami kumela xo jikajika ka ha ri xona lexiya
0: hayi futhi heyi a tshami ku nandziya njhani ene phela loko hi vulavula swona ni va kha ni hala ni vuya ni ku
2: swipiringi ku a ni mintolovelo lexiya xo ka xi nga photoni
0: oh mi nga goli ka mi nga goli ka
2: Iba vukati dza hino.
0: Iba vukati dza mwina le.
2: Eh, lava ka khindza khindza.
0: Kahle kahle.
2: Emi ingisa la ku atswari kwa la mugangeni wa nkani kwa.
0: La mugangeni he kuri la mere mati vuyisa kwa la loko muno baisa nga tikasi hayi.
2: Ah, ale na swilungi la va ta ku teki bare nga ha koti chumu.
0: Eh.
2: Na kwa dedeleke la kona ava hete hi wena.
0: Va va hete hi wena le.
2: Ah na wona muganga empela ka mukhapa uti ku lo wankani.
0: Yeah.
2: Na lo wangati yimela ti makata hini.
0: Eh amileta leti ni.
2: Ayi loko i kutwa ho bva hi huma hi tirha hi wena. Eta famba ya varungunela ku ni na tangana so.
0: Eta varungunela ku yi ndawuliya. Ah minga tangela va fodi.
2: Ako no. Tekutikeni.
0: Yeah.

0: Yeah, mix or register from the bed, this same Timber and I had to take a look at Lansana says, and tell her several songs with the Ronada Manaya. I got that Timber food, you didn't go to Timber, yeah. Ereso ba gatsa ba go black measure ha go dars ba gatsa go stand ye bare as the key was bale river la kahle eka nngono go sukura mo tsako majambe kahle hlo le ga se rimile ga tsara landela na kambe ereso le ringa ba ri ba kona ra master kg a ng shooteni afa msana kahle na afa msana monla afa msana na monwe so le kwala eka majambe sukura mo tsaka re simra kona ya wona la tsakela mo isolo man wona la tsakela mo isolo kambe the pinero na bana mix register fm eka majambo ya sekura na monhla indlelele mina na wena ne abula 060 8795942 ilan khumba kona le abakho ndzile sokuri khoma ri kwini kasi loko swirisa wena mix oro bona le vhangani ka Facebook ya station kona ne register fm register fm indlela le yona hinta vakari ni hlaya kahle marikula bavela nga marivela ka Facebook la takere mahlaya ka majambe sokura na monhla indlela yo yaleyo yakari tipina kahle ka nangonoko wa majambe ya kahle wena vekisori wa register fm indlela kahle eka nangonoko wa majambe ya sokura na monhla lava nga kandziyisa ka majambe lamawani va twala hi ndlela leyi.
1: Ahe DJ Raja ka hina leyo nuhelo leya Monday mi le ku mingiseleni ematayitlheni wela na landzwini hinkwako mativa Raja leyi a loko yo fika man'wombe kral ha ku ta va ku nga ri yona leya Monday hi swona DJ Rajo hi le ku yi mingiseleni Radian Section FR mabaraka mangezando kege manjulia Raja
0: kesinele manjulia lebukezile ne van'wani lava.
2: Hayi mathosi ni gungisela ka Antoni ri kona kwala 14C ni kha ni ku hayi mina ni ti hungasela kahle na Maria Maluleke kusuka a 14C i sesi wa Gary Maluleke ma na ntshovelo na tiyani i Jimmy the Black Prince makhoma wasati ririmi hi mina Jara Black Beauty kunjhani kwalano mathosi ni gungisela antswa ku yingisela ku antswa mathonsi wa mina a hi mahlweni khi yi fayitela sweswi fayitelaka swona mathonsi.
0: Matosa wa leti wiserile ila ku vya kahle minduku la ka nongonoko yena ne minduku yi sota ni ta va ri kona ni na ku tshembela ku ta va ri kona ni vulaku ya ne a swi lava nga ri khasa vikiseri bya kwena kwala mi ka kona khasi ri endleleleke 060 8875942 vone mukhasa moyeni n'wina ntsena ta mi nyikana risimu ri perile
3: Raja
0: eya
3: ndyangu mi xichela ka mazambani na mi yingizela ku vabyikwa ka nhombelana
0: la ka nhombelana lele
3: i papa hlongwana makhelwani wa tavhen hayi na n'wina hi mi yingizerile
0: wayi mi nga mi yala xitandi hi hala kerekeni ya lala xikarhi hava
3: ni na yona kwala ni ni mibyeri na siku ra kwa kusuhani na nexo ya tavhen ni nexo ya kereke
0: o swa ngu swi balazini kahle kahle
3: hala na hala loko ni wisanyana hala ni nghena kerekeni
0: loko mi teka break ya swin'wana mi hala mi teka break mi hala mativa ni khasa mikiseri bya n'wana kambe mi rihile kwini
3: eka nhombelani papa hlongwana vatlhelani va ta vhela
0: eka nhombelani
3: danki
0: ni mi khasile leya thank you swinene hi ndlela leke fambisa sweswi vana mixer wa register fm eka madyambu ya sukura na mohlaka ni ku ri kwa kahle na ku ri kuma matimba swinene mixer wa mina hayi man mi kandziyisa mariti kona ne yi kona mi kandziyisa wo ntlanga wun'we even then ni mi ningeta risimu hi ndlela yeleyo
4: mina ni ku yingisela ku antswa ri ri kwala kaka tokaneto a nga ku yingisela ku nga ku ri mana handle ka school board kwala nyangweni wa le nyukani kwa e DJ Raja loko tlhelela kambe i ya vona yindlu leya xiyimbeleri lexiya a ni rhambe brahmin ka nsiya hi famba swin'we ni ta va ni kahlula rivandla ra tixele yi vaku khe hi rhela kwalaho yi rhelaku sweswiwa kha hi kandziyaku hi famba a hi famba brahmin ni ta ku yingisela toti ni toti

yaa hayditaka kahle hi ndlela leyi vekisi ra mina nkarhi vekelaka kuve tsama tivile se a wu rani leyi nhungu yi bile ne hayitite kahle mina nawa nika madyambu ya siku ra namuntlha teke kahle hindlela leyi wena mixo register FM teke kahle tshimi ta wena endlela yo yaleyo 060-887-5942 yena nga ta karhi ni khoma kona u karhi rhumela kahle nikandziso wa rito hi ndlela leyi wena mixo register FM eka nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha ne eka sike wena mixo register FM ivekei tikhoma kahle tshimi letiwana hatite kahle ka wena eka madyambu lamawani hatite kahle ni ka tinantswa na mitjela tiritinharhu kusukela ka xenge lexiyani kumbe xa ka xiyimo lexiya xa vukhume number 10 ri kona sivri kahle ra xandexe sivri kona ku skimisaka ri landera sivri kahle ra mengibis ne a ri lerato le baya ri sivri ku rila ka xiyimo lexiya xa vunkaye number 9 eka sika loko swisa sasa wena mixo register FM rivukona sivri ra manana leri nga ra va ka xiyimo lexiya xa vunungu sivri kona ku ri ra mani ra skomota ku nga number 8 obed bile kahle vhele eka madyambu ya siku ra namuntlha wena mixo ra mina ku ya ri mahlweni na nongonoko eka madyambu ya kahle ka ri tiphina hi ndlela leyi ka register FM mina ni Rajo Mwashe and the priest of the weekend mixer na ku phamela vunanga ne na ku phamela vunanga mina edal kar ke tlangana mkandisa marito leyi nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ne leyi nga kona ku vala ka 060-887-5942 yena mahlweni ka rhumela kandisa wa rito wena u ta tlhela ni khumeni ka riqingho veka hi bula hi ndlela leyi ndeka risemeleriwana voya

0: Bora to the moon. Aiva devara. Ni ku nwa kha mchati sa namuhla. Aiva devara. Ara kar baso ka ai logan mo romera. Ya ai mo ri ara ka ka mo ya man. Yes. Adisha sa go sa go na famsa katlam go sa ka sabela rod mix romena. Asaba ko rod hani moon. Ebe drese bona mix ro ji sa fa me ka ma jebe sukra mo tlala queen joy. Ebo ke sa sabela rod ka ma jebe la mo ra kart bena ga tlala tlala la yena. Iyan karo rukbe ka laka, wibe ka laka ng kombo timide sa waraliya, ay wala big sora mina. Awara, iyan ka ye gazeba, ay kamajembe sukra na mucha, mina na famba man. Na faya mina, mix sora jisar fam, na famba mina. Na famba mina, mina na famba sham, okay, ay tunin la wano, kaba kandi sa wakuin.
1: Rupi rila raja. Ku yingisela ku antswa laha hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni laha ka makoxa la xikwembu a xi dzaha mbangi Mr. Roger a hi xumaxumela wa foza mara na nhlekana xi kha xi dzaha
2: wa ximbutira joyi na n'wina mani n'wibizaha wa bobodla mani khuliwa xarati kokwa ku humelela hi na n'wina hi ta va na n'wina mizemi ya chayisa.
0: Denko, na famba mina.
3: Hey.
0: Mina famba ne?
3: Njani?
0: Isa isekele mjani wena?
3: Eswini.
0: Eh.
3: Famba kahle ka prof.
0: Ni kisa sene hlaka na manda.
3: Ah, mabata ka khoni.
0: Elaka mkhome ma golden kisile ne.
3: Eh, hayi kongeleni, tam kongeresa.
0: Mi min kongeresa mfana min ramba mara wena mara mi oyini kuna na mara. Avati va mara mara va osi mara mara mfane mana min ramba swa mpela ne ni ntangela ti khakina
3: mani wa nyana ti ama havuni
0: kahle kahle i no ita swilunghisa ni khese wing service ngwina ne ya
4: xa
0: loko mi vuya ha wala na ra hlangana musi
3: ha nta mfoyinela papa ni kwa se ni kwala ndeni ka yindlu
0: kahle kahle ri khesele ne ya
3: xa
0: ajankowa ana famba mixer wa xisara fam na hambana na n'wina mina ka majambe sikurana vutlhane na vaya a hi lelani mixer a hi lelani mixer ni huma mina a hi lelani ni huma mina malume if va yimeki lowu nga le na famba mina ri perile iyo swi swa kona swi tsana leswin'wana ene ni va tekile orit ku endleka yini kona kambe swi na mhaka mixer mina yi kumi kandziso lowu nga laha
5: ripelerilehaxi mingisela wo antswa hi lo ti tshamela kwalawani na ngame mina Maria Maluleke kusukela 14C ku ri sesi wa Gilly Maluleke kusukela 14C i Jimmy the Black Priest a mi yingiselaku ni va mandla ni vuyelela hlayisekani muhaxi wa mina
0: ni khesela tlele ka swin'wana vatsala kuna va ri perile swin'wana ri kwala na ka bode solanga mavasa hi mina ni mi khesile ka bode la endlela yo yaleyo kasi ka mabasa hi mina ni mikhesile ka bode la endlela yo yaleyo kasi

0: seco com a
1: maneira uma camota na mais da Olimina, o né? Ele me acha, menino, ninguém ser qual a bazar com a tetrica
0: lá bazar com a tetrica, mano.
1: Na
0: kama na mkesa mwana mina la basani kama mtetweni la
1: iso na mwana wa mina wajau
0: saisekani kama mwana mina ka
1: ifa bakati mihashi wa mina umurandu
0: mirandu ya mina sunene sham
1: iso na
0: jankia ila ka basani kama mtetweni ala nene iso nene oho. Okay, mina na kufamba timina tinharo ntsena kuva ni ri lani ne manhu mi efa yime ku lunga mani mi ni endla njhani mu ni tekela vona mu ni yivela lava ni mveke moya na famba yo ni mveke moya na famba mina
2: mi famba kahle mapatu ma bini tindhawu ti bini hinkwako a ka ha tirheki
0: i ku ri a ku na nchumu xa kahle ni
2: mi fane mi va careful
0: ya
2: mi ti langutisa ndhaku na le mahlweni se mina ni vawula ku i tima redi loko fonerila hi mhaka ya ku hina ha swi tiva ni lo tlela si
0: kaseka
2: vuswa lanuwani ni tshama na nghama
0: danka ni mukhese mi va xaweta ne
2: a va la ku mihlamula
0: mo va nika xipidi yana
2: very no problem
0: danka ni khese swinene neya Dankowa. Kesela dela leke wa mixo chi sera fablo karo mina thich raja. Awa mwa chi the prince of the night. I mean na famba mixo ro mina. Mina na wena ke. Tava ka rihlaka kahle ka kona kona wa mixo ro mina. Nokona kona wa matimba man. Tava ka sekana kona kona morning phase ne. Ai ka bisho sukara na bohlala. Tava ka ri bona la kahle mina na wena leke wa ri ya naro. Fikela ri ya ntsebo. Ni nokona go ta buru hetelela ka swa mina swa weekend ne. And tava ka ni huma la ka wa ri ya ntsebo le ni misho. Kusuka kwa rana rafika lorile ntsebo endlela le bona mixo chisa rafamilo kana mina DJ Rajo Mwashi malume if my miglunga ne sala na bona mixo ro mina nga famile kuna xa nwa xa wena vata vari kona malume if ne mi tiphina ene kona kulona ndelaka loko ra mina Rajo Mwashi mina jara ka mkazi mudhuru wa magrata mdawu hapala maxawu mathoto hapala vo magrata mdawu vari mina makhulu wanga nolu vanga manda tere hlayisekani vayingiseri va mina mi va kahle ne xikombo xi mi rhandza swinene mi ya mahlweni mani mi xi dzunisa na n'wina swi va kahle hi nghene ka sonta mundzuku ne hi ta va hi famba ku n'wa mina na n'wina a hi hlayisekeni kwala mi nga kona na mina ni ta ri kara ni hlayisekala ni nga kona bye bye.

0: khomba ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuckridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals, hi kokholo eka swiyimo.
1: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Arumarubela Funeral Services, a hi teki chance. Heka ti kasimende ta Arumarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arumarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters e 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la Duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
3: Kokholo Funeral Services ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokholo Funeral si tirhisana na mafemani ba loyi Atenis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani Mhlabane, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
4: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili berungo fambu kaka ya varikona
5: va pfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilangi ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Ya ya le yendela ya ku komba leswaku DJ Kwamza u vuyile la ka nongonoko ta xigaza kusukela sweswi awara ya nkaye ku ya fika awara ya 12 la hi nga ta va ka hi tsema siku hi tlela ka sonto wena mixeri wa mina wo saseka ya ni karhi ni kesa swinene kusuka ka DJ Raja loyi a ri na n'wina la ka nongonoko lowu hundaka wa weekend top 20 la mi nga tiphina hi swiyengeyenge swa ku hambanahambana eka nongonoko lowuya. Vastiva musu leswaku la ka GCR loko swi ya ka timhaka ta ku hongatsa tshama uwisa. Nga ti soli na suku na rinwe ku va u tshama na xiyani moya lexi nkarhi hinkwayo. Na inga na nkarhi wo tala na wena muyingiseri wa mina wo saseka. Hi ku pfulelaka tiqingho nkarhi wo tala u va na hina hi ku hey u perisa va mani u ri kwihi. Endhaka loko hi tlangeni tinsimu to karhi wena mixeri wa mina wo saseka. Xitayela lexi a xa ku ri a wu ni yingisela u ri kwihi swi tiveni kusukela namuntlha loko wa ku ku ra mi nga se swi tekela nhlokweni xi sungule na ti-community radio stations leswi swa ku a wu ni yingisela u ri kwihi kumbe u ni yingisela u ri kwihi va swi vona van'wani ku swi sasekile swilo leswi maendlelo ya muxaka lowu a ku na hina hi yendlisa swona. Ya wena mixeri wena saseka wa swi tiva leswaku ni endlisa ku yini mina DJ Kwamza la ka nongonoko lowu wa ta xigaza ntsena eka mugivela wa ku rin'wana na rin'wani ni rhanga ni khinula teka ti-legends ti hi khinulela twana namuntlha leswaku hi ta khinuleliwa hi va mani
1: nene va manane.

0: Ya, ila kota e kulukumba makhuvele wena mo mingisiri uno saseka vakha va buy redeem lay kahle kahle yiwela ka marabenta loko ku ra unga switivi wena mingisiri uno wena mo saseka vagigela ku yona ndlela yale ya ku saseka swinene ya ku ritisimu ta ku saseka timbiri ta kulukumba HW makhuvele ta khale ka malembe 1981 a uri ku wena mingisiri uno saseka uni ingiselako inkari lo fanaka 21 minutes past 9 21 inkari lo nga kona la ka xikomba nkarhi xa mina la studio wena mixerom no saseka u yi basisa tindlela ta ku nyika byin'wana vunanga hi kota ku ya mahlweni ka nongonoko lowa ta xigaza ntsena ta ku nandziha
1: khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifuntsene hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 32 01 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo Unwa Begi to Healing Herbs lava iba xabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072 756 1200 078 096 7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6
0: Ya, hi visa sweswi makete ka romna kwa ku 23 minutes past 9 ni ya mahlweni ni kha ni khinula legend ya hina ya ku hetelela madyambyini ya namuntlha ku hi khinulela la ka ta xigaza ma va tsundzuka kulukumba mararaza kulukumba mararaza va la ta hetelela na risimu ra vona leri va nga tshama va duma hi rona swinene ra matimba swinene wena mikiseri wa munhu no saseka twana laha

Ya, so leswi ni swi vona swi tsakisa na tikambi teta masiku malawa wena mixer room saseka toku ya hey va khala va bakantara man. Ya, iko engi koko moyo wako lokumba mararaza unga ya mapeni uweza hi ku rola wena mixer room saseka. Suka kwala ka va mulamula hala. Disimule dika seka te khale ka malemba swi nga ta endleka ri pela unga ditwange ka mnongonoko hinkwayo. Kasi ya nemoya swa karhi wa lowu ya leswi bakutini vunanga hinkwabyi. Ena dinandi hango pulumu ya kuniwa ku mpombuti ku biwa ku na magogogo. Ya wena mixer uno saseka ya na vavona na deliver makhuvele kusuka le ka papazela la vayime ku lunga kahle kahle hi leswi timhaka ta xichalani namuntlha ti tinike matimba. Seni ngenini ka vunanga byo hisa bya masiku lawa.

Ya ila ku ta ku hi deliver makhuvelo wena mixer uno saseka kusuka ku ele ka papazela va ku xi chalani. Ele zo ti makala ta chalani ti ya ku lengofu lede. Loko munhu va ku mabihani nwangwenya hi loko kahle kahle ku yendleka yini la. Nla ta mbela ri simuleri suka ka man KB kusuka le gumbani le va ku mabihani na nwangwenya. DJ kwa mzamina kwa laka nongo nongo watashi gaza ntsena.

Yeah, ila kota ku man KB kwalano wena mixerong sasa ku swaka album ya wena linga thiwa ku xtimela machoni inga ku ya ku sweka swekiwa sweswi ya ku fumela swinene weli wena mixerong sasa ka leti nga ta tikuma loko yingisela GCR wena mixerong sasa ka was tivela swa ku mugivela nwana nwanyane awara yanka iko ya fika 12 midnight ila unga na mina DJ Kwamza wena mixerong sasa ka ku nika playlist nyana inwanyane wele unga itolovelangi ku kahle kahle le unga itolovelangi ku yiku endla ku u donda na titambe ta ku talatala leti nga tivekiku ya la khomirisimu rinwani la a mi swi tiva leswaku loko u fane u teka nsati wa swikwembu wa sumiwa le phandeni li a ngo tekiwa njhenje i timhaka leti taku na Oscar Makamu na Majuwan Sisters valava wena mixerong sasika va karhi va fambisana kahle na kulukumba Vimba Mkhwama

0: Ya kore vutshila lebyi taku na Oscar Makamu na Majuvani Sisters kusuka ka volume 13 ya vona ku na mix room no saseka leyi nga thiwa ku tiko a xi etleli. Kambe risimu leri ni ku bela ku rona ri thiwile ku sati wa swikwembu. U vona ku saseka u vona va bombi kahle na misisi va horhile kahle va tlhela va ku swimbambani laya ndhaku ka nhloko laya jahelela ku lovola u nga swi tivi na milawu ya kona u ta tlula buti sweswo swi ndlaliwa kahle hi kulukumba vhimba mukhwama hi swo vhimba mukhwama loko swi vekaka timhakala ta ku vulavulela tinsimu so yi na vuswikoti ngopfu ya nandzihisa tinsimu ta titambi ta ku talo u yingisela
1: I'm a stiff song, scramble, so I'm a sad one, I'm a young one.

Ya warila mjani la wena mixirimo no saseka ku vakonwane vanhu lobolisi sati wa bona wa swikwembu vanga nguphahli sele zwo mhaka yakona le ikaratako iti mhaka tako loko seva kha va thamilele ndangweni wa bona kuna nhlanga yo homangati la wena mixirimo no saseka vana va kumeki loko vako va kumeka da vinya vinya dina jealous iko aku phahlo wange avikiwa wa sati lwa ku se uya vukatini Mani mina nthelela vukatini hayi leswa ani nga vuya ni midisa mafehlefehle la kaya la hayi luya wa nuna wa mina luya hayi se nga ku humelerini na thelela mina mani irisimu leri ni mbela ku rona sweswi ri sukaka Susan Chau Chabalala Susan Chabalala kusuka le ka Mlamula le dipinini risimu rero

Ya, wa bona mingisero mo saseka mkaro talalo eka I dondisa na laka GCR Eko I dondini kula ula tindimi ta hii na liti loko kari hivu la vula Wangutu wansa atila Ubona nuna wayena umilirini Loi anga usukela Ako wa wena unge hanyina mina wena au type ya mina Ushkrepe ngufu we Wanuna sala katekisi we Jehova Umelele vutongwini loyi wa sa ta tlhelelako akuniri valeleni ka papa ka papa na yona I ala ku hayi khona uni chingeli ngopfu wena sese wesi uni twisi ngopfu ku vava lambilini ya mina uni vula ku ni scrap hambele ya n'wansati twana yi heli matimba yi ku hambi loko mi nga ha ni lavi papo mara nikeni machanguru

Yeah, impela u tiyisile n'wamavutani wena mixiri wonu saseka. Hi leswo karini lowu hanyaka ka wona kahle kahle ha ku tirha mali impela. Swin'wana na swin'wana mali la. Imana swi tiva leswaku tinjiya tinene leti. Tinga kumeka ti ka ti xavisiwa

0: emkarini leyi hanyaka ka yona na ekarlo wa ku van hlangana na wena la moyeni wena mixiri wa mnoso seka kambe yimanyana iranga enika lava makete la va basisa tindlela leswa ku nteka titingo ta wena hi tshoshekile inga vina ku kavanyeteka wena mixiri wa mnoso seka
1: Shikilwa ya baranzuwa ba hina, ruhumelele nga shulangutelanga. Kambe hina, ahitamene lulamele, ikutikumela polisi ya Kokolo Funeral Services. Joina Kokolo na muntla, ubuyeruwe nkosi longa na nzuti, yu 170 eka standard plan. Utsarusabani ba 15, ikulahlela bona mkwabu, ikaskete. Kumbe dignified plan ya 270, ikulahlela ikaskete ya mabungu bungu. Kumbe ungaya enshuthureni, eka platinum plan ya 450, ikulahlela ikaskete ya kulahlati olodwe. Kumbe VIP toilet na brass band maha. Leif mbaka na mobile fridge, ti plansta ina mkwadu, ti fama na di tombstone, tamahala, na mali yosula mkloti, leif mbaka na mkosi. Kokolo Funerals, ayikutla isi inkaru wa rifunzeni, ikutirisana na ba mafemani baloi antennis, wakuma kufuneka, yivutsunzushi jasha nao, kutsaliru wati will, kutlaima ti mali tamufi, na shotala. Kokolo Funerals, yiku wana egiani, malamlele, bushback ridge, nalishawela, ajoni, ti hlanganisina ina, yi callback, whatsapp, kumbu ifo inela, eka 082-584-3201. Kumbe 078-173-9459 Uta hloni papa ranzu waba wena hiyo nkosi lunga na nzuti Naloko muna are hapa society Kumbe bukia ina idonini Hamilashela Hinsengu wakua unga boishish kwama Nabani buo mama tikuwe nila handle Hame amkela Kokolo Funerals Hi kokolo eka shuyimo Unwa begi to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endli waite mentu Lei e mimiri lei funaka eka mabaju ya hambana ambana Mimiri lei yipfuna kula ula mabaju ufana na chukele, high blood, na asthma, na mwani mutana Batlera babana te product tabaka mani Ina mimiri lei endla kreshoke hairline ya wina yubuyena ebu tawini Eka babasati lava tikeru waka kutika emirini Mata mitati kumela mimiri lei ngata mfuna Eka babanuna ina yona mimiri lei mifunaka loko mire eka marini Abo endla shoshon tena ngovulisi bashabisaka leshinga ta mpfuna mingava kuma eka 072 756 1200 078 096 7497 unga yenele di office nda bona sweswi agiani section A vahlabi plaza office number 6
0: Hi, we saw sweswi makete wena mixi room no saseka teka ritingo ra wena hi hlangana la moyeni ni byela ku perisa va mani loko u tsika u lave ku vulavula u nga ha tshari n'wana ra risimu leri u nga ri twa ku fikela sweswi u hi byela nyana swo karhi hi rona ku u ri twe njhani aye mele mwen mixi room no saseka
2: Zumbele.
0: Hai Zumbele, mwina ke boti jo gift ku bai.
2: Hai Zumbele.
0: Hey.
2: Ah, me le gusta ver que tiene, ay, tiene.
0: Eh na.
2: Eh.
0: Ya ta ka ta tambete.
2: A ver Zumbele tiene pe.
0: Eh.
2: Ay, me coma kahle mwana ba.
0: Ah, na kenza snene man.
2: Ai, mwini famba na vona vaisa.
0: Ndi leo baza pa.
2: Kuna mwani wa James, imbrile tawa kusuka na atangana ni RDP wa masewe wa nao. Kuna mwani koto kusuka na kanja kanja kama ndere na wakata buti Monika. Evi ni angela ka Brahmina. Ili chana tungwa ni na wakata mwanati na wakahupi mawaite na wakusume vantanda. Iti kitawe ashia na moya kusuka na ati kwera ka makosh. Awa mea puma ngo. Kipti choko bai kusuka na ati kwera ka mswani. Tindambu akamsemo itulu manume isi mokomla nyika nukulite. Tungwa na ba.
0: Iti kawle li nungwa na ba wa yisa mtiru ya GCR ema kui.
2: Masubona.
0: Thank you.
2: Kom le lefamba mwana ba.
0: Impela. Ya bo a si jami na dzipfumala le swa ku ni nyaurisa nongonoko hi swona. Dzipfumala raja. Masito raja wisa na ndo ta vuya ho hi trila. A he mele mweni mixire ho mno saseka.
3: Korole malo.
0: A he mjani magoda.
3: A fukile mjani na.
0: Hai fukile man.
3: Eh.
0: Eh ntana na tona.
3: Ah, mwe vateka banharu ma.
0: Eh.
3: Ah, ndako ndlovukazi leka homa 14 bile.
0: Eh.
3: Bana anakanya.
0: Mm.
3: Nase shalati.
0: Eh.
3: Mwe ngena na bona ma.
0: No na kensa swinene magoda.
3: Ni ash kongele na malo.
0: Oh, mi ash kongele na mi ve kana hi na usi ni
3: malo. Aka mi ingi sela mati.
0: No, eso na kenza sune ni magod.
3: Eso na ma.
0: Thank you. Yeah, shit, oh my god, eso na shit rami venge shit. Ayako ben kam ku kulumu ya wayako ko. Aye, mi le mo ni mixiro umno suseka.
4: Hey, ningen is seko no taka loko chama goda. Ane ba kwa suvla vla la jina la si numpi ni.
0: La si numpi. Eh.
4: Er no ba wawa kwa mkuku.
0: Ah, vaya kwa nampela mkuku ni magoda.
4: Ah, vale, loko sura sike si oni.
0: Eh.
4: Eh, monte kayo na yo brami na magoda ba kwa ya kulumi asu kongele mara imata kusha etava. Ika ya ashana vo.
0: Eh, ah,
4: vata vavi. Vaya kongele kasi. Vai kongerisa. Eh, maranta kalo kon pa batekela yana risimu.
0: Eh, lo ni poni batekela risimu go.
4: Lo kon pa batekela yana risima leso pumisa ku sona hi.
0: Lo ko mi kongela.
4: Ati ngari mo. Eh.
0: Lo ko mi kongela mi kongerisa na hi. Lo ko mi kongela. Ah. Ina zonchela te.
4: Hey, ya la vaka eva vele ku johele vele ku oneni ri simuli.
0: Eh.
4: Emba emba iringa shavi u vaka a mhalo wa joha.
0: Eh.
4: Eh.
0: Ah.
4: Emba mite vula na ku ani na shoti tsavambiri.
0: Eh.
4: Eh monte kana yona braya mina ya le nwana na wa ku bombi brengwiti loko mo vakome va thandeke xipoti. Ninga swilava kasi.
0: Eh.
4: Eh ni sha gift jo vaka ku bayi.
0: Eh le ka mswani le.
4: Ava to come up a quick jar, Johnny Bava, quite slung me.
0: Eh,
4: Mavana, ee, Bava, Nalavor, Yanana, Tiperetanyan,
0: eh,
4: Greenwood, Yana,
0: eh,
4: Mamma Pantiana, Mamma Yanaman, Singari, Ella, my name. No, but I will not come to Mayana. In my child, I'm about to pop by and keep Greenwood to Guala, Judy. The woman with Tamun walk on a mama watch who,
0: eh,
4: the singer is to us a berry.
0: Eh,
4: yes, you put the lake and family.
0: Eh,
4: I'm not to say to Guala Moya.
0: Impala was booming, she had
4: me at Tekanyana, and in many random will take up over Adam.
0: Eh.
4: Mani ataka na shikangisha ani le ma wale
0: eh
4: very masenyane rona ti maluleke
0: eh
4: ndi tsani ya papa remote la vho muchini u popa meti
0: okay
4: eh bana vha nwa khungwani ni mhana vhone leswi ni ngeti mhana nga na tshimana
0: eh impela mhana nga na tshimana
4: mara loko swi tala ka risimu le ri minga vula ku ku le ri nga ni tsakisa ngopfu Mira ra ba makuvhe.
0: Oh, ya ni biti mbiri
4: pa. Eh, tsanya na swiminetsa ni swo swintara na marara ra thavula.
0: Eh, leri eh, ni nga sungula hi tona le ningono kweni.
4: Eh, loko no la ku khatekana na rinwa mari tele ra mhasandlele ra mali leri.
0: Oh, eh, ranwa mavuta. Ranwa mavuta. Eh, u lo fambisana na doc. Hai, vo famba swi vo future wa Dr. Sandlene. Rona ranwa mavuta.
4: Ah, la kamali la ni ha swindla so.
0: Swindla so nango.
4: Hey, masakelela mama na mutha ngwe ngwe malo be e fikwini.
0: Eh.
4: Mashimu shele hla ngopfu.
0: Mashimu shele.
4: Ka tsama nwana ni hleka.
0: Eh.
4: Ni switwa ku ni tsake ni heta.
0: I'm sure hile swa mvakele va seveni wa nwi na ku hala. Veri le ka mphego.
4: Ni yani ri ka mphego ba.
0: Ina.
4: Eh, mina famba loko swite famba.
0: Ah,
4: so kumana kukuna munhu wo haitela ku haye. Hayi.
0: Ah, iso na kenso sesishalati.
4: Loko roka ninga haitela ku haye, hayi hambi khombo muni. A sta fa umthambi ki ninga nghena nkarhi wa lowu. Eh, vangani ta seni khani ku haye khona. Ni chuza ndlela ku ninga fambi griondi. Ube ninga ya hala gashana, eh na fika hala vo Mozambique.
0: Ah, hi mhaka yo saseka yaleyo ya ku famba mutiva tindhawu na maxaka sesishalati.
4: Oho, mo hi twa van'wanyana ku va va tivika va ka va ri ku mara hi ku ya hi ku peleni wu dyamba vo vo peleriwa lapa.
0: Ina, hi swona swo kahle ngopfu.
4: Loko no humelela ku hala lokixini va tibiha na swi tiva ku loko ro pela no ri nkingu ni ku yo we va ni pelela haleni va nge tshika va ni khoma nkulu.
0: Va kom ina mi hatla mi kuma ku phalaliwa.
4: Ku veka rimbambu ri swa mundzuku ni vondlela.
0: Hi swona swa kahle ngopfu sweswo hi swo ku hanya na vanhu. Hi swo ku hanya na vanhu sesiyalati. Hi swo danke.
4: Hi swo van'wanyana DJ Kwamza.
0: Danke.
4: Hi ta mi yingisele ta ya chayisa na n'wina.
0: Ah no na kesa swinene ku tshembisa sweswo.
4: Hi sweswo.
0: Danke. saseka ni famba kahle hi tinsimu leti ta Dr. Sandlen Chabalala wena mixer wo saseka ni ti teke ka album leyi nga thiwaku 50 kg silati yi huma kona ti remix leti ni fambaku hi tona laha lava va ti themendelaka va Dr. Sandlen Chabalala va ku vo hi vona vo Maria wa Magidala hi vona va Beyonce hinkwaswo leswi va ti temendelaka hi swona wena mixer heyi vuya ni mingiseri wa munuseka ni kha ni ku namuteka laha ni kuma ku ma ni lahlekela a heyi
4: a ku humeki a ni mhana anakanya na vo manchalati veri 2020 veri 2020 mani loko va ku ni ta huma va ku nge humi va huma a ku humeki
0: mpela
4: hello
0: hey namito
4: va ka ku humeki va huma
0: ina na gana mita ha mitwala kahle ngopfu yo swiri netiweke lava nga kona va retile mingisero musaseka wa vaxi ivi ku nghena lava ahe ya netiweke ya kona se yi nga ku yi endla madiringwani man'wana heyi ma swi twa ms the matavern timhaka ta madiringwani madyambu lawa a ti lava ku yi tirhisa kahle heyi leyi foni ya nghena loko ni ku na yi teka yo freeze
5: ahe hi
0: pfukile minjhani n'wina heyi mi twalelanyana kule ende ku na mpfuno
5: ku na nghena mina
0: ho hi n'wi mi nga susumeta mingiseri lava ri la moyeni
5: a ni va susumetini i mhani rikhotso ka njhakanjhaka mandlala mhani va teka
0: a nghenani mhani rikhotso le ka njhakanjhaka
5: tata jo gifttupani mi twini papa mina
0: yo na mhani rikhotso va tsemekile kasi ku humelela what is happening madyambu ya namuntlha na

0: Ahem, le mwen mixi ro mna zaka.
1: Anka kheri kani wani se mani mi kota ba di bondi se la mwen na te kota o mwen ni te ni te pun.
0: Se mwen te mi wani mwen ba susu me ata na mwen na mwen kusuka ni me
1: ito. Eh, mwen wani suja ti re, kaku ti riba nyama zila na mwen gena mi na kondi.
0: Eh.
1: Mwen te kwa mwana yi mwen shi ni kwe re re re shi di di di ni kwe vanga kwa na kwe le.
0: Eh.
1: Eh, awa ni kwe ni na mata ya la ba sikiri yo ne kini ndo po ele la si kosu poko ni veka la enzi.
0: Eh.
1: Ebe ni kwa peri ni kama ni wana kalaka.
0: Eh.
1: Ni kwa nisha ziki jela.
0: Eh.
1: Kwa nzumba. Riferi ni wazaya kwa ala zilongo.
0: Ina.
1: Ebe ni hetelela hetelela. Iko kwa ni hala. Iwewe imana, wewe imana. He. Sasa na imana hetelela iko kwa nkosa. Mfundisi le. Aka nshani ka mgangeni wa kampeni se riperi ni mfundisi wa eno.
0: Mm.
1: Wazensu wa iko kwa mgaveni. Kwa kwa makosha.
0: Ina kwa kwa mgaveni. Ina. Lesu mingo vula ule hei baskiri kwa kwa mgaveni. Mai chofa baskiri mwin.
1: Uchofa mancha la tuwa waga njoni. Oh. Uchofa. Uchofa na sana asaka mkombozi.
0: Ii.
1: Acha bana kwa no ringana xikalu nda ngaku no chiringeta ku ntwa ku dzivirini ku ikhaga a ti na shampoo chwani giyani
0: eh mi fika giyani hi basikiri
1: pase
0: na ni gazili zwine nda ku oh
1: kwa so stela vhalo vha kwa kwa vha kwa ndenda ntwa
0: ya oh se si shalati vho vha ichova ku swinyawula
1: ah la ku ka lungi ti ku pa pa na Tama nje lungi zwo sesilwa ngoba na na montena kwa su sikona hlokwe ha basikiri xa mpani nje lungi
0: ya chova zwo sishala yithe yimekela
1: ya chova loko yo ba xi bebu dzani xa xiya tshama ku xi vula
0: na kasili ko gol gavele ta
1: isa ka ta ka malu pe kwa ndango baya
0: baya
1: ko
0: Ya, wotwa kuna vayingiseri va GCR vana mixino saseka. Eso lava tala ku nghena masuku hinkwawo ka ti show teto hambana hambana mnongonoko hambana hambana. Hayi va hundile ka xiyimo lexa ku vayingiseri lava. I va haxi vo haxa mnongonoko va ri kaya hina eka hi lawula muchini hala studio. Ehe, ni le miweni mixiro mu saseka.
2: DJ Makundumuli.
0: DJ Makundumuli hi alo hi swimatani chisa mashali la tsama.
2: A tama mpe. Bo namuta vana va mina va twa ku nyanganya nyana.
0: A va twisi ku nyanganya mpela swimatani chisa maxana.
2: Va teka madoda vana. Nga tindombi ta four. Wo sungula i seba a mos maxale yi kumeka hala boxfond vid ya metolo. Wo mbirhi i lona cross maxale yi kumeka hala biva tuma.
0: Ina.
2: Kasi i kona nine maxale i kona na dladleni. A va nghena na papa vona. Mablanchele ma ta chisa maxale mina ni kumeka a ha tshama block 15B.
0: Ku kenza mina swimatani ha machali laha tshama la hi leswo maswitwa hi the general kusuka le Bram Fisher ku vele ku tiphineni ka njhani hala kaya va swimatani chisa maxali loko va nghenini la ka xiyani moya GCR vona mixeri no saseka rito ra rixaka Aunga ka nongonoko wa ta xigaza ntsena sweswi ngona mina DJ Kwamza.
2: DJ Kwamza. Sipukile mara na.
0: Sipukile minjani n'wina.
2: Hi hlayisekile mana.
0: Ina.
2: Mina ritimu leri mi nga ri twa kahle ni.
0: Ri mi tsakisa.
2: Ra mararaza.
0: Ra mararaza ra ku xichalani.
2: Ene ra xichalani xa mina.
0: Ina.
2: Ni nga ha swi tivi ku ri kona.
0: Ri kona ngopfu.
2: Mani jwani.
0: Na kana mito. A ni mhaku vula ku a mi nga kholi ku ra ha ri kona ni ku ha ri kona ngopfu.
2: Na mina ni la ku nghena na n'wana wa mina la.
0: Mbile u basa pa.
2: I xikombiso i sisindi ya matsindi. I ku halaya a Northam le Rustenburg le. Ivi ni nghena na un'wanyana lowa wumbirhi loyi.
3: ilangutani esta matsimbi yena ila ka thomola
0: ina la ka thomola
3: sini hetelela eri kotera mina itwanano onika matsimbi yena ekona kwala kaya la vangena na mina kokwandala wanga lava la ka top malume icho
0: tsaisa ka swinene kokwandala
3: na nwina mhlayise ka swinene ba
0: thank you ya kombela kuteka vayingiseri vanharhu kusukela sweswi se ni gimeta xiphemu lexiwani xa ku teka titingwe hi nkarhini wa sweswi ni nga ha tlhela ni xipfula nakambe kwalaho ku fambeni ka nkarhi loko ni bitisimu ti nga ri tingani ahe
4: yeko mzani wuyeka nakambe
0: mi vuyini nakambe mi susumetiwini mi suka ni
4: a va tlhela ni susumeta ku ka ngaveni
0: i mhani rikhotso musi lava
4: hi ku vona mhani rikhotso lava nga ta buti monika lava vuye nakambe mani ku xamula koku papa jo gift ku gayi loko ku na papa nkalasa ka dawulo nanganyi le ka gongongo
0: la ka gongongo la
4: ni tisela mhani mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwa atila mhani na
0: ritingo ra mhani ri khotsu ri va tsemi futhi munhu ni vona ku vele ku susumetiweni hi mani la lango hayi kona sukani mhani ri khotso hi nghena ahe mi le voni mixer munhu saseka
5: njhani mani efrand
0: hayi pfukile minjhani n'wini
5: hayi pfukile
0: mi susumeti mhani ri khotso vakwala a nghena na vona hi mbilu yo basa
5: pani
0: na mitwa
5: hayi ni ta nghena na mani makhuvele ama wa block 9 hayi ni ta ni ta nghena na mo faya mathosi le ka mabuza le a ni ta ni ta hetisela hi boti i cawuki leyiwani i mihleko leyi a kamiri vele hi swona malume
0: no na khensa swinene hlayisekani va na madyambu lamanene danke
5: kokwani mhangi kaka mkhomu
0: hlayisekani swinene kokwani mhangi ka mkhomu a hi khomaneni
5: hi ka ya xikhongeleni
0: o mi khomisana ndlela na magoda na n'wina
5: hayi
0: no danke hi swona va ya bambola va kha va yimbelela risimu leri a ni kha ni ri yimbelela le ndhaku leyi loko mi kongela mi hi kongerisa na hi loko mi kongela loko mi kongela mi hi kongerisa na ya ya ai
1: kurhula malume Efraim
0: a ku taleni mhanhlekani
1: mi hlayisekile xana ke
0: hi pfu hlayisekile n'wina ke
1: hayi na hlayisekile mi kongelo
0: na n'wina mi hakwele ku ya ku va magoda mhanhlekani
1: Ma hina mani swivangi ku
0: va ya kwini va ri vambo weni va magoda na vakokwani mahange
1: a ni timbo vakokwani byi na hela ni nga yanga ni ri
0: kwesini hayi la hayi impela va tekeni vanharhu mi va perisa mhanhlekani
1: hayi ni perisa maxevo wa mina Virginia Ndlovu ka mapfuvi ya Chamandi ni perisa na school boy ka homu 14c ni perisa na mhana bumba lexi nyiko ka homu 14b hayi va perisa hi mhanhlekani wa manyindi kwala zomti ka papazela malume Efraim
0: hlayisekani swinene mfana madyambu lamanene mhanhlekani
1: a swi wetani ni ka mina malume
0: thank you swona ya ni teka vanharhu hayi va hi pfalelini mhanhlekani laya wena mixer munhu saseka wihi ya mahlweni na nongonoko ni ku bela vunanga bya xigaza byo hisa swinene wena mixer munhu saseka lebyi u nga ta tiphina u kha u kuma na tidyondzo to karhi eka byona loko byi kha byi ba hi ndlela leyi a byo ba ntsenantsena ni byi ba leswaku u hetelela u kume dyondzo yo karhi loko u byi yingiseli kahle hi vurhon'wani hi leswi u nga ta swi rhandza hi tinqambi ta vunanga lebyi ti karhata swinene ku ti tisa ku cinca laha vuton'wini bya hina ni ku teka hi ndlela leyo risimu ra Dr. Sandlin Chabalala kusuka la ka siyandhani va ku hi papalatani

Ya kuri mutswari wa vutihlamuleri la wena mixere mna usaseka tshinyako vana va yena ku vananga papalatani hinkwaso leso biha landelelani mina mhani wa n'wina landelelani hina vatswari va n'wina hanyeni ku fana na machi wa xifufununi lexi ya vongo i ndzalala ya xa kutsutsuma henhla ka mati xi ku ta xi avoid-aku kumbe xi papalataku makhombo wahi na wahi va hi tsundzuxa Dr. Sandile Nchavalala leswaku loko hi kha hi hanya laha vuton'wini a hi papalateni leswo biha loko hi kha hi famba lomu amagondzweni a hi landzeleleni swikoweto lomu ku nga na ti-barrier line hi nga overtake loko tiroboto ti tshukile hi nga tluli hi papalata na ku famba hi kha hi driver hi khome tifoni hi ri ku chateni hi swoho swi rivataka vanhu u kuma ku va endla tinghozi to ka ti nga yangi hi kona lomu amagondzweni lamaya tele ngopfu switsundzuxo leswi va nga ku hi nyikeni laha Dr. Sandile Nchavalala wena mixiri mina usaseka ku a hi hanyeni vutomi bya ndzalala bya ku papalata swiyimo swo biha hi nga pfumeli ku lawuliwa hi swa misava hi hanya hi ku dzaha swidzidziharisi more especially vana va masiku lama wena mixiri musaseka ka timhaka ta swidzidziharisi va tinghenisi ngopfu eka swona ku dzahadzaha swidzahadzahani leswi swin'wanyana sweswo swa ti-e-smoking leswi sweswa xielektroniki so swi vona swin'wana swi endliwi ngaku ti-ball pen mara ku ri ti-cigarete va kala va dzaha mimusi yaliya swi hetelela swi va dunguluxa mihleketo leyi na shortcut hi nga yi tirhisi laha vuton'wini hi ku ya tshika yi hi endlisa swihoxo Rodney Kuna na vona va yimi ku lungha va ku tolo

Yeah, ila ku ta road niku na kwalano wena mixer unsa seka va ku tolo tisimu tinwane vanga ti ba hi ndlela ya vuronwane swinene va hitsundukisa tolo kasi ku wena mixer uno saseka impela mpela ma Melody Sundowns hi xinyanta pela hi ku ti golota tlhano na timbiri eka mune lova ka va tlangana swiwelele wena mixer uno saseka hambi ku ri Pirates linge the 2 magezi FC va ku zero. Hey, mukele mama Sundowns. Eswa mo hi veka veka loko muko hayo. Na hi vile le ti golo hina, hi vile le ti golo. Yeah, 25 minutes to 11. What a big zero so seka hi rikona kwala ka nongonoko wa ta xigaza. Tsena. What a big zero so seka. Yeah, na bona na ri simo rinwana ri nga ima ku lunga la loko ni kanu ku na ri koka hi leswi network yi endla swinwana. A swi ri tipinguleto ti poti ntsemekela. Eti makata network kahle kahle yi nga ku gila gileni ku ni vona na loko ni ku ni la ku hoxa risimu rin'wana swi endla swa swi ndzi wile ka ndhawu yin'we tanihiloko kha swi tiva leswaku michini leyi tirhisaka masiku lawa hi leswi yi hambane ngopfu na letiya ta ku hoxetela ti-CD wena mixi room no saseka leyi hayi va yi karhi yi tirhisa hi ndlela yaleyo ya ku tirha ngopfu network wena mixi room no saseka. Ya a risimu leri a ri le ku aleni sorry le ku aleni leri kani ku ni lakutaku ni ku bela rona wena mixi room no saseka okay we ni vona loko ku ri le ku ni jika hala wani ni nga kuma rin'wanyani na ka playlist leyi ni nga ta ni ku khomeli yona emadyambu ya namuntlha wena mixi room no saseka a hi voni ku ri la ku ta humelela yini leswaku hi kota ku ya mahlweni na vayingiseri va tiphina swinene hi leswi DC arriva pamela ku swona la tindleveni ta vona wena mixi room no saseka ya we ni vona leri ku ri nghena hi ndlela yi ri leri simo loko ya ku ri simu ra matimba swinene ri nghenaka xidumu xexo ri swaka boy sevenza aku jealous

0: Danke. Ya, wena mixer uza saka, ya ni kombela ku lava nghena ku swi va va ni pfalela, ni kota ku ya mahlweni ku na network ya kona se yi le ku chingachingeni. Yi endla ku a ni nga ha va twi kahle va yingiseri, na vona va pfu va titwa nga ku havele moyeni. Ni kombela n'wina ni nghena ku swi mi va mi ku rotlo-rotlo hi ganju ra n'wina. Ahe.
1: Namba ni teka rambanyeni ni goga yona.
0: Both masanyana.
1: Ya, and ku na vanhu va kha va sukumeta loko ni langutani kuma ku mindiwa wangu loko a ku nghena mindiwa wangu elisi mindiwa wangu u tawura-tawura u gocha-gocha naye ni n'wi pfuna naye a ma n'wi tiva tonga hi moya mara mpelampela
0: ni n'wi tiva kahle both masanyana
1: a ku vele vo ti dyisa loko ni ya tihunyini naye loko ya ku oxa-oxeni naye loko ku ha vulavula naye modiwa wangu naye matava ene plasi ku na lava ta ni tekela ku Elis Milan lawani na xikwadi xa mina ni n'wi byerini ha leyiwani ni vone ku saseke ngopfu ni ku wena i lava misikinya loyiinjhele laa misikinya lowo saseka ngopfu leyiwani mbrexa leyiwani i laa rhambanyini tan'we he matimbabu ti ku fongo and loyi ta khoma kuma mbirhi ni tlhe ni tshutana mara no phu phu ni ku amaxawu na xikwembu mi ta swilo loko xi ku xi ku phu mi ta mi ta ku e-e se besi kangani hinkwaswo swipinti hinkwaswo swi hlanganana
0: se va mi rexa va lava ku fumbuteliwa yini
1: va lava ku teka team ya mina leyiwani mani ya va ya va sesialati kahlekahle majeni a ni twa ku swi ri yi cina ngopfu majeni loko a va teka va sesialati ni sesialati phela kahlekahle ni ta va hlongola kahlekahle va vulavula ngopfu ene loko va cina ngopfu hi va ni ta ku se majeni vanhu hi va vata ku va va koka matihlo mara ni ta va tlula risiwana nyana mara laya kalisi milani kona layani ta ba munhu mi rexa yena hi ni ta ku ba yi rhambanyini jikijela shem to n'wi nyika misikinya hikuva nhloko ya ku yi tsalana ta ba swimbyabyani leswiyani plus swa nga tshukanyana ta n'wi ba na xikwembu namba fana xitamaxa u nge xi ku dzungwa xitamasa lexiya
0: vaperezeni vanharhu but masanyana
1: ya mo ni nghena hala ka rivala ni teka mani brenda halayani na vo ni ta va nghenisa mara nga ku valolowanyana lavayani team ya mina hinkwayo nakona na swi na yi vula ya tiva team ya mina hinkwayo sweswiwani ene loyi hi ku sota ni a na ha ta bahisi wa yi sota ni va mbarisa ti-gym dress na tidangara na tichuniki se va kota ku nghena ka ti-gospel ta swo ni ta va va kahle hikuva hi nga ku masiku lawa se ni fanele va cheka ni fanele teka vakhalabye lava mina lavayani va va mabizeni se na tekeriwa lawani hikuva se ni fanele languta halayani ma yi vona mhaka ya kona mikwamila nyika leyi leyiwani yi lava khalabya ra mabaji leyiwani tiva khalabya ku heteka manu ka ha ri na vakhalabya a kulukumba ngopfu lawani nyimpi leyiwani yi ta va yi kulukumba ngopfu leyi mi fanele mi n'wimi yi lamula hi nomo kahlekahle
0: n'winiaulaghena
1: ma swi vona hi
0: hi ta jika na yona hi yi lamula mani
1: hi ku loko mo ka mi nga yi lamuli phela kasaka loko ze ni ya teka rhambanyini mi to vhika leyi ta hi kona ku loko ni tlhe ni vavisa n'wina ni nga tlhe ni titwela vusiwana ni nga tlhe ni ti
0: ikeiiotimasanyana yi khomeni kwalana
1: a ku na problem na me ni vula ku ni goge hi rhambanyini xigele xikulukumba xa nhloko leyi kulukumba phela vakhalabya khale loko va ba hi ku na xigele xi nga na vito ku na rhambanyini ku na misikinya ku na samboko samboko va yi vitana ku mphephu yin'wana ya ko ya mbirhi i patroni hi leyi tsanana
0: patroni
1: a ti langalangiwa phela hi swi tiva kahle la kaya lawa loko va byela ku twaka lweyi no ka a nga vulavuli kahle famba teka patroni tekeriwa sambako leyi hi ntsananya leyi ya kahle i twaka lweyi nga ku i na nkanu ngopfu leyiwani teka mphephu i tana yena haleni weti nga ku va teka n'wansati leyi ndeka yindlu loko tisamboko ti ya ko ti huma di na vihlalu hala ndhaku a tikhomiwa ku yi kona ye hala phambeni halawani di ni nga ku dyiwa na mhawula la tibakodocela
0: a di kahle ha hi mpela a di kahle phephu ni khensile boti masanyana
1: hayi no a yeneni emikwamula nyika mara vanhu va lava mi va byela ni kombela ku va tshina ndhaku a ku swala xikwadi xa mina hinkwaxo
0: hi mpela a ni ta vaeka
1: mi nga yi lamuli heyiwani mikwamula nyika ni ku ta nghena veni na xikwembu hi ta dya timbawini na xirhamulexo xa june
0: swi nga fiki kwalano boti masanyana
1: ya moya mi wa hisa ngopfu ka Elis Milan va nga thinti a va tingise xalati mara loko no va dodlele kahle ni ta vuya nohise xalati ni yi khomile plus leye na swi ta vu yi na magingi hi ku hatlisa
0: hi swona boti masanyana
1: hi swona DJ mikwamula nyika kwala gondzweni ra R578 mohe namba hi
0: ku va kundwe hi ndlela yaliya boti masanyana.

Ya hela ku ta ku Dr. Sophie kwalano wena mixer wa munhu so seka ni ri tsavula kahle ri simurero ka album le inga thiwa ku ti camera. Le inga na ti sim to fana na ti camera mutangi wele mahlweni va seketeri va mina va maseve wa mina part 2. Tsika mahanyelo Dr. Sophie mara hey ni lamuleleni ni nga timindzilo hloko ya njiyelini ku tlangela ku yona sweswi wena mixer wa munhu so seka va ku tana ka byalwa va ku swiphindini nakambe Dr. Sophie mara hey ku ri remix yaleyo leyi u nga yi kumaka yi nga manani 12 wa tinsimu loko va ka va vulavula hi n'wachochovelani hi ndlela yaleyo wena mixer wa munhu saseka va lava maswanganyi tinjiya ti lo phaphampham kambe laha loko u ringisela kahle risimu leri Dr. Sophie laha leswo vo ti vulela ku va ti kumeli munhu wa vona va n'wi hlayisa mi nga va kanganyisi Hello khoma nga chochovelani lu. Va mu hlambisa va mu hlantswela. Miya ngukizamela ni mu pata nga chochovelani. Tu bona ku khoma nga chochovelani dinjiele da ditsutsuma ngopfu. Eso u va hore na skill xinwana u khidza mwana le hanso di khoma hi voko so. Fana ni si leswi va switirhisa ku la Dr. Sophie wena mixer wa ngomno saseka. Hey tinjiya ta ha xavisiwa la ka maswanganyiki. Bulldozer number 9 ku ta khoni ma xinyori va ku mali

0: Ya kurilusi xivambu valava vona mikisiri wona swiseka kusuka ka volume 12 ya vona leyi nga thiwa ku va ka rixaka. Ey, I mhaka yin'wana yo vava ngopfu leyi va hi yimbelelaka lava vona mikisiri wona swiseka hileswaku kholelana minkarhi yin'wanyana swi twisa timbilu ku vava ka maxaka na le ka vana lava kulaka ka muti walowo leswi a va kuli kahle wena mikisiri wona swiseka. Hi swo swi endlaka leswaku na lomuya swikolweni mi kuma ku vana va kona va tshama va ri mitengweni va matswari mi tshama mi kha mi vitaniwa. Kumtamta tenga timhaka to karhi ta vana valava va ku violent va va ku na madzolonga eka vana va van'wani. Risimu ri thiwe ku ni nge fambi a ni nge fambi hambi mo ni kholela boti magesi. Anempela wena mikisiri sasaka va ri tiyisi wa vava kambe wa ntshuxa ni hleketa ku mhani yaloye a nga ti hlupha na muti walowo a sindasinda na maguva lawa a sindasinda na tiyindlu leti a khavisa na maguva ma tsariwa ku mhani sorisa mhani i tsakisi a nga wu famba muti walowo mpela wu ku ha famba hi mhaka ku hlangane na mabebeza le handle leyi ntiyiso wa vava kambe wa ntshuxa miti yo tala ya tlhenyeka hikwalaho ka va mabebeza le handle leyi. Ya fika hi tikisela vamhani va vana le kaya leyi vamhani va ku sweka hi yengayengu hi swi mekapani leswi hi swi hlanganaka na swona le handle leyi. Ndzi nga kholeni ku fika kwalano va ka tatana mindzuku leri xaku hi ri Happy Mother's Day. Ya ni vukuma lava miyingiseri lava nga nghena hala ka WhatsApp va ku ni miyingisela kahle ni ri la ka thomo emhana ntivo nkensa swinene mhana ntivo kwala ka thomo
1: ri perini na vaxomi malomu ifeni mina ni yingisela ni ri kwala ka makoxa a B9 ni le ku cineni swinene hi ta chayisa swin'we malomu a hi xumini
0: hi swona hakensa swinene pela swa vava wena mikisiri muno saseka kusukela lava va nga vana lava va nga vangati ya wena u ya hlayisa va van'wani vafuwethu va ri tlhanu tlhela swi xavela na mpahla yo durha swinene leswaka wena u ku ha u nghena lomu mavhengeleni yo chipachipa ntiyiso wa vava kambe wa ntshuxa leswi xivambu va vulavulaka hi ndlela yaleyo ya mina mina no seketela leswi va swi yimbelelaka leswi swi bihile va ku u ta vuya hi reverse
2: madyambu lama nihlekete mhana anakanya kwele ka homu 14a ni vula kokwani wa ntsumi ni mihleketini madyambu lama ivi ni suka hi mina luya ni khongoma ka makoxo ni ya ni ya hleketa mhanxalati n'wana malume lowo ka nga xeri byongo na vanhu van'wana kata mun'wanati ni mihleketini mantsongo ni suka hi mina luya ni ya ka mavalana ni ya hleketa malume wa mina mhana nhleko kata malume ni mihleketini namuntlha i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
0: No hakensa swinene mama Albila ka xikukwani laha hlayisekani swinene hambi mahanyanya sweswi hi tlangaku marungula ya n'wina na hi ku khalenyana se mi marumelini lama ma ngo ta ma landzelela na mari manharhu swi endlisi ku yini okay n'wini twa
3: avuxeni avuxeni malume Efi mo hi nghena na vona ha swi twa ku busy swinene. Ni nghena na manja jeka nyandza ya tihunyi nghena ntendeni n'wana mhani manicawu ke bavhu ka jimu manisa ni ri vomba kwale ka jimu nghenani vanhu lava hinkwavo va nghena na mhani mariya va ka ha yi sweswo kwala ka nhlaneko hikwala muganga wa ka n'wa hi sindi la tlhelo ka pavement enkomu.
4: Avuxeni avuxeni mihaxi hina n'wina hi ri kwala ka nhlaneko ha titwa ta ka ta poroma kwala ka nhlaneko hikwala muganga wa ka n'wa hi sindi la tlhelo ka pavement mhani mariya va ka ha yi sweswo hi mina danko perini perini malume Efi
3: ena n'wina titwa ta kata poroma leta xikhale mo ni nghena na vona va ri vanharhu ni nghena na kokwani gaveni kwale ka makoxa ni nghena na manxalati kwale ka makoxa kata mun'wanati eva nhloyo wo pima va tlhela va ku swi leva ni tlandla ni tlhela ni ku sesi wa mina le jilongo lexi momondiya kokwani wa the junior nghena ni tendeni tati na n'wina hi xuxana n'wina a va xuxana mhani mariya va ka hi sweswo kwala ka nhlaneke kwala muganga wa ka n'wa hi sindzile tlhelo ka pavement inkomu malume efi hi na n'wina a hi tleli mi nga swi chayisi danke
0: ey hlayisekani swinene ivi ni kuma na leri ku ri yini leriwani okay
5: i kona masenyana Ronald Maluleke le ka va swa tika amawa ku na masenyana Daniel Mashaba ka xikokwana ku na user Bennett Mashele le a vuhehli to hetelela hi give joke by ka Mswana a ku va ri na the general Patson Khosa ka xita xikambatla hi jikjela sweswo ni twaku ni le Bramfisher loko ni tlula first rand vona Dobsonville hoxetela mani ya hashtag ni dume hi vomu chope
0: the general namuntlha yi le ku yi yingiseni yo vhumbela ku ha sweswi va ta hlaya marungula a jikijela u chayise khale ngopfu ku na DJ Kwamza hi nkarhi lowu fanaku the general kwele Bramfisher e hayi no audio streaming ya vona namuxo namuntlha yi ba madiringwana va hi khomakhomi swona the general va ku lava va ku ri perile hi malume EV hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani stadium ni kombela ku teka vanhu lava landzelaka sesi Elsi Milani ka makoxa kokwani makapule ka xikokwani na kokwani swa boha ka makoxa hi mina makashi vongani la gosi mbetsa wa xigubu no ha khensa swinene ivi ni kuma na loyi va va rhumelini voice note lava
6: a hi misela ku antswa eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa ta xigaza ni kha ni teka vanhu lava landzelaka vanharhu ni teka Joe Gift Kubai kwala ka Mswana ni teka na Tshepo Kubai kwala ka Mswana ni teka na makwenu wa mina Xitsundzuxo Remshin Mashava loyi a nga le Sasalamana ni ku ri Martin Hlayisani Chavalala kwala ka Mswana
0: okay kensini hlayisani Martin kwala ka Mswane la ya we ni vona lava landzelaka ku lava va tise yini ivi va ku okay
7: rixini malume friend mpfukile na hi pfukile hi ngo vona hayi hina hi le ku mi yingiseleni laha xitoko bya ndhuna mungoni la ka makoxa la hi xikwembu a hi dzaha mbangi
0: Hakensa xikwembu a xidzahi mbangi a xidzahi marijuana swi swa xikwembu swi straight ngopfu loyi a ku ni na wena kwala 21 loko ni ku hlonahlaya rungula ra kona ro tamu wela kule va ku va hlamula yini laha va ku ni na n'wina kwala R21 muhaxi ni kombela ku nghena na my lovely mamu n'wa magazini ka mavalani ni teka na hulela ka mavalani ni hetelela hi mani na mani a nga pfulela GCR impela i mani ivo va ku ni mi ba hi WWGCR n'wana n'wa magazini hi mina no akensa swinene ni ri okay ivi ni kuma na lavawani ya leri ra ha ku lenda sweswi ra ha ku lenda kahlaka leyi hi la mogovha la mota so minito ende mi kha mi twalela ku
8: ni perisa kokwani wa Gezani va ka makoxa le ka bobodla leyi ni perisa kokwani gaveni kona kwele ka makoxa kweleyi ni hetisela hi mhani Elsi Milani kona kwele ka makoxa a va perisiwa hi mhani Jajani ka Mchipizi hlayisekani Dr. Kwamza inkomu
0: hlayisekani swinene mhani Jajani kwele ka Mchipizi hami kotile ku nghena ko va volume ya foni ya n'wina yi nga hansi swinene moya ya mahlweni 28 minutes to 12 28 minutes to chile ni kani ku mundzuku hi ri happy mother's day wena mixer room no saseka moya ni miteka na hi risimu leri sukaka DD Mathevula va ku happy mother's day Dingani David Mathebula lo ekusuka ka Mahonisi.

Ya ku risimu ra matimba swinene leri ri ta ku risiwa ka Didi Mathevula Dingani David Mathevula wena mixer wa mina saseka. Ku risimu leri ni tshembaka leswaku vo tala kahle kahle ri mi khumba ngopfu emimoyeni ya n'wina leri kha ri chayisa leswi. Na tshemba hambi n'winyi wa rona Dingani David Mathevula loko ku ri mhaka leyi a vulavula yona yi ri ntiyiso, na tshemba no va ka ba xinari lexi a ri pfuri n'wi khanisa timhuti. Pfuri n'wi xi ririkisa mihloti leyi. Wa swi vona hi siku leri hi tlangelaka va mhani u kuma ku lava wena mhana va ha ri kona. Loko van'wani va kha va tiphina va tlangela va mhani va vona va kha va va xavela na titeki letiya ta tithomi, va kha va va xavela na mathawula, va kha va va xavela na hinkwaswo swinambunambu na swikhekhani. Ma swi tiva leswaku va ka kokwani va ku rhandza swikhekhani. Hi siku leriya vanhu u kuma va kha va xaveliwa swikhekhani va nambutela vakokwani. Ma ku wena loko u languta lava ka wena mhani u kuma ku a va kona swi vava ngopfu wena mixer mi saseka, hambi u kuma ku na machangura u swi tina ku ya ma tirhisa kwini. Wa mi tibeli tinsimu leti Dingani ene di ta tshamisa sweswi leswo masikarhi hinkwayo loko ku fika siku leri ra ku tlangela va mhani di ta va na matimba a di nga heleliwi hi matimba leti na ku byela.

0: Emir Hukuk Emin Gisele Omna Sasayka.
1: Marukotso waku tata.
0: Tata, manurukotso.
1: Ikari misa wata manse kamba manyinga papazelo. Nova anambara wana na ilabu.
0: Eisha.
1: Mare kumutre na wana.
0: Ah, natemba wata mirumela.
1: Eso.
0: Danke.
1: Mia wusaka.
0: No, na mwena shubeta.
1: Tata.
0: Maswitwa laka GCR leswo ha tivana hi va maxaka ni switwini vo sosixalati namuntlha ku a va humi vun'wilomu namuntlha va humaka va mphego leyi wo tshemba leswaku va vuyi va khomisiwi na ma-half card na makota peni va ngo to totela vo totela xinkwa munduku leri xaka ahe mi le mweni mi ri bayibayi mi ri kwihi mi ri bayibayi mi ri kwihi mi ngiseriwe mina sosekaya Network ya kona se ile chingene wena mixelo mno sasaka ikona loko ari mina DJ kwamza ni riko kona afisaseke ngofu ku bana wena kwa laka nongonoko hita ya hlangana mahelo ya viki ivi nikana vunanga byo dzini minika ku dzona eka donda leswi na leswiya eka tisimu to hambana hambana leti ni mbela ku tona wena mixeri wa mno saseka ni ri vana ni na vurongo lebyi nene a byi vedzwa nwa tenyana mi lora leswi nene munga lori mukolo mbyani kha mi xanisa evurongweni Wa swi vona ku lorha mukolombyani swi kha swi ku hlongorisa hlongorisa u kuma ku mara swi hele swi ku khoma swihi swa kona leswi ku hlongorisaka vurhongweni i ku nandzihaka vurhongo byolebyo a byi ku khomisi hi swilo leswi ku hlongorisaka ni wo kumeka u kha u kayakayisiwa u kha u hlongorisiwa u jika u ya hala na hala kambe mi kha mi tsundzuka leswaku milorho yi tala ku ta hi ku va yi hi voni swin'wana loko ra ha ri kona siku ya ni misiya hi risimu leri nga yima ku lunga la wena mikiseri wo mina wo saseka na themba mi ri toloveleni sini ku nga va ku ri risimu ra manikero leri loko ku nga ri risimu ra n'waxibombi a ku lavo birima vamhani mi nga va tekeli hansi va na TC vanhu lava mi nga vondo va baridaka va pfuva ridaka va maka switina i va va nga na tender care lava va hlayisa DJ Kwamza, bye-bye.

Adama Kouate, Kiki Touré, le seul et unique. Gauthier Likoy.

Zende, Bijou Ndoba. Le colonel Jack Ilunga, Papito Las.

Aïcha, pour ton maître, Beba Zibeba. PIB, Jean Pombo, prédit.

mega music. Igo Kitenge. Emma Meya, Fondation Lissalissi.